0: Mayor da. Tawag kung sino mama mayor da. JM Attorney Hipneser, good morning.
1: Good morning, Judith. Good morning sa aton nga manugpagamati, especially sa aton yung mga member consumers. Good morning, everyone.
0: Good morning, sir. Sir, nakabot yun sa atensyon ni Takelco. Rayang ginaduso nga rin ni board member di Mamay, itapandan nga gusto na nga maghuga ko nung Antico nga mabuo ko nung pandan libertad nag ma-transfer sa Antico para Makelco, Atty. Hipte?
1: Actually, ay, siguro yung istorya nga ron nga gusto nga isaylo ro pandan ang libertad ay ha-istoryahan doon mga siguro mga 15 years ago.
0: Okay.
1: Bago ako ka to nga member it dayang
0: board.
1: Board of directors in Akelco. Actually nag-adto karon iya ro mga taga Antico.
0: Okay.
1: Ibahan ka to nanda si GM Ambing agro mga directors ng istorya. So after karon hay wa man dayon it natabo about adang plano. So here comes so renewal it prangkisa it aton nga Aklan Electric Cooperative o Akelco. Ko last year agruyon na hay natigayon doon igto mismo sa Kongreso giaproban man it Senado ang giaproban man it aton nga presidente. Igto ka to sa initial committee hearing after ko first reading ay gi-refer sa Committee on Legislative Franchise. Igto man ka to si Congressman Ligarda.
0: Okay.
1: Nag-attender, nag-participar, nagpangutana kung ano ro mga operations, ano ro status ni Akelco, ano ro ginaubray it Akelco, especially igto sa andang area nga ron sa Pandan ag Libertad dahil una ro ancestral house ni Senator Ligarda at ni Congressman Ligarda sa Barangay Mag-aba, Pandan. So, ging-explicar po man kay Congressman Ligarda kung ano ro mga buluhaton it aton nga Akelco. Ro ako naka nag-explicar hay kung ano ro plano it akon nga pagdumaya una sa area nanda. So, ging paabot ko ka na nga nagpatindog kita ro na it sa bilog na substation para dedicated sa Pandan ag Libertad. Ang sa matuon, sa makaroon ay haba kayo na aton do propriedad kung siin itindog ro na ro aton nga bago nga substation para sa Pandan ag Libertad.
0: Okay.
1: Pangaywa, hiking convert yun namon ro mga feather line doon na or backbone line ina sa Pandan ang Libertad into insulated wires or three wires.
0: Ba?
1: Makita ni mo ron din bago na mundo na ron.
0: Manami, ganito sa Pandan so, yun. Bisan, oh, may, sumag, bisan may sumaka nga tuko sa nang linya, ay hindi basta-basta mag-fluctuate to supply to kuryente.
1: Oh, doon umpisa ni karo sa Pandan nga ron nga Banua hasta ito sa Libertad o among nga inuna karon ron conversion na Judith. Agro aton karon nga winning bidder karon nga contractor ay halos tapos yun nga ni for turnover doon kamon ay NLB.
0: Okay.
1: So ro second phase karon sa among nga ulubraho na umpisa di karo yun sa may bago nga sa may andang ospital nga ron, Barangay Pragante ba? Basta Pragante.
0: Pragante. Sa may cruising. Sa may cruising nga ron.
1: Oo. Doon para amon na ubrahon, hasta pa agto iyan man sa atong ibahay na ba substation. So, sumara aton abing nga Naba substation nga ron, Naba si ibahay substation, ay may tatlo ron ka fender. Do fender type, ay ruin roga servisyo para sa ibahay. Pagto-into sa may tangalan nga boundary. Do Feather 6, hiraya nga pauna di karuyon sa Nabas, pagto man sa kabukiran nga to hasta makaabot it. Halos malapit yun sa Malayman nga, Unidos mo yung area nga ron, Judith. Do Feather 7, hiruyon roga servisyo sa Pandan ag Libertad.
0: Okay.
1: So, doon mo karon do configuration sa makaron. Pero kung mahuman ro aton nga na substation ina sa barangay Mag-aba ina sa Pandan. Hayro serbihana na karon hay Libertad ag Pandan ag may posibilidad nga portion it Burwanga hay maserbihan man it Pandan substation naton ag pangutana sa pag-aubrahon ay raya makaroon ay ginapritarar yun namon bag-ugil lang ang transfer pero titulo ikiugta sa pangalan itaton niya kooperatiba ag sigidas no preparasyon makaroon itaton niya engineering team sa andang nga design sa substation duna sa barangay Mag-apa. So kabay rayang dagon ay matigayon do yun niya ron nga problema. Nga makorek na ito, no, problema ro na sa Pandan. So, ikato sa balita nga to, mabalik kita ka to, Judith, nag-mentionar nga ro SP na anong statement ay perme.
0: Perme ko ano, no, eh.
1: Medyo, no. Ay, medyo buko na ko i-conforme sa anong statement nga perme. Kasi, tama matana nga, may una kita nga mga unavoidable circumstances na kung siin nagatuhaw ro aton ng mga unscheduled power interruption. Kapareha sa abi ko July 7 ay may una 2 ag 5 no ina sa area nga rait Pandan una ay may ito abi kato nga animal intrusion sa aton nga linya sa backbone mismo. So, rato ro nagtuhaw nga kusiin ay may una nga unscheduled power interruption nga may una nga almost 40 minutes bago na i-correct itaton ng mga line workers ito. Pangaywa, pagkatapos abi kato nga may una nga animal intrusion, nagtuko rato, ay kung amata, di siyempre anda karon nga insulator baga karon Judith. Kung si Indam pero na tabo nga to ay nadadamage ay may una tabaga dayon nga nagiging crack ba ya? Hindi man ako na-explicar kung hamat makaroon yun ro nagkatabo dahil ro daloy ito rin tibala ay nag-create it arcing ginatawag ay doon ko amat ay nagkapusa man dayon. So pagbalik so pag-ingan sa pagdagagan nyo man it dayang kuryente ay ratuluman ro tumuhaw na kung si binalikan itatong line workers para bayluhan ro to insulator. So ratulo medyo sunod-sunod buko matpirmi. Pero sa mga karoon ay nakorek lumataana. Agdugang pa karoon Judith ro mga interruptions sa abi nakasayod man rong tanan ay pirmi kitang nasa yellow alert kung amat nasa red alert.
0: Oo, sambuga. Sobrang so, sambugan yun eh.
1: Kung doon niya ni Roaton nga press conference sa Boracay kung nagdaliwan nga adlaw, yung explicar na akong to sa Boracay noon, nga base kung mag-abot do oras nga pirmi, imbes do yellow alert karahay, pirmi lang ang red alert na kung siin kung mag-red alert abi, ay automatic o taana low trap na pag-ubrahon itaton nga NDCP. Kasi kung hindi sanda mag-automatic low drop, may posibilidad na rubilog na coverage isa pa na ay maapektuhan. So, doon natin nga gusto nga malikawan man. Ay dahil unang-una ay abo kitang mga planta makaroon nga nag-supply it kuryente ay uwa nagaganar dahil may una nga mga samad agro iba ay under preventive maintenance. Dahil iya sa Panay region yang naton Jojo kung masay para masayuran it aton yung mga igmanghon kung mga nagtaliwan nga bugan pro PVC PVC unit 3 ay halos daywang bugan nga naduga sa grid. So ruana karon nga total nga kapasidad nga ginasupply iya sa Panay ay 115 megawatt. So mauroon nga naganipis do supply dugangan pa it daywa ka planta ito sa Cebu nga tagraya nga Thermal Visayas 1 ag 2 nga hasta sa makaron wa pa kabalik sa grid. Hayrat anang sumatotal ka to kung daywa ka planta nag-aabot-abot sa 450 megawatt.
0: Mabaho nga yan.
1: So, mauron do rason nga kung hamaan, may yellow alert, at kung amat, ga-deklarar sa NGCP, yakaton,
0: it red alert.
1: Parte, na emergency nga, o mag-shed ka, buhinan mo rin imo nga ginagamit, it, ako amat, ay, rupina ka man na ba, katon nga gina-request, ay, 4 megawatts, pinakamataas, ay, the 8 to 10 megawatts, di karuyon, roandang nga ginapa-low drop katon. So now, obligar kita nga mag-rotational power interaction. Mm. So dahil realidad, abing makaroon jujit, no, para sa kasayuran ni Tananhay, abo nga, akuyang kita, it base load plant, iya sa Pilipinas, especially iya sa Visayas, agduyon do rason kung hamaan, medyo mataas, do sinugutan makaon ikuryente, iya sa Visayas region, bukod niya tanet iya sa Aklan, damay kara ito sa Cebu, Samar, Bohol, Leyte, tanan nga kuan region 7, 6, and 8, tuyon do, medyo tinamaan dahil may una nga ginatawag kita nga line loss and congestion charges nga kusiin ro presyo itinugutan nagataas dahil sobrang manipis do supply pero ro demand ikuryente ay sobrang ataas. So ro yung karon do realidad Judith. So
0: sa kwan abingara July 27 hay ginatalakay man sa Kongreso rong renewal it a franchise it Anteco. Di ba Anteco eh?
1: Okay.
0: July 27 yata eh.
1: Ano na? July 27.
0: Dali na kita paki-check anay. July 27 hay naka-schedule nga talakayon sa House of Representatives rong application for renewal of franchise it Anteco man. Now sa pag halimbawa kung ginadusog gid man anda. Ay si di mamay nagaduso ko transfer eh. Ano ba rong proseso? Ano ba rong proseso it pag-transfer it daywang banwang ra? It Antique from Aquelco franchise area pagto sa Anteco.
1: Ay siyempre roon na karon nga proseso karon hay. Dapat hay kung ano mataro aksyon eh Kongreso ay dapat hay anda anay nga amendahan do bago nga approve nga prangkisa it aton nga Aklan Electric Cooperative.
0: Mm-hmm.
1: So bago karon nanda maamyendahan do yon syempre pangutan-on man nanda karon si Aquelco ay han da kasugot kamo ni Anteco ag ni Aquelco. So syempre pag-istoryahan karon hay do investment ni Aquelco ina sa
0: Pandan-Libertad.
1: Ah. So, ay paano bayaran ni Anteco do investment ni Aquelco in kaso nga magkasugot? Dahil sa minatood, doong hamaan, abu-abi ka nga nag-wonder kung hamaan haagtot si Pandan at si Libertad iya kay Aquelco. Sakop sa net antiki, katoanay.
0: Oh.
1: 1970s, kung atong tanawo na mas malapit abi rupandan ag Libertad iya sa Aklan ag sa kamatuuran bago raya nga highway nga ra nga paadto it Malay na aton yung makaroon nga nakikita what ang bikaruyon gaagi gaagi na kita sa Pandan Libertad Burwanga ag Malay na yun gani hay sa akon ng mga habuol na impormasyon sa pagpanabang nakon sa 30 anyos sa mga kaso ng habuitan nakon dro mga magulang na nagahambay na pag-abot di karon sa Nabas ay it's either ga sa Kaysanda una it Baroto patabok sa Boracay or malibot sanda sa Pandan Libertad Burwanga Malay ito sa Banuang ato it Malay matabok sa nat Boracay ruin katuro agagyan. So pag-abot ko no, pagka-elect ka to ni Assemblyman Tumbukon, maroon nga natawo rin nga highway nga ron.
0: Sunying Tumbukon.
1: Yung mga pagkasayon. Ngani, siguro sa pag-geographical allocation, sa paghimo ka to mga electric cooperatives, itatong gobyerno, din considerar nanda na mas magapit abi si Pandan Libertad iya sa probinsya Itakyan.
0: Mm-hmm.
1: Ag ro wa katuit 69 transmission line.

0: ana budget nagaka utod-utod abi ro ro
1: sin, mga sin or na unat organize dahil do akel ko April 25, 1972 so ante ko kanon na organize
0: mas nauna si akel ko na organize kasi unang-una hay na establish si akel ko in 1972 April 25, 1972
1: aklande gyud aklande eh.
0: Agtapos ay had do prangkisa na na do gatao patabi ka prangkisa ay ro National Electrification Administration. Ding tauan si Neya itneya si Akelco iprangkisa it June 1978 after na nang makumpleto ro pagpatindog it puste sa sugod it anang franchise area. So kung tanawon nimo 1972 as at 1978, so may unang halos nga anumadag-on naging ubra it aton nga Akelco, so pagpaiwag sa mga kabanwahanan yata anay ron, Judith, banwa pat ako tuging una na Mataw at Kuryente, wapat at mga sa, sa baryuhan.
1: Okay, mga pilang milyon barong kung magkasugot abiro Anteco at Akelco, mga pilang milyon, no? Kung magkasugot o Anteco abiro at Akelco ha, halimbawa i-transfer gin sa Anteco, magkasugot, mga pilar ang investment ni Akelco sa Daywang Banwang Rapandan Libertad?
0: Ay siguro sa mga bago natin naging introduce ng mga gamit doon na sa aton nga modernization at sa rehabilitation natin ay hindi mabahaw-bahaw taro ha-invest it aton nga Aklan Electric Cooperative di Karuyon. So subject doon for appraisal. Wagin ako it may itao nga kumpleto nga figure no kung exact figure di karoyon dahil kung makaroyon nabi kung gusto nandang buon duli niya ron ay may una patakita karon nga i-hire nga independent appraiser para to determine the true value it aton nga mga assets ina sa pandan ng Libertad.
1: Ang kinangan do amendment ita kwan ita ginaprobahan nga lay nga nagtaot prangkisa aga sa renewal it prangkisa ta Akelco syempre kung gina transfer sa Anteco.
0: Oo, ranay, pero syempre pangutana naman karon ay syempre na renew ta kita last year. So hamat wa gagi kung duin man lang galero plano at aton yung mga igmanghod ni sa Anteco dapat katupatan na pag file yagi naton hesende yagi naghambay. Nabi, interesado kami nga, itao lang ninyo, o ibalik ninyo, o buo namon dahil ang Daywa ka munisipyo, ay iatakamon doon eh, dahil sakop na probinsya it Antique.
1: Okay. Kaya ba ita Antique ng bayaran doon investment ita Akelco para maitao kan daro nga Pandan Libertad?
0: Hello?
1: Dali lang gid, pakitsigan na doon. Sir, okay na sir? Kara sir?
0: Hello, nagkakautod?
1: Dali lang gid sir ha.
2: Walang inaatrasan sang ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Alas 8:19 banwa oras sa Pilipinas. Kung may landline mo, landline lang abidong. Dopigado gid aton nga kon, linya pirmi. Pag umabot kita tunga-tunga, nagakakwan, nagakaduwar udyo. Abo, pakitang gusto ipangutana kay Aton Hipte. O may nagapangutana nga about brownout. Kung saan ako na matapos ng brownout kada weekend. Agar Biyernes yung man, basi may surprise yung man nga brownout hinaga. May mga schedule abing nga brownout. Ag may una matang unscheduled nga brownout kaya ginatawag ng Aklan Electric Cooperative. May una karang preventive maintenance, may anaman na bita Akelco, may anaman NGCP, ay para sabi makaron. Pero panay grid, hagos gadaywang buga na, banwa, nga kugang sa supply. Pero demand mataas, supply kugang, bako dyan ko nag-shutdown ng mga planta. Pero aton nga power generators, may mga nag-shutdown ng planta. So, kugang ng supply. Pag nag-red alert kita, sigurado gid, nga may lugar sa Aklan, blackout na yun. Siyempre, gamanwa low dropping. Gabawas ka ta imong ginakonsumong kuryente. So, may area gid nga, patyan mo't kuryente, ay

0: kurang dong supply. Maguba rolinya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang kita ay may landline si Atty. Hipte. Ara na. Sige, dali lang. Balikan na ton kung na kayat antike nga bayaran dong investment itakel ko para hiagto kanda rong pandan libertad. Agin mga amangin kaparte na tante ko from Frances Area Bakelco. Ara na dong. JM?
2: Yes, sir. Pasensya, nagkakamutod.
0: Nawa.
2: Pero linya na to sa mobile phone.
0: Yani, ha, istoryahan ba ninyo, tante ko, kung kaya nanda nga bayaran ng investment ita Kelco? Ag willing man bagar wa Kelco itao kanda? Kung kaya na nang bayaran ninyong investment?
2: Siguro may proseso ta kita karang asundon kara judget, no? Siguro ay unang-una ay kung gasugot si Akelco, gasugot si Anteco, aton nga mga member consumers ay pagabutuhan patananda kung gasugot.
0: Okay.
2: So, yan, halba, ito sa Anteco nga side, gusto mo rin ng buon si Pandan at si Libertad. Pag iya man sa aklan ay gasugot baga. Pero member consumer it Akelco.
0: So may referendum?
2: Oo, doon yung matabo kita karo yun. Ay siyempre, hindi na pwede nga reward o re-management yung it Akelco o Anteco ruga desisyon. Ngani ay, suma, oro niya ni nga ginatawag na namon ro aton nga consumer as member consumers, owners, dahil raya nga ato mga member it kooperatiba, ay may una sa nga contribution sa equity it aton nga rang kooperatiba paagi sa ginatawag naton sa reinvestment fund
0: o
2: sustainable capex. Dahil kwartat aron it member consumer nga ruyod ro aton na ginagamit para sa pag-improbar ag pagmodernar it aton nga kooperatiba.
0: Okay, so mabuhay patang proseso ra kung gusto gid man ha itante ko nga buon ng pandan libertad kanda.
2: Ay mabahog-bahog tarad na karoon ng gastusan, pahauman. Ang siyempre, no, Akelco man ay may unang business, goodwill interest yun di ba na di karoon yun abimana. Ay, especially sa pagkuhan nato, may nagbakay kita tiyog na ina sa Antique, sa Pandan, para sa area office naton. Building kita yung paubray ito para may sarili ito ang opisina. So yung sa proposed nga rong substation. So, pag-improbar it atong nga linya. So, makaroon na ni Judith, no, para sa kasayuran it aton nga mga igbangod ina sa Pandan at sa Libertad ay tisti siyang sangkiri. Maabot itraya nga adlaw basti next year mas manami ro servisyo ro na kinyo.
0: Pero bot ba ang bagon? Siyempre AAA ay biro Akelco eh. Ruanteco matsabukon na AAA eh. Pero bot ang bagon ba?
2: Si Anteco, pero iba ra amon nga classification. Kung kwan sa na medyo large siya sa tap sa Akelco
0: mega large
2: mega okay. Large na kita mas kumbaga ay ginatanaw abiron kung pila ro aton nga mga
0: member consumer
2: energy load nga ginadistribute sa area.
0: Okay,
2: agtapos ay munot haba man do mga linya at kuryente nga ginakwan it aton nga kooperatiba ag sa bago makaroon nga reclassification na ginatuso it NEA, kasi kung sumugod kita sa, I don't know kung makakwalify
0: kita. Extra mega large.
2: Sa large sa dana o sa ultra large.
0: Dahil nga may Boracay kita, mabahorong demand eh.
2: Oo, okay man doon sa Boracay, mataas din man doon ang demand, especially during summer season or peak season ina sa isla.
0: Oo. Okay. Nawabot ba ang bago na attorney? Mas manami pa ta serbisyo at Anteco kasi Akelco? Nga gusto't pandan libertad nga humalin sa Anteco?
2: Hindi ako ka-comment di karoon. Dahil unang-una wa ako personal nga paghituon. Pangaywa ay mas advanced ro aton nga gamit iya sa Akelco compare sa Anteco. Doon ro ako nga mahambay. Dahil mahambay na akong doon dahil nag-conduct sanda it benchmarking iya kung nagtaliwan nga tagon gintanaw nanda ro aton nga mga buhaton iya sa Akelco para andaman nga ma-adaptar ito sa Anteco kung ano ro mga best practices ni Akelco.
0: Okay. Nagpa-presscon baro Aklan Electric Cooperative? Party ka ra?
2: Uwa kami karon nagpa-presscon dahil unang-una ay wa man kamo nakaabot din nga kwan niya ron except ito una yung abi sa balita yung abi sa social media ay wa man ta kami karon ga take actions kung ano until may una ta nga formal nga communications kamon.
0: Pero nagpa-presscon daw kamo about mata sa kwan na dayang electricity rate sa Panay.
2: Aro press ko naton sa Boracay nga ginghimo namon ito hay parte raya sa
0: Kukinse, di ba?
2: Sa generations naton agraya nga sigidas nga pagsaka it generation rate para ma-aware to aton nga mga member consumers especially ito sa Boracay ay ito ro mga abo ro mga gagamit it aton nga kuryente ay ito namon ging conduct ro press conference dahil makita naton nga halos tanan ambay ko nga ni Kena sa initial na akong diskusyon sa imong interview kakon nga abo nga planta nga uwa makaroon ga operate especially tag TB 1 and 2 sa Cebu tag ginatawag na ng Thermal Visayas 1 and 2 nga kung ro planta nga ra ay may total nga kapasidad sa 450 megawatts.
0: Ah, okay. Nabasan?
2: Ito yung rason, sa bilog nga rason is sa Visayas region, kung hamaan, termi kita nga sa yellow alert.
0: Mm-mm. Preskon giman daw? Yellow
2: alert man kita.
0: Preskon giman or open forum? Masawa mat media sa imong preskon nga.
2: mga stakeholders sa taraan. Mga media ito, naka-live imaw to sa
0: Cable.
2: Paradise Cable.
0: Ah, okay.
2: Naging FB Live na namon sa akil ko.
0: Gaong ko abo ba yung nangawa? Nagpa-preskon ko na kumugwat sa nakasayod. Ah, maming nakasayod.
2: wa. Ito, in public rato. Dahil iba sa Boracay, rato ro. Nag-coordinate kami sa PCCI.
0: Para ka takanda to sa Boracay?
2: PCCI, Boracay Foundation, nag-into sa Paradise Cable.
0: Okay, okay.
2: Kay Ma'am Opel, nga imaro nag-live telecast.
0: Okay.
2: Press conference.
0: Sige, may nagpangutan na ya, GM, anang hambal. Pakias kay Engineer, attorney, tayo mo bukot engineer da. saan ako na matapos sa brownout every week? Ang Biyernes man, basi ko may surprise yung mga brownout ko na inaga.
2: Woman, it kita, kayo, unscheduled power interruption sa aming arahay. Depende kung ano ro nagkakatabo sa aton nga linya.
0: Mm.
2: Pero sa makaroon, hay, may mga scheduled kitang interruption brought about sa aton nga pag-rehab o sa pag-improvar it aton nga mga linya it kuryente. Para sa kasayuran ni aton ng mga igmangho, dro aton nga rang ang mga linya kuryente sa makaroon nga aton nga ginabinayduhan. Ay siguro sobra yung taan na rang 30 anyos. Maman dro aton nga mga posting at inangan naton pagpuhon
0: okay.
2: Para masaligan naton dro performance it aton nga mga linya. Agro aton nga mga linya nga ron ay maintok patana nga klase.
0: Kabo-abo patang...
2: Nga naton nga bahugan.
0: Mm.
2: Para makorek ro mga boltahe nga kahinanggan naton dahil abo yun nga mga kagamitan ro aton nga mga igbanghod kaparehas it mga aircon mga moderno nga gamit nga kahinanggan manamon nga gagson pag-improvar it aton nga linya.
0: Oo, dahil nga kabaabo patang poste gihapon yung mga kahoy nga nagalihay nga wapang mabayluhi maabo patang poste nga kwan bakal do kailangan naton bakon na tornipte.
2: Ay abo patakitang inog improve Judith no ay galing ay siyempre ro aton nga pag implementar it rehabilitation ay kinabalanse man naton sa financial nga aspeto it aton nga kooperatiba para continuous ro aton nga operation sigidas man ro aton nga pag introduce it improvement.
0: Okay, haman ko no obol Panay towns taw ko minatuod gyud man ha nga iyang sa Aklan do ga sapper. Aga besides ko ro akel ko ro nga pinakamahay baro akel ko ro ita sa Panay nga ginabayaran nato sa kuryente per kilowatt hour
2: sa nagtaliwan nga bugan kita ro pangatlo sa pinakamanaba nga nagasukot it kuryente so June aton nga billing
0: okay
2: kaya nga July nga rahay wa pa ko kasayod kung pilar o generation rate it iba naton nga igmanghon nga electric cooperative agana it more power.
0: Di generation tara tong istorya na inyong
2: sukod. No, generation dahil sa generation okay. Ko pero ko last month. O last month nga generation ay iya sa Visayas no nga sa Panay Island yang nga electric cooperative agraya nga to private deals si more mas mataas or ay more compare ka mon mas manaba ta si electric si Akelco.
0: Oo. So second ka mo sa manaba yata eh.
2: Oh, pangatlo kami sa pinakamanaba.
0: Oh, pangatlo. Di ko
2: matanong kung Kapelco o pinakamanaba. Sininti mo malang diferensya. Sininti mo malang ginaistoryahan di karo yun. Kami 12 sa ay more bigger agree ba ay mga sa 13.
0: Pero what at increase kita sa transmission which is anat NGCP makaroon ha kundi distribution
2: NGCP sir.
0: Abay una man pero sa distribution nga kasi endo akel ko nagasukot sa distribution na naton ay kamuga distribute what at kita increase
2: pero aton nga distribution charge ay 1 peso and 61 centavos patagihapon.
0: Okay.
2: Ever since mga since 2009 nato sa makaroon. Buod na inflation nga umagi.
0: Huwagin mag-increase ka mo.
2: Huwagin magpataas.
0: Okay.
2: Pero ay more nga distribution nga charges sa andang consumer. Nag-umpisa sanda sa 180 sa makaroon yata nag-aabot sanda 2 pesos plus.
0: Okay. So makaroon dong increase nga rahay nagabugos-bugos kung nuwa gadungan ay NGCP agroaton nga mga power generator ginabakat kuryente.
2: Pero sa makaroon judget no ay magtaas tanan doon na hambay kung ano kina tanan nga distribution makaroon sa generation rate na ito nagtayaas. Dahil raya nga rin sa yellow alert dahil kakulangan
0: it supply
2: the agro demand patahas. Pero sa akil ko, raya nga pag-abuton nga ra nga hingaga, na billing cycle ko, pisa hingaga, nagtaas yung man ato nga rate, it 1 peso and 20 cents, something like that. Pero yun. Do iba nga ato nga mga igmangon nga kooperatiba, ay sobra sa mga ga 150 sanda o plus madandang charges.
0: Okay. Sige. With that, JM Hefty, thank you sa oras. Sagamat, sagamat kid, Attorney Hefty.
2: Salamat, Jujit. Agamayad-ayad niya agahon katuntanan. Happy weekend ahead of us.
0: Likewise. Happy weekend, man. JM Attorney Ariel Hiptit Akelco.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ano yung gustong matabong rat, Antico? Mahaba pang istorya ra. Hindi man kayat, Antico, makaroon nga sa ipon. Rong mga investment it Akelco sa panda naglibertad. Ay mabahot ang milyon-milyon da. Agwa matbundorong Anteco para bayar nung Akelco agudong panda libertad may transfer kanda from Akelco to Anteco. So, mag-agi para sa referendum. Wa mangini ka kasayod kung anong sitwasyon sa kabilugan ginit Antique kung manami gidman compare sa Akelco. Siyempre, iya matakita sa Aklan. Wa kita kasayod ko nanurong sitwasyon ito pagampas mo ta libertad aga pandan pagabot-bot si Basti Kulasi Tibiaw Lawaan Patnungon Barbasa Valderrama Kulasi Tibiaw ano pa nga mga asa San Jose may mga isla pa it sa bagay isla di man sakop ita Anteco eh di man makabot ang malinyat Antico sa mga isla na dito ng mga kwan, ng mga banwa compare sa Aklan nga nakakaabot ikinat Boracay dahil kung aton ng mga underground ng mga kable and hindi kita kahambay kung doon ginasaper na ito sa Aklan the same man sa ginasaper it Antique o kung mas manami ginaman yung Antique Antico compare sa Akelco.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay sa classification pa lang. Large dong Antico. Mega large. Actually, extra large yun nga ni. Yeah? Extra mega large na rokwan. Ronga Aklan Electric Cooperative, bakong mga ni kong Boracay. Ang pagkabot sa kagamitan, mato nakita ko man doon ibang mga gamit ng Tico, compare mo sa mga gamit ni Takelco, mas moderno rong gamit Itaklan Electric Cooperative. In fairness ha, sa Kelco, compare mo sa Antico, di hamak nga mas bag-o, pero ginagamit niya mga technology, Itaklan Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang problema gang, perbi kita brownout. Alas 8.36. Atod kinyot, Bimeg Premium, kitang kita ang galing.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton yung mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: DTX 500.
12: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
11: Umawi ka na lang
12: sa DTX 500.
11: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
12: pang laban sa mga free radicals
11: na nagdudulot ng sakit
12: at pagkasira ng katawan.
11: Mag DTX 500.
12: Araw-araw
11: mabibili sa mga butik.
13: Phone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas na manamit gin.
15: May free collagen.
14: And gutatayon ka
13: pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na.
13: At
11: gaganda ka pa.
13: D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Mga butik.
17: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
21: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Walang inado, komensaryo, ngala ng katotohanan.
23: 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
24: Balik sa aton nga pagpangalagad dalas 8:49 na. Hinagagali raw eh. Ay dingdong ang neighbor da eh. Ginapanawagan na nai sa tanan niya mga igbata, kakilaga, amigo-amiga ni Anhing John Villarico Almero Sr. Ngayon mo ay nagbalikon sa sabak kita Ginoo ko July 3 sa edad niya 62 anyos. Doong memorial vigil last night makaron. Ay una sa Pastrana Street, Ubos. Aga hinaga na katayana rung hubong July 18. Misa, 3 p.m. sa Cathedral Parish of St. John the Baptist. Iya sa Kalibo. Bago igaton sa nang uling paghuwayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Rung panawagan halin kay Giovanni Almero Bisana Anaunga. Sa uman, sa mga ibata, kakilaga, amigo-amiga ni the late John Villarico Almero Sr., hinaga na po ang hubong 3 p.m. Misa yes, sa St. John the Baptist Cathedral ag igahaton sa nang uling paghuwayan sa Kalibo Municipal Cemetery.
22: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
23: 88.5 FM
22: Radyo, Radyo Todo.
24: Hawan-hawan minsahe ni kita. Corn or mais nga ginsipad-sipad isakto dong silipad-sipad nga mais imaurong inatawag nga karumpog ayos sayid gini ni Sir Edzabal una sa US rong karumpog good morning man kay Ma'am Merly Latore na Elgas. Good morning Jet, God bless you always. Thank you good ma'am, kindly greet my eldest son. Nakita kami kahapon ni Paring Boy Ryan Sabal kita BPI. Bahayin mo tubi. Yes, sa Palawan. Happy birthday! Birthday mo gali makaroon paring Boy Ryan. Wow! Happy, happy birthday kita. Paring Boy Ryan Bautista Sabal. Nga nag-celebrate ko ng birthday today. Wish you good health always. More birthdays to celebrate. Halin kay Mama Aga Papa. Kay Mama Puli Aga Papa Ed Sabal sa California. Good morning nung John Rupin. Una sa Badyangan Banga kay Tres Hermanos. God bless us all today. Amen. Kay Mr. Ariel Agustin, shout out kuno kay Ricky Bautista aga po Reyes It Andagaw ag sa mga taga Asia Pacific Medical Center Karumpo Binatog. Ah okay. Karumpo kuno Binatog. Oh, good morning again mga taga Asia Pacific Medical Center. Una gali kay Doktora Karen Ikamina. Oy, good morning Doc, long time no see. Natamad na nga ni si John Dim magpamati, yeah? Sa akil ko no topic, ugaling John Dim Dilmar. Dapat pamatian taman dong akil ko. Ha? Kuanda man nga side. Para mabatian taman, doon ang explanation nga bisan papaalin, maintindihan taman ko ano nagakinatabo gun. Ay makig pagid kita siguro kon wa gini tagasabat tagwat nag-explicar sa akil ko ay bisan papalin may nag-explicar aga saludo man kita kay Tony Hipte ay bisan anong klaseng isyo ay automatic nagasabat gid matay mao wa gini mo nagabalibad ikumpara mo sa ibang mga opisyal at gobyerno magpinaukoy yang ay mas makig pagita karon kon magpinaukoy meda ay anytime. Bisa na nung klaseng isyo, pag kinangan nga sabton, ginasabat, itaklan electric cooperative. Jan Dim Dilmar, good morning lang.
22: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
22: Radyo, Radyo.
24: Kay Don Doc Cipriano, good morning. Kagawad to be. Don Cipriano, itap, Mabilo Kalibo. More power ay matsawa pagid ita chance makaroon. Matsawa pat plano rong more power nga sumugod sa Aklan. Or expansion it more power makaroon ay more sa Negros Occidental, sa Eastern Visayas, Leyte Provinces. Matsa may Bohol sana makaroon. Aga Mindanao. ito rin expansion, ita More Power Corporation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM
0: Radyo, radyo, todo.
24: Nagapamati, pamanimaw, Sir Ed Sabal. Shout out ko no kay GM Attorney Aril Hipte. God bless you. Aling kay Ma'am Puli Sabal. Nagapamati, pamanimaw, Ma'am Puli Sabal. Kung mukulit permi, hayalin. Panay, panay. Ba't sa permigid, ha? Kapingin makaroon nga mga daywang bugan yun. Nga rong supply na to na ikugang, bakal dyan kung nag-shutdown nga mga planta at nga mga power distributor or power generators, ay nag-asapir doon panay grid makaroon it kakuwangan it supply. Rason nga adlaw-adlaw kita naka-yellow alert agarong malala kung mag-red alert. O kahapon naka-yellow alert na naman kita. Today naka-yellow alert na naman kita. Okay lang. Hindi ang mamahugog sa red alert ay pag nag-red alert, siguradong brown out na naman kita. May portion ginataklan, gawat ko rin tirayon, bakod ko, manual load dropping ang ginatawag. Gabawas kita kung itong nga konsumo sa akil ko.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM
0: Radyo, radyo, todo.
24: Kay Blinda Taay, good morning, Gid. Jan Dave Seras Pipindon, isang taus-pusong pagbati ng maligayang kaarawan kay Miss Jalyn May Chudosio Ramos, nga taga Turalba Banga. Ang pagbati ay nagmula kay Baby Face Obaklan. Maraming salamat. Jan Dave Seras Pipindon, good morning. Kay Toto Kokoy Efren Igtanlok. Dahan man permi, Toto Kokoy. Basi pwedeng i-relay kay Atty. Rogale Laylay nga Bagagon sa Magdalena Village. Attorney Hip, kapamati pa manimaw si Attorney Hip ti Makaron. Attorney Hip ti daw ang galaylay nga linya sa Magdalena Village, yapit sa house gid ni Sir Ed Agamampuri Sabal. Base kung paghalinan yung manita brownout, nagakamang kuno rong Bagagon, Attorney Hip ti. Yapit sa may bagay ita mga Sabal una sa Magdalena Village. Tristan Wyatt Gulay, med man nga aga, kay Ma'am Lolita Ningal, may anang arang konserno eh. Anang hambag. Radyo Todo. Grabe ah. Good morning, sir. Ako si Lolita Temporado Ningal, taga Talangban, Madalagaklan. May isang katawo, Ria Saamon. Ngayon, hindi kit kami pagpahuwayon. Diyos. Ay, nag-abusar, nag-pangbanta, nga patyon, sir. Ano ba garong mayad ka na? Ginadakop manit pulis tapos ay buhian man. Ay wamat ginfile sigurong kaso. Dayon ay uwa ko not reklamo. Ito kong ramon nga reklamo hamanit ginabuhian man gihapon. Kinangan gida namon inyong bulig makaron. Ma'am Lolita Ningal, hindi pwede ron nga magto ka sa pulis. Magtor pulis dayon. Ha? Ay may reklamo ka. Dakpon dayon. Doon nag-abusar nga ron. Now, may ato na binatawag reglamentary period. Nga, kunwa it ginfile nga kaso, dapat buhian mo. Buhian mo ay, ruwaton nga pulis, kunin mo pagbuhian, iguon sanda it illegal detention. Pag sumubra sa reglamentary period, agdi mo tapagbuhian nga wat kaso nga ginfile, hay, illegal detention. Mabutang sa agang-agang aton nga pulis. Now, ikaw nga complainant, dapat ga-file ka it kaso. So, kung mauron nga may mga pagbanta, pailan mo automatic it case para ma-inquest imaw. So, pag-inquest case, dahon imaw doon sa piskalya, inquest doon case, dahon imaw sa prisuhan. Kung makabail, ay do yun, makagwa na naman imaw. Pero may pending nga kaso. Agon sintensyahan imaw, balik imaw sa prisuhan. Anang bunon or anang servisyohan o anang sintensya. So kung wa magamot formal complaint, Ma'am Lolita Ningal, ay buhian ka na dat polis dahil nga, hindi pwedeng i-detain mo nga wait kaso. Gindako pa dat polis dahil gareklamo ay nagamui, nagamaoy. Pero dapat ikaw nga nagareklamo, mag-file ka ding it kaso kung pinagag ka na, ha? Grave threat, Sige, ginapagka mong patyon, o pailan mo't kaso grave threat. Pero kunwa kahit ginfail nga kaso, buhiyan gila tatap polis. Buhiyan gila polis, hindi man pinagin buhiyan at polis doon. Buhiyan doon dahil wa nga nit ginfail nga case. May illegal detention eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Pero pwede pa man gihapon, bisa na buhiyan mo't polis, ginbantaan na kamo, ginpagag na kamo, regular filing. Agto ka mo sa PAW, kunwa ka mo pangbayad sa private lawyer, agto ka mo sa PAW, sa Kapitulyo, buhay na ka mo Certificate of Indigency na, sa inyong barangay, aga DSWD, agto ka mo sa PAW, para matawag ka mo libreng abogado at gobyerno. Pailan nyo't kaso, regular filing. Kung may probable cause doon, isakat piskal doon sa korte, yagbungan ni mo't warrant of arrest. So pwede man gihapon ka mo ka-file kung umuman pag inimot maoy mo ag magpagbanta umat-uman. Aga mag-request ka mo't police assistance ag umagto police una, dakpo ni Mau, dapat automatic mag-file ka mo't kaso para ma-inquest in sigida rong kaso. Pero makaroon, pwede gihapon ka mo ka-file, regular filing lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Okay na, Ma'am Lolita Ningal. Malisod man gani kung advance. Oo nga ni. Ay panay brownout. Mainig bata ni Dorayes. Good morning, Jim Maril Hipte. May na-request ako, attorney, nga kung pwede pahawanan sa mga akel ko staff. Rumang hilamunon nga nagakamang sa kuryente. Sa Magdalena Village, yung Buswang, resident of Boy Ryan Sabal, from Ampuli, Bautista Sabal. Ang nagapamati man si J.M. Macarona. Sa logo ko na Tanteco, December 10, 1972 sila na-establish. Malupit lang talaga. Na-establish. Pero kwando akel ko is sa April 25, 1972. Pero ronga franchise, ay 1978. Hindi ako sigurado kung kan-o. Arong franchise ita Anteco na i-grant, na i-grant kanda. Na-establish si Mau December 10, 1972. Pero arong franchise, mas nauna taro akel ko, hatawan it prangkisa kaysa Aklan Electric Cooperative. Akel ko na-establish April 25, 1972, Aklan Day. Pero anong prangkisa ko no, na itao kanda, hey, ano ko tayo? 1978 yata.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
24: Malupit talaga Kelko ang brownout. 9 months ako nagstay sa Calamba, Laguna. Hindi ako naka-experience ng brownout. Maskin flicker lang rong ng power, hindi ko na-experience. Wow, sana all. Calamba, Laguna City. Merong Calamba eh. Aga do Laguna, may andaman nga electric co-op. Pero bastante siguro ng supply doon sa kwan eh. Sa Luzon Grid, ibig sana kita sa Panay Grid eh. Pero sana all like Calamba, Laguna. Huwag init brownout nga na-experience si Alex Nabor, Mr. Alexander Nabor, nga nag-stay mo ito 9 months sa Calamba, Laguna. Ay, sana all. Para sa Calamba, Laguna. Pag-greet, happy birthday kay Jasper Aba. Birthday mo gali. Makaroon to Jasper Aman Galinero. Magto kita hindi na to. Matagay ko na kita ni Jonathan Benedicto. Agbos Jupiter Galinero sa... Ano na nangaroon? Andagaw pa rin, no? Andagaw pa kay SP Jupiter Galinero nga kwan. Nga kagaparan. Totoro din pilayo si Hani. Mata andagaw pa rin, eh. Happy birthday kid kay Jasper Aman Galinero. Good morning, gali, ha? Pirmi akong nalilipat, eh. Naka-cable makaroon si SP Jupiter Galinero. Una sa andagaw. Sir Mario Torreya, be monitoring. Una sa San Francisco sa California, USA, kay Johnny De La Cruz, mga taga-Libacaw Public Market, medyo pagpamati man. O gina-upgrade nandaro mga e-bike sa pollution, pero mga generator sabay-sabay mag-brown out, masangag. Ay, tama, kagid Arby. Ay, kaya kuwag ko, the generator, mga 5-star hotel nga ron. O, di masolusyonan, di ako masugiran, ay mabuhay ako nga nag-duty sa isla, hambay ni Arby Torre. Kay JB Maturi, at inailis sa Gia Isabel, Greenery Gray, God bless. Always, ag mabuhay man kamo, mga taga Old Buswang. Good morning, Jet. Good morning man kay Nike Laring de la Cruz, nga nagabaligyat Pasayan sa public market. Ya sa Kalibo Public Market. Medyo pagpamatikin nyo na sa tindahan. Haling kay Madam Faith de la Cruz. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always man, Engineer. Nasa New Buswang. Good morning dapat, Mega Monitor, sa pagkabit generator sa pumping station. Sa Purok Dos La Serna. Panawagi rong electrical engineers. Sige. Ay aton ipabot dun sa... dapat yun man may nagamonitor. Nung Jinjin Gonzales. Una na ba? Nagakabit na ba ita pumping station makaroon sa Purok Dos? Si Mr. Popo Isto Perez? Engineer Danny Marte? Lingling bi kami sa kamo sa may Purok Dos? Nagatakod na ko no ita. Kabuhay-buhay na ito ginahinugat na. Sa wakas, ginatakod na ginman. Pero pumping machine, agya power generator, daw ginasalpak na siguro na sa Purok Dos sa Sila Serna. Wakonot nagamonitor.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
2: Radyo, radyo, todo.
24: Tama, makagwapo. Rigan ang hambar kay Mrs. Lolita Ninggal. Hindi pwedeng, hindi mo pagbuhi animaw. Ah? Ay pagkatapos yung ginatawag na reglementary period nga watat kaso, ay dapat i-release na imo. Police ay illegal detention dahil doon ang aguan karon tamaon natin nga mga kapulisan. Ah, kawoy man sanda. So dapat ikaw, mag-file ka reklamo. Formal complaint. O mag-iapon, Jet. I-refer mo yapon it pau sa private lawyer. Ay hindi. Hindi ka di magsugot. Dali, waka nga ni ita pangbay dito private lawyer. Mag-demand ka mo sa PAW ron. Dahil nga, may ating ganing PAW eh. Public attorney nga ni. Libreng legal nga ayuda. Kaya nataot gobyerno para sa mga pobreng pumuhuyo. O galing, sahid ka man. Alam sa natin yan. Mostly, hindi naman lahat. Mostly, alam mo na ang mangyayari sa kaso. Makagwapo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
2: Radyo, radyo, todo.
24: Sa mga umaasa ko sa tulay sa Dumaguete Port, wag na kayong umasa. Di, what at problema? Okay lang yan. Hindi natin alam, arbitory. Base kung madayon matamatuod. Dahil, bisan nga ginkasuhan mata si Congressman Jojo ang kaso pagyang eh. Kuli rong unang kaso, nakapinding pa makaroon sa ombudsman. Wapangani kasaka sa Sanigang Bayan. Una pa mo sa preliminary investigation. Dahil ang bagong infile nga case kay Congressman Jojo ang Pramantike, dong complainant, ha-file pa lang. Kabuhay-buhay pataro daga ganun karon nag-side man natun. Dong impluensya ni Congressman Jojo ang may kwarta man si Congressman Jojo ang incumbent congressman pa imaw. Gani nga, basta importante kung madayon, okay. Kung hindi, okay. Inang kita magsalig ba ito, Oda? Kung madayon, pasagamata natin. Kung hindi, malay mo sa pilang dagon. Hindi ganun magbuhay. Hindi ganun magunaw kalibutan nag mabrat tulay rong bata ni Washington nga ron, arbitore.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
2: Radyo, radyo,
24: good morning, Jet. God bless you always. Pa-shout out sa misis ko sa Aquino Ibahay Aklan. Hagong git permi, sir. Watching from South Korea. O ikaw man, hagong man permi na sa South Korea. Kaya Mr. Edgal Bartero, Baltero, nga nakabasi tama karon sa South Korea. Good morning daw, Mrs. Baltero. O na sa Aquino. O sa Ibahay. Puro wagas lang sandaron post sa social media dayawon hapasin ka makakita sambilog nga Chinese kay bahanan da ng survey dayon nahambay ko sa comment. Okay, actually tatlo ka in check. Aga apat ka Pilipino ikto ko pag survey nanda, survey man lang to. Nag survey sanda aga nag obra sa nat design. Libre man to, Arby. Wa man to tabayad. Wa ka ba naila karon? Kung nagbayad yung kita, okay lang. Nga magreklamo kita. Libre man to. Pre. Libre to. Wala naman tayong ginastos. Wa man ginastos ka na rong gobyerno. Okay lang. Libre man.
3: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
3: Radyo, radyo todo.
24: Good morning, Jet. Itaon ron sa Antique. Ay di ba ninyo masarangan? More power copy. Ang galing eh, siyempre gumastos. Sabi, jokes makabinta. Hindi ganyan kadali yan eh. Dahil ro akil ko, gumastos. Sabi, ita bukod at basta-basta rong ginastos ita akil ko. Ro mga posting aron, ngagin pinangbayluhan makaron. Ah, dahil si Gidas mga nung pagbaylot poste una. Sa wooden pole, pagto sa steel. Ah, ngayon nga mga poste. Pero mga kable, antike nga ron nga area, Pandan Libertad, ginbinayluhan. Ah, di ba rong linya nga wat putos? Kaya nga nagareklamo kita pirming brownout, nagaplaktuit kuryente. Kapin bubas ko rong hangin, pag may humapay nga sangat kahoy or kawayan sa linya dahil nga live imaw, nagaplaktuit dayon. So ginbayluhan doon it, may putos gid ngani. Para bisan sumagyad, ah, hitugpaan na ita pakang or he sandigan ita kawayan hindi magplaktuit ato nga kurente, hindi magpatay sindi, ginbayluhan gid ngani ron. Ah, it may putos gid. Ti pila ron, ah, kada metro karon, rong posting aron nga steel pole, pila ron kada posting aron. Arong substation, ang ginabutang sa Pandan, Libertad area, pilang milyon doon. O, arong mga linya pagto sa mga panimagay, pilang libo ng konsumidor itay wakabanwa. So, arong pangutana, masugot doon akil ko. Kung gusto gid, di, mali ginabi kung gusto akong i-transfer ni Antico Kandarong Panalibertad, gusto at tawo. Arong tawo tanaga-demand. O, gasugot na kami, ga-referendum. O, mag-referendum kita. Pagkabot sa referendum, dumaog tarong mayuriya. It, mga taga-libertad ng Pandan, gusto tanamon sa Antico, i-transfer kami. Pagkota na makaroon, bayaran ba? Agkaya bang bayarat Antico? Wrong investment, itakel ko. Nga kung pila mang gatos-gatos, milyones yun siguro.
3: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
3: Radyo, radyo todo.
24: May mga bagay-bagay abi dapat naingatan awon man before. Okay taron nga nag-request sa tarong Pandan Libertad pero para sa Antico, hindi po ganyan kadali yan. Hindi po ganyan kadali. Madali tagahambay kamo kita. Pero sa minatuod, marisod taron. Dahil kwarta nga mabahorong kinahanggan before ka may transfer. Ay nag-invest na rong akil ko karon.
3: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
3: Radyo, radyo todo.
24: Good morning lang, good morning lang, Gob Alex, una sa Andagaw, nga nag-monitor makaron kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Good morning, kid. Andagaw pa, ay Espigilinero nga house. Ah, okay, Andagaw pagali. Part pat Andagaw, hindi pagali Buswang. Sino ba dampirong Buswang karon? Katugid sa may pagwa it may lambingan ng atong area. Katugid baro boundary. Creek. Amatsa creek yata ang boundary. Doon nga creek di karon sa may pagtot lambingan. Doon barong boundary at Andaga. Wag niyo buswang. Kapitan na unyet. How's your trip to? Kumusta Congress? Sin barong boundary tag creek nga to? Between Buswang niyo aga Andaga. O dato baro boundary? Ade ka pa, gamonitor mo si Kapitana Onyet eh. Eh, back to kwan na imaw eh. Back to barracks na imaw makaroon eh. Op.
3: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
3: Radyo, radyo todo.
24: Ah, okay. So, creek it dyan, New Buswang, Agandagaw. Raturong boundary gali. Nga niya, sari ka na sa may lambingan man. Ring tulay man nga ron. Ring tulay man patabok ita Puok City Port. Rin man doon boundary at Puok, Agandagaw. Samtang datong creek, ha? Pagdot nyo Buswang, ro boundary at Andagaw man, ag nyo Buswang. Ayos. Basta mayroong creek karon, din pero mayroong boundary. Tamorong nabas malay. Hay kagayo-gayo, tarong nga welcome akit malay. Sa ginahambang nga creek, nga boundary at malay, ag nabas. Hato tarong nga creek, gapit na lang sa katiklan gid matuod. Pero rong welcome akit malay, hato ta sa may kabang rusan.
4: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
4: Radyo, radyo todo.
24: Ba birthday mo gali, Lolo Dintor. Happy birthday gid Lolo Dintor Sobiaga. Una sa Ogzip, libakaw nga naga-birthday today. Happy birthday.
4: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
4: Radyo, radyo todo.
24: Good morning kid. Choy Angel Sobiaga, chip. Una sa kwan, Mercedes Village. Rodomagit, Baton Bridge, White Saga, Rumagpanamgo sa magplano. Gatipon nga ni kamit nunoo para o brown nga gatay. Kano ko pa nga ni kamo ginahinambay tatay Jerwell. Ah, kung mga pilang tonelada kung nga nunoo ninyong hatipon. Ah, para makatabok ron, pagtot batan, rong kawayan nga tulay ang anay. Siyempre, wapaman pa man eh. Aero budget karon bay ni Congressman Jojo ang isugod na 2027 nga budget. So dahil nga makaron ay gina-deliberate na, gina-prepare na nung 2027 budget, hugaton natin kung pinang milyon. Doon nga isugod karon nga pundo ay matsa 200 million ko no, initial nga pundo 200 million para maumpisahan nung tulay. Di hugaton anay natin. Ang ipangamuyo natin nga madayon. Ipangamuyo natin nga madayon. Kung ninigid man, tay Jerwell, ay magamat-amat yun kamo, itipon, itanunoo, or butong, agod niya, sa pilang adlaw galing, maubra kita tulay, kawayan. Connecting ni Washington, Agbatan.
4: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan.
23: 88.5 FM.
4: Radyo, radyo,

sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drug Store, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinic?

0: na-admit po siya. Pa ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
0: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. For problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mga butika. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas.
12: At gaganda ka pa.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Nandanggay. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Satellite bata nag New Washington. Still hoping ta kami. Tama. Hindi masama ang mangarap. Kundi madayon it's okay. At least may nagtry. Tama gid tres hermanos. Magsalig kita nga madayon. Well actually, maumpisahan gid matara. Before mag 2028 election, maumpisahan gid matara tulay nga ra. Well ha promesa ko na mapahuya abi karon mga tawo nga nagpromesa pag hindi ra ginumpisahan. So sa 2027 budget, anda ra nga butangat pundo, initial nga pundo 200 million. Tama ron, makaumpisa gang apat ka poste. Importante maumpisahan. Sunod yung mangaling. Pero ako kapata ko maumpisahan na before 2028. Maumpisahan yang ag padayon ng galing konsen o matarong interesado ng magpadayon aga dapat yun man nga mapadayon. Ay mabuhay nga handong mundo nga bata ni Washington na bridge nga ra. Mabaho nga bagay ra. Para bisan papano ro nga ekonomiya at batan, magnami man banwa. Sa ito man ng ekonomiya at batan makaroon. As in kahina-hina gid. Pero kabay pang madayon. Tres hermanos, di ba? Still hoping gihapon. Dapat hindi ka mo mangin hopeless. Shout out ni Washington. Rin kay Palencia Pilisardo Albin. Kumusta gud mga SBT sa Kalibo? Jet, okay man sa nagihapon na. Ayos pa man. Okay pa man sa nagihapon tanan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Sinabat ko ni RB. Okay pa man kuno. Buhi pa. Nagaginawa pa kuno. Sa tanan nga igbata, amigo amiga, na Rex Boy Tihada Torda, imaurahay nagtaliwan yun sa piha kakinabuhi, July 16, ang anangawas ay una sa nang residensya sa Poblasyon Makato. Wapabatas kidyo ng gubong, Madam Lilibet Torda de Mateo, ma'am. Wala pang schedule dong gubong ni the late Rex Boy Tihada Torda. Pero anangawas ay una sa nang residensya sa Poblasyon Makato. 2027 pagali, ag budgetan pa lang. Dahil wa pait budget, abi mo eh. Wa man wat budget sa 2025 ag 2026. So, masugod yung mga 2027 budget. Ay timing na timing man, July. August, submission it budget yun. Before December, before matapos dong 2026, maprobahan no budget. So, tanaw natin kung ma-include yun man sa national budget. Rong initial nga pundong as mentioned by Congressman Jojo Ang, ay 200 million daw. Arbitory. Hugat yang sa tulay mga kaberks, connecting Dumaguete to Bataan. Kalmagang, hambag ni Alvin Pilisardo Palencia. Magkwaling kita. Buligan at pangamuyo nga madayon. Buligan at pangamuyo nga madayon. Actually, sino man nabiwa na ila nga magkatulay ro Bataan yung Washington? Bisan do aton yung mga public official. Even Congressman Jess Marquez kahambay nga ni, suportado na rong tulay. Haman di ko pagsuportahan dong tulay. Ay para sa pumuguyo, it Bataan yung Washington. Pumuguyong akanon, pati mga nag-agto sa kape sa Iloilo. Beneficiary. Kutulay. Siyempre, Raymond Travel. Matag-od banwa. Imbes kay maglinibot ka pa banga balete eh kabahaba gi balete altabas karon kabahaba gagi di altabas pa agto pa ita boundary kapis eh kon na igto kare kato sa Dumaguete Bataan yapos napti kamansi ito kaon hago sa boundary ni ta kapis sa Gaklan si mas shorten dong travel hours mo so sino wabi na ila bisan waton nga mga provincial official. Bisan waton nga district representative karon suportado nga nirong project eh.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dreaming taga-legit nung dumagit batan nga ron. Hindi man. Ginpromesaon nga budgetan eh. Initial nga, ambag ko kani, initial nga pundo, 200 million. Kung ato lang naton kung ma-include ganyan mo sa 27, gaa. Good morning sa Compounded Piro sa Villarwell, una sa Libtong. Toto Berlin, medyo pagpamati. Ang na-tsempo na ito, hinagaman ng iba.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay paalin ko na mapurbahan do batan do magit bridge. Ay ro mga leader, ay wa man nagahilubot ko no. My goodness. Hindi man ako magpating dahil nga hindi sana magkapartido, ay hindi na napagsuportahan dong project. Para mata sa tao eh. Hampang nga tagaling ninyo, doon nyo mata nga giyera politika. Pero nung proyekto nga para sa tao, dapat padayunon. Good morning, Jet. Pakigreet. Congratulate ko no. Ina-congratulate, Gid. Si Rodin Pilayo Sihani sa anang promotion na ba? Na-promote kagali Toto Rodin. So, rong celebration ni Jasper Aman hindi na nga birthday. Hay, may kaibahan pangakuan.

0: na on rainy days. So, rainy days na. So, boom, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala, kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo yung immune system, dapat may backup gilin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
1: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
0: amo na kay picture sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalusin na sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na amo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why kisagang basa sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatas,
0: makabut ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga Kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw, well, happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example, ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagid bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gidya mga senior citizen, damo na gidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, pinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung
0: na
1: naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From ano ni from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no, sigion lang nilang pag tumars ang DTX 500 may TC alkaline vitamin C, D3 bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian sir boy kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian nato, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, hay, huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, hay, tugotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag inong nanay, dayang More Power, hay, nagmayad, hay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakal kong kamo, the best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubo sang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! TDX 500!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
3: nanakas,
1: at gaganda ka pa.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
6: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Dati ko ya boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na ko ya boy. Oh, ngayon, magaling na.
6: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, indahan sa inyong mga lugar.
8: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado won, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: We the best! We the best music!
9: Radyo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod lang, tumulwag, tapo it power, baga nga rasa akong awas, medyo latang gulay, tako pirmiad laod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa akong kawasan nga nagtao gita tabas kong ag kapag si

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: My family history ba nakamuhusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: TDX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
5: Pag-ibilisan naman ka.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
9: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: We the best, we the best music.
12: Radyo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pero nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kaping nga tungod mabawhod gita ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, gabisan ga edad ka na, mastigulang ang imoy ang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. May yung aga, Sir Kevin.
9: Sa ito yung mga suki ng tig palamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabugtaw na ito, magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo yan daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guess, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin na mon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component. Mga
9: proteins, ha?
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, ang adlaw mo, gini, grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair, damol ya.
10: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct Mr. JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ka protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay ang panigilu ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500 ha basic ka Martin C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga kung ganyagid niya nga in why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
9: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan kung mapilasan bala
8: dasig
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na, 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Tag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamutos ang piking ng gabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ka pa dula, baho ilok, ha?
10: Mm-hmm.
8: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 kapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bun-i, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag-DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man, kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni, extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why, why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba.
10: Mm-hmm.
8: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag ko si Sir Kevin, nga kapisi mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
10: Mag-DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin, ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo.

0: niya subong modern na.
1: Oo. Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason is as ang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, isa, nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa tumo chan, no? It's the, I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuwain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo, nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka, naga amat-amat dula, ano, naga proteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
0: Yes, of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ha? Ini nga maca, ini nga food supplement, may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na, hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang ini, kampiyon ng
0: aromatherapy. Kasundo, kasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag, may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
2: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio, malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana.
0: Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or si

0: natin, no? Eh, butangan mo ni Buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ya ano mo brand D3 Bio once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio. Putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sa ang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa studies ang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why kaamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang punta mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may pares na, no, tapos ang paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kami rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha, D3 Bio amo ni makaprotek ta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 17 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Luster Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Rigutas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, lalaki pinagtataga sa harap ng mini store sugatan, suspect tumakas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Libakaw PNP nanawagang tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa kaso ng pananaksakta.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Kalebo o Kalebo Medo Head Mary Gay Q Joel, pinabulaanan ang sinasabing taas singil ng stall rental sa bagong merkado ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At LGU Kalibo, wala pang malilipatang lugar para sa mga temporary stalls sa tapat ng MMG Aklan Specialty Clinic.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, 42 repatriated OFW sa Iloilo City tumanggap ng 10,000 pesos na cash aid mula sa LGU.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At poverty rate sa Western Visayas bumaba sa 13.7%.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, digital literacy itinutulak na isama sa basic education para maprotektahan ang mga bata online.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline balitang national, mas mahigpit na regulasyon sa mararahas na online games isinusulungan ng DepEd.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Senate Impeachment Court naglabas ng sabena sa mga unang saksi sa confidential funds case ni VP Sara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At mga lalabag sa impeachment trial rules sa posibleng ma-cite in contempt ayon sa Senate Court.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Iran nagbabantang palawagin ang pagharang sa mga ruta ng energy exports.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Lagpas 500 katao pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports, Spain at Argentina magtatapat sa FIFA World Cup 2026 final.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa headline naman na balitang showbiz, balitang artista Paolo Avellino nagbani kasama ang anak na si Akis sa US.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At headline balitang negosyo, inflation rate sa Aklan noong Hunyo 2026 bumagal sa 7.3%.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan, mga ospital sa Aklan na pinaiigting ang pagpaplano para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11.38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sugatan ng isang lalaki matapos pagtatagain ng isang sospek sa harap ng mini store sa barangay Huyaw-Huyaw Numansha. Dakong alas 7.10 ng gabi nitong Huwebes. Inilala ang biktima na si alias Nano, 38 anyos, habang ang suspect naman ay si Michael, parehong residente ng barangay Aliputos, Numansha. Ayon sa investigasyon ng Numansha Municipal Police Station, habang nakikipag-inuman ang biktimang si Nano, kasama ang dalawa niyang kaibigan sa isang minister ay dumating umano si Michael at isang hindi pa nakikilalang lalaki, sabay paalis sa mga kasama ni Nano. Dalawang beses umano nagsabi nito ng sospek kung saan tinanong siya ng mga kasama ni Nano kung bakit sila pinapaalis. Tumayo naman si Nano at nagtungo sa may pasukan ng tindahan. Ngunit na corner umano siya at pinagtataga ng sospek gamit ang bolo. Nakasigaw pa umano ng tulong ang dalawang kasama ng biktima. Ngunit maging sila ay hinabol pa ng sospek. Nagdamo ang biktima ng 5 sugat sa magkabilang braso at kamay habang tinatangkang depensahan ang kanyang sarili. Isinugod siya sa Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital para sa kaukulang paggagamot. Samantala, patuloy namang nagsasagawa ang Numancia PNP ng hot pursuit operation para hanapin at madakip ang salarin na tumakas matapos ang insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, nanawagan sa publiko si Police Captain Larry Jan Vidal. Hepe ng Libacaw Municipal Police Station na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng nangyaring pananaksak sa bayan ng Libacaw noong Hulyo 7. Ayon kay Police Captain Vidal, ang mga hindi beripikadong impormasyon ay maaaring makaapekto at makapagpabagal sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Iniyak naman ang Libacaw PNP na tuloy-tuloy ang kanilang pangangalap ng ebidensya upang matukoy ang tunay na responsable at tuluyang maresolba ang kaso. Sinabi pa ni Vidal na kapag matukoy na ang suspect at makumpleto ang mga kinakailangang ebidensya, ay maaari itong sampahan ng kasong homicide o murder, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Patuloy din niya ang pagkikipagtulungan ng pamilya ng biktima at ng nobyo nito sa mga investigadora. Matatanda ang nasawi si Jessa Narce habang ginagamot sa ospital matapos magtamo ng sugat sa leeg.
0: Todo balita. Sa
1: iba pang balitang lokal, pinabulaan na naman ni Calibo Municipal Economic Enterprise and Development Office Head Mary Kay Q. Jewel ang impormasyong pagpapatupad ng taas singil sa stall rental sa bagong Calibo Public Market. Ayon kay Jewel, wala pang aprobadong dagdag singil sa renta ng mga pwesto sa bagong palengke. Pagamat may inihandang panukala para sa posibleng pagtaas ng rental rates, nilinaw niyang nasa proposal stage pa lamang ito at kasalukuyang dumaraan sa kaukulang proseso. Ipinaliwanag din niya na isa sa mga dahilan ng panukala ay ang pagrepaso sa revenue code ng LGU sa huling na amyandahan noong 2020. Paglilinaw ni Joel, kung sakaling magkaroon man ng pagtaas sa stall rental, ay magsasagawa din aniya ng konsultasyon ang LGU sa mga vendors o sa mga opisyal ng kanilang asosasyon upang maipaliwanag ang mga dahilan ng panukala at mabigyan sila ng pagkakataong magbigay ng kanilang mga mungkahe.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, wala pang nakahandang lugar ang lokal na pamahalaan ng Calibo para sa relokasyon ng mga temporaryong stalls na matatagpuan sa harap ng MMG Diagnostic Center and Specialty Clinic ayon sa Municipal Economic Enterprise and Development o MEDO Calibo. Mababatid na kamakailan ay nakipag-ugnayan ng pamunuan ng MMG sa LGU Calibo upang hilingin ang paglipat ng mga naturang stalls bilang paghahanda sa pagbubukas ng kanilang bagong pasilidad. Gayunman, sa pahayag ni Mary Gay Q. Jewel, head ng MEDO Calibo, na pangunahing hamon ngayon na kinakaharap ng lokal na pamahalaan ay ang kawalan ng mapaglipat ang lugar para sa mga vendors. Dagdag pa ni Jewel, handa naman ang kanilang tanggapan na alisin ang mga temporary stores kung kinakailangan. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnay ng LGU Calibo sa pamunuan ng MMG upang mabigyan ng karagdagang palugit ang mga vendor habang hinihintay ang pagtatapos ng konstruksyon ng bagong Calibo Public Market na inaasahang magbubukas sa buwan ng Agosto.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa iba pang balita, sa ilalim sa livelihood program ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD6, ang 35 persons deprived of liberty sa Aklan Rehabilitation Center sa Naloog, Calibo. Isasagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng ahensya sa Aklan Baghai Inc. at ng Integrated Rehabilitation and Service Unit ng Provincial Government of Aklan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga PDL na magkaroon ng kabuhayan at maihanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Bago ang implementasyon ng programa, isinailalim muna ang 34 na kalahok sa psychological assessment para matukoy ang kanilang kahandaan at angkop na suporta para sa livelihood intervention. Ayon sa DSWD6, layunin ng programa na mapalakas ang rehabilitasyon at mabigyan ng pagkakataon ng mga PDL na maging produktibong miyembro ng lipunan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Ipinamahagi naman ang pamahalaang panlalawigan ng Aklan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Public Employment Service Manager at Department of Labor and Employment ang mga livelihood startup kits sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Bahagi ito ng proyektong production of Piña Fabrics and Garments na inisponsor ni Senator Loren Legarda na may kabuuang pondong 11.25 million pesos para sa 450 beneficiaries sa buong lalawigan. Kabilang sa mga tumanggap ng startup kits, ang 10 magsasaka, 21 scrapers, 236 knotters, at 11 wrappers, 171 weavers at isang dressmaker. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ng mga benepisyaryo ay matagal nang gumagawa ng pinya fabric at ipinagpapatuloy ang traditional na kasanayang minana sa kanilang mga ninuno. Bukod sa pagiging kabuhayan, mahalagang bahagi rin ito ng kultura at pamana ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Nakatanggap ng tigda 10,000 pesos na cash assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang 42 overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Middle East. Ayon kay Public Employment Service Office Manager Gabriel Felix Umaday, na ipamahagi ang ayuda sa dalawang batch kung saan 18 benepisyaryo ang tumanggap noong Lunes, habang 24 naman ang nabigyan noong buwan ng Mayo. Ani ang patuloy ang profiling ng mga OFW mula sa Middle East upang matukoy ang mga kwalipikadong makakatanggap ng tulong. Bukod sa cash assistance mula sa city government, maaari ring mamili ang mga benepisyaryo kung nais nilang tumanggap ng livelihood package na nagkakahalaga ng 15,000 pesos hanggang 30,000 pesos depende sa aprobadong proposal o scholarship program upang madagdagan ang kanilang kasanayan. Sinabi rin ni Umadhay na may hiwalay pang 10,000 pesos na ayuda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga repatriated OFWs.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, bumaba sa 13.7% ang poverty rate sa Western Visayas noong 2023 mula sa 17.2% noong 2021 ayon sa National Anti-Poverty Commission. Mas mababa rin ito kumpara sa pre-pandemic level na 14.2% noong 2018. Ayon kay NAP, si NAPC Lead Convener Secretary Lope Santos III, indikasyon ng pagbaba ng poverty rate na tuluyan ng makabangon ang Western Visayas mula sa epekto ng pandemya at patuloy ang pagbuti ng ekonomiya ng regyon. Anya, mahalagang ipagpatuloy ang pagpapataas ng produktibidad sa agrikultura, pag-akit ng mas maraming pamuhunan at proyektong pang-imprastruktura at pagpapatibay ng mga programa para sa climate resilience upang mapanatili ang pagbaba ng kahirapan. Sa datos nito, bumaba ang poverty rate sa lahat ng lalawigan ng Western Visayas maliban sa Capiz kung saan tumaas ito ng 13.4% noong 2023 mula sa 9.5% noong 2021. Gayunman, sinabi ni Santos na nananatili pa rin kabilang ang Capiz sa mga lalawigan may mababang antas ng kahirapan sa rehiyon.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. III na gawing mandatoryong bahagi ng basic education ang digital literacy upang mas maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib sa online platforms at social media. Kasabay nito, ipinagpatuloy ng Technical Working Group ng House Committee on the Welfare of Children ang pagtalakay sa mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang child online safety at magtakda ng mga patakaran sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Ayon kay D, hindi sapat ang regulasyon lamang sa paggamit ng social media. Aniya, kailangang mabigyan din ang mga kabataan ng sapat na kaalaman at kasanayan upang maging responsable at ligtas sa paggamit ng digital platform.
0: Todo national.
2: Isinusulong naman ng Department of Education ang mas mahigpit na regulasyon sa mga mararahas ng online games para maprotektahan ang mga kabataan laban sa mapaminsalang digital content. Ayon kay Education Secretary Sonny Anggara, dapat pagbatayan ng pamahalaan ang rekomendasyon ng mga eksperto kung kinakailangan ng ipagbawala ang ilang online games, particular ang Gorbox, na kanyang binanggit sa isang pahayag na anya ay naglalaman ng matitinding eksena ng karahasan na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng mga kabataan. Dagdag pa niya, dati na ring nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta sa pagbabawal sa mga larong mapapatunayang walang mabuting idudulot. Kasabay nito, sinabi ni Anggara na patuloy na pinalalakas ng DepEd ang mga hakbang ng sa school safety, kabilang ang pagpapatibay ng security protocols at guidance services para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante.
0: National.
1: Inaprobahan naman ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena sa unang grupo ng mga testigo ng House Prosecution kaugnay ng artikulo ng impeachment na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, pinayagan ni Presiding Officer Frances Chez Escudero ang pagpapatawag kina Marifica Pareha ng Legislative Archives, Museum Management Service ng House of Representatives, dating Land Bank Branch Managers na sina Violeta Constantino at Ninita Campusano, at si Land Bank Official Lynette Ortez. Bukod sa subpoena para sa pagdalo at pagtistigo, inatasan din si Ortez sa pamamagitan ng subpoena Juices DICOM na magsumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa isinagawang investigasyon sa confidential funds. Nakatakdang humarap sa impeachment court ang mga testigo sa Hulyo 21 at 22.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na mahigpit nitong ipatutupad ang mga tuntunin sa paglilitis at maaaring maharap sa contempt ang sino mang lalabag sa mga ito. Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na maaaring hilingin ang sino mang senator judge sa presiding officer na isite ang contempt ang isang testigo, abogado o sino mang nasa loob ng bulwagan na hindi sumusunod sa mga alituntunin ng hukuman. Ayon kay Tungol, ang contempt ay maaaring magbunga ng pagkakakulong, pagmumulta o pagpapatalsik sa taong lumabag mula sa Senate Session Hall. Gayunman, ipinaliwanag niya na hindi otomatikong kikilos ang impeachment court sa ganitong mga insidente. Kinakailangan munang ihain ng motion ng isa sa mga panig o ng isang senator judge bago ito mapagbutuhan at aksyonan ng hukuman. Sa kasulukuyan, mayroon pang 86 na nakatakdang trial days para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Todo national.
1: Los 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Nagbanta ang Iran na palalawakin nito ang pagharang sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga energy exports sa gitnang silangan kasunod ng muling pagpapatupad ng Estados Unidos ng naval blockade at mga pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, maaari nitong isara ang iba pang rutang dinaraanan ng langis at supply ng enerhiya na ginagamit ng US at mga kaalyado nito. Samantala, iginiit ni US President Donald Trump na paiigdingin ng Amerika ang mga pag-atake kung magpapatuloy ang Iran sa nuclear program.
0: Todo international.
2: Pinangangambahan ng mahigit 500 na katao ang nasawi matapos lumubog ang dalawang bangka sa baybayin ng Myanmar ayon sa United Nations. Ayon sa ulat, may sakay na humigit pumulang 250 na katao ang unang bangka, habang nasa 280 naman ang sakay ng ikalawang bangka na pinaniniwala ang lumubog sa sabing lugar. Karamihan sa mga pasahero ay may Rohingya refugee na tumaka sa karahasan sa Myanmar at naglalayong makarating sa Malaysia, Indonesia at Thailand. Ayon sa UNHCR at IOM, bumiyahe ang mga bangka sa panahon ng mapanganib na kondisyon sa dagat na posibleng naging dahilan ng trahedya.
0: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sport.
0: Balitang sport.
1: Magtatagpo ang Spain at defending champion Argentina sa FIFA World Cup 2026 final na gaganapin sa Linggo sa New York, New Jersey Stadium. Mabante ang Spain matapos talunin ang France sa semifinal sa pangunguna ng batang bituin na si Lamine Yamal. Habang nakalusot naman ang Argentina laban sa England sa isa pang mahigpit na semifinal sa pangunguna ni Lionel Messi. Inaasang magiging sentro ng atensyon ang pagtutuos nina Messi at Yamal sa kauna-unahang World Cup final ng paglalabanan ng Spain at Argentina. Target ng Spain na masungkit ang ikalawang World Cup title nito matapos ang kampyonato noong 2010. Habang hangad naman ng Argentina na mapanatili ang corona at maidagdag ang ika-apat nitong World Cup trophy.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, nagbahagi ang aktor na si Paulo Avellino ng mga larawan mula sa kanyang kamakailang pagbisita. Sa Estados Unidos, kabilang ang isang larawan kasama ang anak niyang si Aki, na anak nila ng dating partner na si LJ Reyes. Makikita sa larawan ang mag-amang nagbabanding sa tabi ng isang highway. Kasama rin sa mga ibinahaging larawan ang pagbubukas ng bagong negosyo ni Paulo na sinuportahan ni Kim Chu sa social media. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga ang mga larawan kung saan may ilang nagpalagay na magkasama sina Paulo at Kim sa naturang biyahe. Gayunman, wala pang pahayag ang dalawa na nagpapatunay sa mga naturang espekulasyon.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Umagal sa 7.3% ang inflation rate na ng aklan noong Hunyo mula sa 8% noong Mayo 2026. Ayon ito sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa negative 1.8% na naitala noong Hunyo 2025. Matay sa datos ng PSA, na natili sa 0.75 ang purchasing power ng piso sa aklan noong buwan ng Hunyo katulad ng naitala noong buwan ng Mayo. Nangungulugan ito na ang dating halagang 1 pesos noong base year ay may katumbas na lamang na 0.75 sa kasalukuyang halaga ng mga bilihin. Nasa 5.6% naman ang average inflation rate ng lalawigan mula buwan ng Enero hanggang Hunyo 2026. Ayon sa PSA, ang transportasyon at pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation noong Hunyo na may 72.4% na ambag sa kabuuang pagbaba ng inflation.
0: Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, pinaiting ng Provincial Health Office ng aklan ang pagpaplano para sa pagpapalakas ng mga pampublikong ospital sa lalawigan sa pamamagitan na pagsasagawa ng Hospital Development Plan o Workshop. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang government hospitals sa aklan upang i-update ang kani-kanilang Hospital Development Plans alinsunod sa Philippine Health Facility Development Plan 2020-2040 at sa pambansa at lokal na prioridad sa kalusugan. Dinalaki rin sa workshop ang pagbabahagi ng mga pinakamahusay na pamaraan at pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga ospitala at mga estratehiya para matugunan ang lumalaking pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan. Layunin ng PHO na makabuo ng mas matatag na sistema ng pangangalagang pangkalusugan at mapalakas ang kakayahan ng mga ospital na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga aklano na.
0: Todo balita.
1: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

0: Mega Tradlaw, Banwa, Itakalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa itong kapagpangalagad, sa itong kapagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Action. Karagat daw kita, ita Biyernes, Pitcha, 17 na kita, Banwa, sa buwan, ita Hulyo, Dagon, 2021. Oras tran, Banwa, rin kagagapag-aabi-abi, agapag-aparamyaw, ita may gahapon, na may kagapagpamati, sa itong niya magasuki, nga tagapagamati, sa kabilugan nga Banwa, kabilugan nga Banwa, Itakalibo, kabugusan nga Provincia Taklan. Sa kabilgan nga Banwa Takalibo, kabugusan kinaga probinsya Katakan, sa kutob kumagabutan ko atong kagapagpangalagad, makarang edisyon ito atong kapagililiba. Araw akong kinkinyo, Banwa, kapag-welcome, pag-panamiyaw, ita, maay-dayad nga unto adaw, gamayad nga pag-uilabas, makarang kinagabaga panyempo sa aton nga mga kaigbanghuran. Oy, kamusta? Doon ato yung mga suki kataga pagamati, makarang kinagadlaw, ita, Biyernes. Kabay mga katodong nga naging mabinungahon, doon ato niya bilog na Domingo, itray kinagad si Mana, saray kinagad buwan, ita, Hulyo, 2021. Sa ato na nga mga igmangon, sa ato nga mga negosyante, sa bahay kinagong Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center, aga makarang kinagad mga panyempo, aga po paway na ito, mga negosyante, kinagad patagayin kinagad na pag-uilabas, makarang kinagad mga pangorason, sa tanan na nga mga merkado publiko sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Siyempre ha, una sa ton nga Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center aga makaroon ka nagabaga pang orason aga pahili layman kay matapos dong masako aga mga inuras kaina karong agaon sa pagbaligya ita aton nga mga negosyante. Siyempre magkatoto sa ton nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon ni Tatong Banwa ita Kalibo aga manaman bilog ga probinsya kay Takan. Siyempre makatodo sa pinagkabaga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo aksyon aga makaroon magkaragabaga pang orason no? Sa pinagkabaga karindiriya nagpatigayon ita pag-uilabas diba na ito mga driver kadong iba nagawat-uwat ita pasahero makaroon karagabaga panyempo ay grabe kasing kagarong init iya sa ton sa Banwa Kalibo aga pinagkabaga Banwa aga sa kopitaton na probinsya kira ita Aklan. Sa ito mga katodog nagpamatiman sa tag-satag sa nanda ka mga panimagay. Samtang masako pa rin ba natin yung magigmangon sa pagdigamo, pagpreparar, ita ilabas, makaroon ka nagaunto. Kapingid no, sa mga uadlawan na mga katodog nagpahaom. Na sa tagsa naton ka mga kabaranggayan sa bilog naton niya probinsya kira ita Aklan. Siyempre itong iba sa mga nauna matagal nagpahaom, magkaroon nagpahilay-hilay na. Nagpatulaw-tunaw na kung anda ko nga kinaon mga katodo, plastar. Amat-amat usoy maplastaran kapingid no sa mga kabaryuan. Makatodo butang kara itaduyan sa mga mahandong karaga lugar. Makalanghap ita preska karaga hangin. No kay daya kara makatodo nakaangdan naton kapingid no sa aton nga mga pumuyo. Sa kabaryuan nga sakop ita aton nga probinsya Kataklan. Sa mga wapaw na kalabas sa kamulang bahala magapreparar itinyo nga pinagahon magkaroon karaga unto. Kay kami man makatodo magatudkin nyo magapreparar magaplastar. Ita pila karaga balita daw no, kagirabo sa bilog naton nga probinsya kira ita Aklan.
1: May balita, may aksyon, totoo aksyon.
0: Ang mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Pwede ka mo nang makakomment sa itong pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Nakay ato ang gidong kapagatawat ligwan no sa kabilugan ko ato kagapagililiba. Siyempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon para mas mabu na to no nga mga katodo rin makapamati. Maka-update si tapila ka mga balita kapingid daw sa mga balita lokal aga anton nga pagataw at ligwan sa anton nga pag-ililiba aga siyempre makatodo para nga maging mas updated ka mo no? Sa managa kanabo sa bilog naton nga probinsya Katakan paki-follow no doon mo na Facebook page sa mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news siya gatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya ita Aklan yani pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pag-ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action sa Biyernes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian Todo Action Todo Action
2: titina mula Lunes hanggang sa balita ay siguradong totoo.
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodega Kapalatuntunan, si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa, no? Hasta alauna imidya makarokranga hapon. Maga ibang kita siyempre tato niya mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa dakong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Amagat sa kita banwa, no? Ito pilag ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station. Mga insidente banwa, aksidente nga nagkaginabo sa bugos na ito niya probinsya ka Itaken. Sandig ka banwa sa mga girespondian itaton nga mga kapulisan sa 1st Agasikin District itaton niya probinsya ka Itaklan. Okay, kami una ka mga Todo, no? Mga magagkuha niya insidente agarag kaginabo sa bugos naton nga probinsya ain sigida ron nga igabasyada sa kabilugan kato nga pag-ililiba ni Katodong Jasrel Nermar. Aron pila karon ka magagin patagayin nga follow-ups, no, sa mga insidente agarag kaginabo banwa sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon, Todo aksyon.
2: Tugon para sa kapakan.
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong kapagatawat ligo pagatrataron sa itong pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pagpangalagad. Yan mga katulad sa itong pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Araw dahil ka banwag nga problema sa baha inakaroon sa Dimol sa Barangay Balabag sa Isla ka ita Boracay. Nakataga na ka banwag nga talakayon ita aton ka nga sanggol ang panlalawigan. Kung aton ka nga probinsya Katakan mga katodo pinaagi, no, sa iga patagayin ka nga legislative inquiry ita aton nga SP Aklan. Saray ka nga nakataga na banwag nga inquiry ita aton nga sanggol ang panlalawigan pag-imbitaran banwa rong management, no, ita Dimol kamanaman doon ton nga local government unit ita Barangay Balabag siyempre doon LGU Malay kamanaman doon ton nga DANR aga DPWH Aklan aga roon ton nga Provincial Engineering Office para karaga pagatrataron doon dahil karaga problema banwa na nakakatao karang makatodo ita negatibo man siyempre ang mga komento humalin sa aton nga mga bisita garaga bakasyon sa bayan kong isla it Boracay.
1: Aksyon!
0: Okay, Roday, karaga problema banwa mabuhay ng concern. Una karon sa isla karita Boracay, bisan bukon yamang ito na karon sa area karita Dimol. Actually, no, Roday, karaga problema kapilang bisis na mandang aging tratar na ita aton niya sanggol ang bayan ita banwa karita Malay. Matapos kara banwa matagupang dan Roday, karaga problema ita pagbaha di karon sa area itray karaga Dimol. Kay Roday, abi karaga lugar makatod para sa benepisyo at anton na magigmanghod ama na ba imaw, no, nga area, no, mga katodo kay ko una di karon na mingko kwantito di karon di kong kanyugan baga mga ginapalagayahan ka na ito mga property, no, kong Ilisalde daw sa isla kara ita Boracay mga katodo. So matapos nga makaabot, no, sa atensyon ni Taton Karagasang ng panlalawigan nagligad kara banwa nga sesyon ni Taton Karagasang ng panlalawigan ginapabot na mga katodo ni board member Apolinar Cleope ita aton kara nga SP Aklan para nga pagatrataron, no, nga magapatagayin kara itasang ka legislative inquiry agod nga ma-addressed banwa ronday kara nga problema matawaan ita solusyon magkatodo ronday kara nga mabuhay naman kara nga problema una sa isla Katabura kay partikular ronday kara nga pagbaha una every time nga may una karon nga uwan sa isla mga katodo may experience yan gid ita aton nga mga bisita
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: saan ba isa to nga pagpangalaman lagad sa aton nga pag-ililiba makaroon karaga edisyon ita aton nga palatuntunan samtang sa piya kabahin mga katodo roday karaga ordinansa daw nga nagabaway, no, sa pag-inom sa mga pampubliko karaga lugar wala karon sa banwa kara ita nomansya ginaprobara na ita aton karaga sanggol ang panlalawigan matapos, no, nga ginpaidagom sa review, no, mga katodo daw kay nagligad gin patagay ng joint committee hearing ako nagataliwan karon nga July 7, no, mga katodo itaton nga SP Aklan mga katodo kay Roday Karaga Ordinansa kay tatlo tananda mga katodo, no, partikular dato karabagang ginpapanaog anay nga memo na ita aton nga DILG mga katodo sa pila ka mga ginabawal mga katodo, no, nga ipatuman ita aton karaga PNP alay Roday Karaga pag-inom sa mga pampubliko karaga lugar, no, pag video okay nga lagpas na karaita alas just, no, nga ginabawal gidron mga katodo aga pagwarang-warang mo abi nga ikaw kada soksok kada gambong no sa kada nga tatlo ka baga ordinansa no itaban wa kada no man siya mga katodo no aprobado na ron tatoy kada ga sangguniang pandalawigan mga katodo itaton kada ga probinsya ita aklan mga kaabyanan kay daya kada mga katodo rong resulta nagligat nga mga ginpatigayon ang pag-coordinate itaton kada mga PNP station like aton nga aklan police provincial office mga katodo sa tagsa naton kabaga LGU banwa para nga sikiron kung may una kada banwa nga nag-exister nga mga ordinansa agod nga may una nga maging basihan noro aton kada PNP sa pagpatuman mga katodo deep implementation sa pila kabaga suundanan banwa aya sa aton nga bilog nga pungsod da Pilipinas. Samtang sa piyakabayin pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba macro edition ni tato nga pala tuntunan. Kahapon na banwa

0: Naday kada banwar pagklaro kahapon ni Police Captain Larry John Vidal na itaaton nga libakaw PNP kay makaron kaabo banwa gabaga spekulasyon dong nagagapta that's why kahapon gimpakamed naton nga direkta naton nga mabatian na mismo sa aton karaga mga otoridad agod nga makurehar banwa dong pila kabaga spekulasyon nga nagagapta kapinggit do una sa mga taga banwa kara ita libakaw although banwa runga pagpabutsag ana ita pamilya no nga wala nagapakita daw makatodo isa una ana no sa pamilya itrek rega biktima pero do nagagapta abi kara banwa nga mga istorya ay hindi naman na makita aron day karang boyfriend daw kada sambi karaga biktima wherein kahapon ging klaro ni Captain Larry John Vidal karaga kooperar no sa aton karaga libakaw PNP makatodo aron day karaga boyfriend kada sambi karaga biktima sa nagadagagan makaroon nga investigasyon nga ginapatigayon ita aton nga mga otoridad.
1: Gana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! Kaya rin kaya makatodo nung kaso, ginabantayan kita na banwa, norong development ka na, kapinggit, norong pila ka mga miyembro ka na ita pamilya, na mga kilaga, itry ka na biktima, makatodo nga istudyante, ang namatay, no, matapos nga makaangkon kertalastro, sana ko nagaliog makatodo nga gindaga pagani, iya sa sangka privado ga hospital, o galing, no, uwagid makagampuas banwa, matapos nga makaangkon, no, itry ka na patal nga lastro.
1: Aksyon!
0: Garuday ka na banwa nga pagpaom na itakaso itatoy ka na iba ay PNP sanay ka ng sambilog no, sa mga suspect garagaran sakto banwa itry ka na DIY establishment una ka ron sa poblasyon iba ay garuday ka na banwa na identify itaaton nga iba ay PNP imora nagaserbi ka na lookout mga katodo sandigman sa confirmation kanton ni Police Major Rajib Salvino kung iba ay Municipal Police Station garuday ka na grupo banwa no, pamatapos nga ma-identify ita aton nga mga otoridad pero dahil karabanwa nga nakilagat aton nga mga kapulisan taga probinsya Katantiki banwa agbag o gidya mga guwa daw sa presuhan kay bangod nga na imbulbarman sa kaso karagaravery mga katodo nga sanda mandaro gidaturo nga responsable agaraga panakaw sa DIY sa Iloilo mga kaabyanan. So pag once nga ma-file na no ronday karang kaso papanaugan abi itry karang mandamiento di aresto na no, madakpat aton karang mga kapulisan so paagi ka na banwa makilaga pa ita aton nga mga otoridad rurato karang daywa makatodo nga kaibahan ako na sambi karang suspect nga nagransak sa ronday karang DIY establishment una sa poblasyon Ibahay Aklan. Daya ka rama katodo, norong pag-confirmar ka aton kahapon ni Major Rajib Salvino, arong hepe ita aton nga Ibahay PNP.
1: Aksyon!
0: So tayo mga katodo, pila ka mga balita ang atong mga tawat ligwa, no? Pag-atataron sa atong pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Aga siyempre, itong investigation ito atong karaga naman siya PNP. May kantana, no? Sa hacking incident, kanaguntad kabiis, nakaroon sa barangay Huyaw-Huyaw, sa banwa kara ita naman siya. No, kay may mga information kita, banwa nga nabanton, humalin man sa pila ka mga pumuyo, ita barangay Huyaw-Huyaw, aga Aliputos, may kantanan banwa sa background, ita ronday karaga biktima. Mga katodo, natatar makaroon iya sa aton karaga Dr. Rapailis Tumbukon Memorial Hospital kayro anay karaga nangkon karaga lastro banwa no sa anay karaga daywa kabaga lima aga posible no anay karaga ging sagang ronday karaga paggamo makatodo itry karaga suspect ang nga pabilin pa makaroon nga at large no mga katodo agi na ayam ita aton nga no man siya PNP.
1: May balita, may aksyon, tutututu aksyon.
0: Sa Gyapon, napadayon ka mga todo, no, nga mga padaga, itinyo nga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto, ipagabot sa itong pagpangalagad, makaro nga hapon. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwan, no, sa kabilugan ko itong kagapagi liliba. Siyempre, ha, paki-like, aga paki-share, dito nga pagpangalagad. At the same time, paki-follow, doamon na Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Para nga maging mas updated ka mo, no, mga katodo, sa managakanabo, ya sa ito nga probinsya Takan sa mga issues and concern ang ginatalakay ita Radyo Todo sa kada adlaw nga pagpagayag no iya sa ito nga pagpangalagan kapingin doon na no, sa ito nga mga akyanon OFWs mga katodo nga kahit papano makapamati ka mo no kung mga nagakanabo iya sa bilog na ito nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon. May aksyon.
0: Aga imbukada ni banwa nga minsay nga gimpadagas ato gagapagi liliba may gigahapon nagmay gigapagpamati kay Kagawad Michael.

0: Bilyan Nui Basolina nao na karon sa Barangay Dungon West nao sa Banwa Karaita Numansia kay Madam Nimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Good afternoon. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may gig nga pagpamanti. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. O naman kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. May daging nga hapon, no? Aga may gig karaga pagpamanti, magkaroon karaga pagpamanti po. Kay Sir Manuel Nimes, sa good afternoon ka to Donald, patamyo man kami iya sa Barangay Hanlud, Libakaw. Kay Manang Bibot Nimes, Bill Llorente, sa amon nga mahugod nga Barangay Kapitan. Oy, may ging pagpamati ah, mga taga Barangay Hanlud sa Banwal Karata, Libakaw, no? Kay Manuel Nimes, nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba makaroon karang nga hapon. Una sa aton nga mga kaapin sa Islat Boracay, kay Kandayburo Russell Senyeras, no? Sa Barangay Yapak. Siyempre, una sa kay Papang Sunny, Senyeres. Oh, nahidlaw na kita kay Papang Sunny. Sobra sa nag-una kami nga wagid nakita ni Papang Sunny. May kaya hapon na sa Senyeres family na una karon sa Isla Karaita, Boracay. Una man kay Madam Sally Senyeres sa Mataga Barangay Baybay sa Banot Tangalan. Good afternoon. Sa kay Sir Roger Lozaro Nagales, happy viewing. Na wagid nagkakalipat, no, sa pag-monitor sa anton nga pagpangalagad, no, sa kada untradaw naton nga pagpag yag sa ato niya pag ililiba. Hoy kay Bats Joey Revesencio Valencia, no, sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. May giga hapon aga may giga pagapo pamati, no, nagamonitor makaron, no, iya sa aton kagapagpangalagad makaron karang mga panyempo. Una sa atong negosyante sa Yutrong kay Inong Budi na barang nga nagabaligya una ita kaning baboy baka na sa Yutrong terminal, no, may giga kahapon anon. Siyempre, una kayo nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Sa ito nga mga customer una, no, nag-uilabas sa pwesto ni nung ili, maayad ay gigapagpamati. Siyempre, una man kayo nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan. Kay Sir Gino Ambito, arong gwapo nga principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel sa Balete, nagpamati makaroon. Nauna sa eskwilahan, bao kondisyon doon na kinagawas kay Bag-Orong Service. Nagahinang-hinang nga irok sung daga. Pagsud kay ina sa eskwilahan ni Sir Gino Ambito, nagpamati gid makaroon. Siyempre, una man kay Sir Ramon Munja, no, kay Ma'am Bibi Munja, arong maalwan nga mag-asawa, no, una karon sa Barangay Bagto Lezo. Nagpamati man makaroon karagabang panyempo sa ato nga pagpangalagad. Siyempre, sana karon nga mayad nga may kiniko kay Jam Jam Andrada, no, sa Rockscan Motor Parts, una karon sa Poblasyon Lezo. Sa Mataga Arki, Ukay Ukay, sa Kulasi Antike.
1: May balita, may aksyon.
0: Kay Master Nonoy Nicolas Sanelias Itri, happy pamati. Siyempre, una man sa kay Parikoy Junel Gregorio sa Gregorio Family sa Barangay Bacau Sur. Nag-monitor man, magkaroon ka nagalagapan niya po sa ito nga pag-iliba. Una kay Tatay Freddy, kay Joffrey, may mga hapon, aga may gig nga pagpamati. Ano man nami, magkaroon kay Adlaw nga Biyernes ka, Paring Dodong. Aga una kay Bus Inteca Nabara sa Banwa Karaita Madalang. Domingo, wagin na nagpabatsag si Bus Intecon. Masako, okay, siguro sa pag pamakyaw ita anuang aga baka sa Marabukid Gabahin, no, ita Libakaw, Madalag, aga Balete, Altamas. Pagiging nga po na may kapapamati sa ato niya mga kaapin. O naman na sa kay Joseph Elmer Garcia, no, nag-monitor, no, sa ato niya Facebook Live sa Germany. Happy viewing, no, kay Sir Joseph Elmer Garcia, no, sa Germany, no, nag-monitor sa ato niya Facebook Live. OFW Adventure, happy viewing kay Sir Roger Delgado Macabales. O naman sa mataga Barangay San Ramon sa Banwa Ita Malinaw nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. Sa aton nga mga miyembro sa Malay Municipal Special Drug Enforcement Team, kay Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, una kanday Police Staff Sergeant Balgos, no, aga Police Staff Sergeant Arangin, ag sa bilog nga team, no, nagapamati una sa Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok, Islat Boracay. Una kanday Pare Romel Kahilig sa Cargo Port, kanday Pipoy John Paul Argilias, una kay Pare Koy Jerome Madraso, no, sa Sitso Tambisaan, kay Kapitan Raymond Quinto, una man sa Sitso Kabanbanan, Barangay Manok-Manok, Isla It Boracay, nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad.
1: Action!
2: Action! Para sa kapakanan. Kapag may gulo sa kalsada, kapag may sigaw ng...
0: May 29 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Action.
0: Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gariya sa aton niya makatodo, sa aton niya magigmangod kapinggin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguradoon naton yung kape nga aton ka nga ginainom. Ayrong kape makatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomend dar ginamuro paginom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa Gyapon na sarang mabakay dong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street a poblasyon Kalibo, Aklan. Kay mabon na ton yung mga katodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano kay piktibo sa andang mga gawas. Umpisa nga Sunday nag-inom eat more power. Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamati gid makaron una sa Marty family sa Roas Avenue. Iya sa aton sa Banwa Itkalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik kuno karaga pagdetalye aton nga mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmahod. Balikan naton pagkatapos anay ita pila ka mga reminders.
1: Todo,

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagastos sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama kasama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C. And I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: pertengahan mula sepakai sirah. Mak DTX 500 arah-arah BBD 953 DTX 500.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Alis sa tagapag pangalagad sa tagapag ililiba may 41 minutos banwa nakataliwan sa oras sita alas 12.
4: Todo aksyon.
5: Sagi apo na padayon kamo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
4: Todo aksyon.
5: Oya bi giving kay Migo Carlito Ornea Santiago no sa Estad Boracay kay Anong Jire. Plabiano na sa may City MB sa Barangay Lalab sa Banwa Karitabatan.
4: Oh,
5: kay Auntie Linda Takuyan una nagapamati gid magkaroon karaga baga panyempo bago lang gitapos si Labas. Kitaon ko gisa ko nya bulang kristal sa ang kulturingo naga batang-batang naga alsal sa gitan duha ka tiil pa ibabaw. May gigapamati mo kahapon si Auntie Linda pag abot ko bao kagwapa naka pang lipstick kay kahapon si Auntie Linda. Madya ko na madya in love si Auntie Linda kay ang kulturing kay naggamig-gamig abiro ato nga panyempo nagligal kay mga inadlaw. No, nagiinugan ato nga kay panyempo no may gigapagpamati sa mag-asawa una sa Sitio Imbis. Sa barangay Lalab sa Banwa Karatabatan no kay Auntie Linda kay mangananganda no maamat-amat na dalusob sa ubos no kay mapacheck na itana karon nga attendance na no, mga katodo una sa baryo.
4: Aksyon.
5: Oy, happy birthday ha sa kay Parta Jasper Aman Galinero no nag-celebrar it ana karon nga birthday makaron. Ginapaisayon kita sa mga nakakilaga kay Parta Jasper Aman Galinero rong gwapo nga mangod ni board member Jupiter nga imaw nag-celebrar it ana nga kaadlawan makaron nga adlaw.
4: Aksyon.
5: Happy Aksyon. Happy birthday ha kay Part Aman Jasper Galenero. No, agamay siyempre ron nga pagpamati. No, yes, ato gagapag ililiba sa mga taga The Boss Barbershop. Kay Andrio Di Luna, no, na karon sa Kabaon, ita Jaime Cardinal Sin Avenue, nga nagapamati man sa ato nga pagpangalagay. Kay Madam Maria Rizal Alarcon Indokta sa Sito Talisay. Sa Barangay Aquino Ibahay. Kay Boy Sako, bao, nagapamati man magkaroon ka nagagapan niyan po sa ato nga pagpangalagay.
4: Aksyon.
5: Kaya kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa sa pinakaraga balita gato nga pagkatataron magkaroon edisyon ni tato nga pag-ililiba.
4: Aksyon.
5: Roday ka na magkatodo no, nga concern nga ginraise ka nagligad ka nga sesyon ni tato nga sanggo ng panlaliwigan na no, particular ni board member Apolinar Cleope no? Ita first district ko Anton Caraga Provincia may kantanen sa Roday ka na banwa no, nga makabig na ton mabuhay na nga problema ita pagbaha. Gana eksperyensyahan una sa may area Kret di Mall sa Barangay Balabag sa Isla Itburacay. Actually, daw hindi naman ganit ka na sa bisis, daw gintatarda, itatong karaga sangri ang bayan na itabanwa karta malay, no? Runday karaga problema kay noong area abingara ita di Mall, na umang katoduman na ba imaura nga area, no? Kumbaga, wagid, no? Matas wagid na galibel sa pinaka akarsada na to, no? Di karon sa main road, that's why nga kung may una karabanwang ma-experiensyahan nga pag-ugan-ugan na o mga katodo hay sigurado gid ma-experiensyahan man o day karaga pagbaba na magwas banwa no nagligad to diba may mga reklamo di karon nga barado ron day karaga baga drainage sa system no una karon sa may part kira ita di mall no kay kapilang bisis na banwa nga gintratar itaton kira nga sangri ang bayan na ita banwa kira ita malay ag I think last year no mga katodo hay aming ko may una man kara nga ginhimo nga pag parang gin diklaging no mga katodo sa baga barado baga no di karon nga mga drainage matapos nga makaabot no ruray kraga concern sa pila naton kabaga local officials itabanwa katamalay particular una sa may barangay Balabag sa isla Karaita Bura kay
4: Akson.
5: Kay matuod man makatudo no nga kung magpadayon dere kay mga scenario. Siyempre, rungtok buon man banway taton nga publiko. Ruanton kay mga local officials. Aga indi kay karon makatudo malikawan dong posible nga mga negatibo nga komento humalin sa aton nga mga bisita na kapinggid na sa mga bakasyon sa bahay kong isla Karait Boracay. Na may unang karamanwa no, nga negatibo karaga feedback nga mabatian kay siyempre ginapabugay naton. Aro anton kay nga isla at Boracay sa bilog karaga kalibutan tapos makarakarar banwarong sitwasyon nga after to banwa nga gin paidagom na no sa rehabilitation do aton nga isla at Boracay gin pasarato ita 6 months na para nga maayos banwarong bilog ka nga isla tapos may makarapagiapon nga mga sitwasyon.
4: Todo, aksyon.
5: Na kay dati na mga todo, no? Daya problema, gito, mabuhay pa ka nga mga dinag-untag. Wa patuman, wagin pa idagom sa pagpasararong isla ka na itaburakay. No? Para nga marihab banwa, no? Maayos. Doon pila ka mga problema. Una, kay hindi gamang di karon sa may area, itray ka nga dimol. Aro na ka-experience ka na banwa, ita pagbaha-baha mga todo, kundi kaabo pa una, no? Ka mga lugar. No, sa isla Kataburakay. So, na-address to banwa, no, during sa closure ko isla Kataburakay, ginpaidagom sa rehabilitation, no, ginpasaraan na ita dati na itong karaga presidente, agod nga, maayos na itong karaga isla Kataburakay.
4: Na,
5: di ba, kaabo-abo, karabanwa, ng mga problema. Ang nagkaginabo, mga katodo, nga naispatan una sa bahin kong isla Karaita Boracay. So nakabot na makatodo no sa atensyon ni taton karagasang gulang panalawigan. That's why nagligan na no, agadlaw kita Miyerkules gindagara no itaton karang sang gulang panalawigan. Na no, mga katodo partikular ginraise ni board member Apolinar Cleope ang pag-imbitaron do apila kabaga opisina karagadatong dan like ro aton nga Barangay Balabag Council ro local government unit itabanwa katamalay Ruanton kaya DENR, Ruanton nga DPWH, at the same time, Ruanton nga Provincial Engineering Office, agod nga maistoryahan, mga katodo, mapangitaan, no, nagakaigo karaga solusyon, abukont anabanwa, itarong pagpatawag isa, mausoy kita to saga, or mambaso kita to sa mga natungdan, kundi, istoryahan mga katodo, agod nga ma-address, mapangitaan karabanwa, ita, aray karaga solusyon, Roray ka nga problema, agod nga malikawan naton. Rumpi lang ka mga negatibo, banwa nga mga komento. Aga posible naton nga mabato, numalin sa aton nga mga bisita. Ginagabo bakasyon una sa bahin kong isla Karait Boracay. Ang siyempre makaroon, no? Tiyempo na banwa, Hulyo, Agusto. Dahil ba makatodorong tiyempo nga ma-experience naton, doon pag-ugan-ugan niya ini tiyempo. No, makatodo, ipaalin kung hindi gagira ma-address makatodo. And then, may aton una gabagaraga bakasyon sa Boracay, especially do aton nga mga foreign tourist, ay agang-agang man makatodo nga pagwas nga ma-experience nanda nga hindi manami. Araw anda ko nga pagbakasyon una, kita nanda una nga nagababaha, di karoon sa may area gara ita di mo, ay agang-agang man makon nga pag uli na karoon sa anda kang malugar ay ipabugay na giyapon dong isla Boracay. No, nga manami apisar nga may hindi ina nga makita nga hindi kaaya-aya. No, sa anda karoon nga panugukan, itapila na ton ka mga bisita, walang nagabakasyon, una sa bahay kong isla it Boracay.
4: Aksyon!
5: So rato ka nagasanggol ang panalawigan kong probinsya katakan mga patawag na no, itasang ka legislative inquiry na o mga katodo ang pag-aimbitaron roma na mensyonar na ton nga opisina agod matatar roray ka nga concern mga katodo agod nga makapangita ita solusyon ma-address na ronday ka nga problema itaton nga mga igmanghod. Una sa isla at Boracay, kapingid no, roday ka problema nga na-experience niya pagbaha-baha una sa isla at Boracay.
4: Aksyon!
5: So ipabati na ito mga katodo na rong porsyon, no, ita pagpahayag ni Board Member Apolinar Cleope, no, na ito kagasang rin panalawigan sa 1st District, may kantanan, no, sa regular concern, nga itong kagirepresentar, makaroon ka nagahapon. Go ahead, partner.
6: Duly seconded. Any comments, observations, or objections? Hearing none, the motion is approved. Do we still have some unassigned business or urgent matters to be deliberated? The Honorable Gentleman from Balete, Honorable Cleope, is recognized.
7: Thank you, Mr. Chair. This pertains to other matters, Mr. Chair.
6: Yes.
7: This is a matter of urgent importance which necessitates the attention of the Sanggunian Panlalawigan, because this has been the recurring problem. I'm referring to the sort of flooding in the Dimol establishment in the island of Boracay. Although, Mr. Chair, this is a private enterprise, but then again, it is clothed with the public interest in as much as tourists and other visitors going to the island of Boracay has always been going to this place. It has become a go-to place, yes, by our visitors in the island of Boracay. And the sad part of it, Mr. Chair, is that it is the province that has bear the brunt of the what do you call this? We may say not good remarks for saying that we are not doing anything to address this problem. And so therefore, Mr. Chair, it behooves upon this representation to take this up in the plenary so that we could find a solution, not to find fault, but to find a solution to this problem. Because apparently, since this is a recurring problem, the private establishment may find it difficult, if they have already found some solutions to this, they might find it difficult to implement them without, of course, the proper collaboration with other agencies or government agencies, I should say, in order that this problem be addressed. And so therefore, Mr. Chair, I beg the indulgence of this august body that may I move that we conduct a sort of a legislative inquiry, if I may say, to invite the management of this establishment and other government agencies concerned, specifically the DENR, the DPWH, our provincial engineering office, local government unit of Balabag and the local government unit of Malay, and other government agencies necessary as the need arises during the course of our inquiry. And further, if I may, Mr. Chair, may we direct our staff from our Sanggunian Panlalawigan to assist the committee in collating the necessary documents, if there may be, and other persons that we may invite, no, later. So with that, Mr. Chair, may I move that we take this matter up and refer this to the Committee on Laws, the Committee on Tourism, and the Committee on Public Works. So move, Mr. Chair.
6: There is a motion and duly seconded. Any comments, observations, or objections? Hearing none, the motion is approved.
7: Thank you, Mr. Chair.
6: Yes.
0: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon! Todo-todo! Aksyon! Balita! May aksyon! Todo-todo!
5: Aksyon! Ano yung mga katuturong kabahin ito pagpahayag no, ni Board Member Apolinar Cleopen no, during saging patagayon nga sesyon kung ato'y karagasanggol ang panalawigan ko adlaong Miyerkules no, ita Anton nga probinsya kay Taken.
0: Todo! Aksyon!
5: No, so, Ray Karabanwa, no, baseman kada, mabuhay na gani ra, ga problema, pabalik-balik ka problema, daw gagi na paabot nga reklamo ita Anton ang mga igmanghod una karon sa isla Karaita Boracay.
0: Aksyon.
5: Daw kay kun aton nga matandaan makatodo no 2018 daw gin paidagom sa rehabilitasyon do aton kag isla Karaita Boracay. Daw mga katodo gin ayos ta aton kag bilog kag isla mga katodo no para nga masolusyonan na ro day kag pila ka mga problema una daw kay sa bilog banda banwa sa nangin rason nga amaan nga gin pasara. Doanton kada nga isla kada Itaboracay, nao mga katodo sa previous kada nga administrasyon. Nao that's why siyempre ginaexpectar man magkaroon itaton nya bigbang dapat na address naman no ruray kada concern. Nao mga katodo una karon sa isla kada Itaboracay pero nagligad do no? Nakitaan man siguro itaton nga bigbangod nao kapigid no mga may mga social media account no rung sitwasyon mga katodo sa area nga ra ita Dimol nga makaroon nangin sentro manda no ita pila kamaga akomento ita aton nga mga kaimanguran
0: may balita may
5: aksyon okay sa ito man banwa no nga pag once nga naipost na sa mga social media account nanari-nari karon banwa nga mga komento rung ginapaabot no ita aton nga mga igmanghod ako amat wa na gani iabot no ro ray kra nga mga komento sentimento nga gina paabot ito mga nagakomento banwa no sa pila ka mga sitwasyon mga katodo nga na-experyensyahan no napapanuan una sa bayan kara kung isla kara Itaboracay
0: may balita may
5: no, ako siyempre hindi man aton doon mga katodo malikawan nga magkabaga karo aton nga pila ka mga kibanguran una especially no kung mag-agi una sa arasambit kara galugar mga katodo na no, particular di karon nga area kay nagwa na naman do ray karang problema issue nga ginpaabot magkatodo nagligad kay naka-experience kita typhoon no yes sa probinsya Katakan particular dong typhoon Inday nga raya man kara banwa no sambilog na no, mga katodo sa raya karang nga ginpaabot nga concern na no, ita aton nga mga kaigmanghuran although nga mahambag abi kita no nga ay manay bangod lang doon, daga laman, naroon ita raya ka nga ugan, no? Bangod sa pag-uan-ugan. Posible ba, basikun wa ba na karitagot sando dahil ka nga tubi. Pero siyempre magkatodo sa part ato ka nga mga igmanghod. Hindi gid na ito malikawan doon pagkabaga ka karoon. Basi posible ba, siyempre kung mag-stagnant, di karoon doon tubi. May pila ka mga posibilidad ka nga magkatodo. Nga pwede ron, no? Nga makataog at hindi man manami. No, sa part ita ikaayong gawas ko aton karon nga mga kay manghuran no kapinggil sa mataga isla kay Itaboracay at the same time aro aton kara banwa nga mga bisita nga nagabakasyon una no sa bayin kong isla Itaboracay mga kaabyanan no kay kapare sa number aton kaina hindi lang sa bisis banwa no nga gintratar ita aton kara nga sangri ang bayan na ita banwak at malay aron dai karang problema mga kaabyanan.
0: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
4: Todo
0: may
4: aksyon.
0: May aksyon.
4: Todo aksyon.
5: Na kapilang beses na banwa nga agin tratar no ita aton nga SB Malay daw ko nagataliwan pa karaga mga dinag-on banwa pag once ang maka-experience siya gid no itry karaga pagain ita toy karaga tiempo no makatodo ay ma-experyensyahan man. Aruray kara nga area mga katodo nga maka-experience ita pagbabaha mga kaabyanan. Okay na siguro mga katodo sa mga taga-una no sa area nga ita barangay Balabag daw no, mga katodo makaintindi palin do aton kaga mabisita. Maintindihan no naton kita mas mahaba do aton kaga pasensya makaintindi kita. Pero raton kaga mga bisita banwa nga magapadungo na sa Boracay. Kapin pa makaroon no kaabo nga mga nag-vlog-vlog nga rama katodo base mga makon ko mabidyuhan obra na naman kara ita caption nga hindi manami nga magatao naman banwait negatibo nga feedback sa imahe ko aton kaya nga isla kaya Itaboracay mga kaabyanan
0: action
5: na no, saan din mga katodo no sa ginpabot kato kaya informasyon kaya kabuhay naman na roja problema no ruray kaya area kay rondo yung karangan lugar mga katodo hay dati man na imorong parang asapa no or parang katunggan baga no padto di karon sa may area no itry karaga Bulabog no mga katodo ro ray karaga area galing siyempre gin na develop do isla kara Itaboracay hasta na patindugan di karon ta baga establishmento commercial that's why nambat kaina nga ro ray karaga area mga katodo manaba di karon nga area no sa ray karaga area nga ra ita barangay Balabag no sa isla kara Itaboracay na no, mga katodo. That's why siguro nga sangkiriti lang ma-experience una nga pag-uwan-uwan ay wagid no itagupsan ay siyempre puno na kara ita building no puno na di karon mga katodo ang siyempre ro do area man di karon isa hindi man makadirekta di kara sa may area Abingat Bulabog kay mataas norong kaaton nga main road no wa na naga level ban waro ray kara nga tunga itray kara nga dimol ang mga katodo asan digman no sa pagpabutyag ita aton ang mga kaibanghuran kapingid no sa may mga idea una karon sa Isla Tabura kay mga kaabyanan.
0: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon.
5: Okay mga nira makatodo na nga may natutupang dan no roday kada ka problema para at least baga no makapatigayon banwa ita mga pamaagi no agod nga makatumar kara ita aksyon hindi nga porke natutupang dan banwa hay may kuna matabi no nagagawa rayon nga magain na rayon no kay ginpuna rumpila ka baga problema na no, mga katodo pero wala ton maabot ngarong punto malang banwa is para nga ma-address no matawaan ita solusyon nga hindi na baga magbaho pa ang nga masamtang timprano pa baga mga katodo para sa mga sa may mga sakit no habang hindi pa malala no mga katodo ay dapat magtumar ka nagagi no ita mga pamaagi nga mabuong rin mo kaginabatsag no hindi na pagpahugaton pa nga mangin sa uli mangin lala na no mga katodo nga maging kanseros na sa uli parang makaroon man banwa sa pares karaga sitwasyon nga pabalik-balik nga problema no nga na-experience di karon sa isla kara ita Boracay
0: aksyon
5: no dahil kara mga katodo ay siyempre hindi ginaton doon malikawan hindi ginaton maitago banwa sa publiko no kay sayo taman dong bulyom itaton nga mga pumuyo adlaw-adlaw una sa isla kata Boracay. Nauroan to ng mga bakasyonista una, na mga local aga foreign tourist banwa, nga nagapadung una sa isla kara ita Boracay. So hindi man ito sa nara banwa mabaso, hindi man ito sa nara pwede nga pakagainon ta, hindi man ito sa pwede na banwa nga abawagan ta sandag, ay ayaw ka muna magkuha kara ita video, ayaw ka muna magpicture kaga, i-post ninyo sa inyo kagabaga social media account.
0: Todo, aksyon!
5: Na mga katulog, sa yun taman makaroon kagabaga panyempo, nga rayan makaroon dong pinakamadasig. Ang mga pamaagi nga ginahimo itaton nga maigmanghura kay manghuran nga para nga matayupang dan banwa rompila ka mga problema nga ginapaabot no kapingid no sa aton ang komunidad
0: aksyon
5: no dai kada banwa rong ginahimo nanda nga mga pamaagi agod nga madali nga matayupang dan rompila ka mga problema mga katodo nga nagakadabo sa aton kada palibot especially isla ra ita Boracay mga katodo
0: aksyon
5: no gamay lang mga concern una no ay hagus karon nakatutok rumbilog karon nga kalibutan
0: aksyon
5: no grabe rong impact karon mga katodo nga daga pag once nga may una nga mga problema nga mapanuhan like rodek nga concern nga ra ita pagbaha-baha una karon sa isla kada ita Boracay mga kaabyanan. So, nakataga na, no, rin karang igapatigayon. Nga inquiry, itatong karang sangguli ang panlalawigan, I think siguro next week, no? Para nga trataron, aruray karang problema, gin-invite dong opisina, itatong nga LG Malay, dong barangay, kamanaman dong DENR, rong DPWH, dong Provincial Engineering Office, agarong Dimol Management, mga katodo, agod nga ma-address. Ruray ka nga problema, mapangitaan it nagakaigo ka nga solusyon, mga katodo, agod nga maaboyd na naton dong pila ka baga reklamo, may kaantanan sa ginapresentar naton nga balita makaroon nga hapon sa aton nga pagpangalagad.
0: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon!
4: Todo aksyon!
5: May 5 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita ala una sa gyapon oras. Hatod kinyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Siyempre, oras sa hatod man kinyo, it are it super ang shot ng tropa. Sa hatod kapag panumalik, dugang pa nga balita, balikan na ton, pagkatapos pa rin, dugang nga mga pahanomdom.
0: Todo aksyon!
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko ninyo yan? Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Samak muna ara na sa kape ang tanan nga gidapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Todo aksyon.
13: Balik sa tugapag pangalaga sa tugapag ililiba may 13 minutos banwa na kataliwan sa oras. Ita ala una.
4: Todo aksyon.
13: Nasa gyapon na padayag mo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Abanjola, no? Iya sa tugapag pangalagad, sa tugapag ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon, no? Mga katodo, magkarugadlaw ita Biyernes.
4: Todo Aksyon.
13: Okay, magiging nga po na may kapagpamati kay Papang Bernie Ibisati, ang nagpamati makaroon, no? Iya sa to niya pag pangalagad, no? Magiging nga po na kay Bahan, si Papang Bini Clarite, no, may giga hapon aga may gapagpamati, no, kay Jassy Reyes, may mga odradlaw, no, aga sa anda kuno karaga CEO nga nagapamati sa aton nga pag ililiba.
4: Aksyon.
13: Dalagi di check tani banwa, no, rulin niya ni Katodong Jesrel Nerbar sa anda katipon karaga baga balita, no, direkta sa aton baga Municipal Police Station nag iba pagit nga mga balita kay Gabasyada. Magkaroon karagang hapon sa itong pagpangalagad na standby.
4: Radyo Todo Live Report! Report!
13: Sa line number 1 na Katodong Jesrel with the report, please come in.
14: Katodong Reynald, padayon pang makaroon ginausoy norong suspect. Sa natabo ka na nga pang panglabok na karas may purok uno, barangay huya-huya, ano man siya.
13: Mm-hmm.
14: Pasado la shitty kabi.
13: Katodong Jesrel, pag-iusoy lang yung pag-iusoy, pag-iusoy ito, ang sabi nga signal. Eh, nag-fluctuate yung signal. Go ahead, partner.
14: Kesa katodong Rinald, no? Patayon pa man nga ginausoy makaroon dong suspect sa natabo para nga pagpanggabo nakasamay purok uno barangay huyaw-huyaw naman siya pasado alas 7 ra katodong Rinald gabi rin suspect yung kilala kay Michael Naige no residente ra ita barangay Alputos agaw na kara sa legal man nga pang idaron samtang rin ang biktima katodong Rinald is yung kilala man takara kay Ronel Puentes no alias Nano nga ni katodong Rinald 38 anyos man agar residente man ita nasambitan karang lugar suno kara sa pagpayag no ni police captain Yolo Yulio Pano Jr.
13: Yulohio.
14: Pinatang karang naman siya.
13: Yulohio.
14: Katodong Arinald. Pano Jr. Katodong Arinald. Pinatang karang naman siya. Penti. Haya kabi. Sigun katodong Arinald. Is nagainom-inom. Tarong nasabitan nga nga biktima. Kibahan ka na katodong Arinald. No, sanday alias Aljon aga Janre. Kata gumapit katodong Arinald. Diyan nga nga suspect. Nga armado. Tangani karait. Nasabitan ka nga ispading. Gingambalan pa katodong Rinald ita suspect nararong nga daywa nga kaibahan ita biktima nga halin kamo di karon kung sa siin dayang nga katodong Rinald nga si alias Aljon ay sumugod matakarasa nasabitan ka nga paraka kung siin sa nag-inom-inom katodong Rinald gulpi amang norong rubiktima aga di katugunan na katodong Rinald ging laburong ita suspect nga naigo man sa nakarang daywa kang lima bangod ka sa ginasagang karena na katodong Rinald pero pagpanglabo ita suspect kung sa siin sa siparado mata katodong Rinald nga istorya sa babae nga tagiya karta baraka is grabe si gondong kuba katodong Rinald aga nervous man sa natabo karang nga insidente aga sa makaroon katodong Rinald no is padayon pa karang ginausoy pit motoridad rong sabita karang suspect bangod raya katodong Rinald is wa imura ita permanent address no sa loob sa atong karang naman siya municipal police station aga kung sigin katodong Rinald is ginaimbestigahan pa makaroon dong madagong bagay na katodong Rinald nga son ita nasambitan karang pang-panglabo dahil planado tara katodong Rinald nasambitan karang insidente kung sa sigin kara is may posibilidad katodong Rinald nga pagkakasuhan timoray nasambitan karang homicide prostitute homicide katodong Rinald dahil may natabo man karang tawag karang parang nagkaway-away nagsagangan pa ba katodong Rinald sa natabo karang insidente at ginibistigan pa makaroon itatong karang anuman siya pin pirong madago man katodong Rinald nga motibo ita suspect sa natabo karang nga pangpanggabo katodong Rinald samtang rayong biktima ay padayon pa man nga ginabugong yakas atong karang provincial hospital matapos karang mag-angkon no ita magkapin sa lima katodong Rinald nga igo ita pangpagabo sana karanga kagawasan katodong Rinald particular sana karanga alima aga butkon katodong Rinald samtang dugang pang balita man katodong Rinald dosang ka 26 anyos nga nga lalaki rong ginausoy makaroon ita na karanga pamilya matapos nga magkapin ka na katodong Rinald sa daywang adlaw utang wa ba ka wa kontak ba katodong Rinald ita na karanga pamilya matapos karanga magasakay ita barko haling ka na katodong Rinald sa may bayan ka na Surigao pagto ka na it si Bore nga nga lalaki ikila ka na kay Jenry Irabon 26 anyos katodong Rinald ang residente mo ra ita banwa ka na ita makato katodong Rinald pero suno ka ra sa Facebook post ita mismong pamilya katodong Rinald ay ba uli sa nakarana kabatot information nga nakasakay niya ni katodong Rinald ita barko rin nga si Jenry haling ka sa Surigao pagto ka ita Cebu katodong Rinald ko Julio 14 no aga ginasaligan katodong Rinald nga madaritso yung manera sa Bait Iloilo bago ka na katodong Rinald mauli niya ka sa nga probinsya ay Taklan so kung sasiin di nga nga biktima be, di nga nga rather katodong Rinald, di nga nga lalaki nga ginausoy is nagkatrabaho baga sa may bahayin karata Siargao kung sasin is magauli niya ni kontaman katodong Rinald. Dahil man sa kadugaan karita komunikasyon ay lubos gid kararong pagdukuba man ita pamilya aga mga ikampun man isambitan ka nga lalaki aga kunta katodong Rinald kayo gud sa nakarita bulig no kung sino man katodong Rinald pero makasagod o kung na makaturo ka na karakaturo para man mabuhasan.
13: So magkaroon ka to, Diyos, hindi na magkontak ka o ita na kong membro kita pamilya?
14: Hindi o nagit kita doon Rinald, o ito nagkasabat sa mga chats, mga tawag ka doon Rinald. Kung kabay pangani no, naginay nyo pamilya nga, nalubat yung baka doon Rinald. Nasabitan ka ng cellphone, ita lalaki o kung natawag ka ng diliyang ro, anak ka ng biyahe ka doon Rinald. Doon yung ginagin ka doon na pangayon ita pamilya. nga kabay pa nga nasa safe bay mo katodong Reynald tago na may mukha na sa maayos karang nga sitwasyon no sabitan nga rang si Jenry katodong Reynald nagapangayukid ka rin ta bulig rung pamilya kung sino man may impormasyon katodong Reynald aga nakasayod ko sa scene makaroon dahil nga rang si Jenry irabon nga katodong Reynald ay ipagabot ka sa handa ka nga pamilya ako na magkontak lang sa atong karang Makatao Municipal Police Station para man dahil nakapablatter manabi ka doon Reynald pero nga pamilya wala pa sa atong karang Makatao Police Station man para man sa ano ba ka doon Reynald for records man aga una lang man ka doon Reynald magkontak sa atong karang Makatao Municipal Police Station o kung mag-direct man kay

0: kadudong Reynalda, no ya kar sa tong karanga IBL Sports Complex kuno sa ligat karanga Hulyo 15 kadudong Reynalda. Dayang ra nga proyekto isa kabahin na kadudong Reynalda it production of Piña Fabric and Garments nga giing sponsor ng kadudong Reynalda ni Senador Loren Legarda nga may kabilugan ni kadudong Reynalda nga pondo nga 11.25 million para man sa 450 ka mga benepisyaryo sa tong karanga probinsya kadudong Reynalda. Kibahan man kara sa mga nabaton rong nakabaton kadudong Reynalda na sabitan nga startup kits rong pugo kara ka mga manguma 21 ka mga scrappers kadudong Reynalda, may naman kara nga 236 ka mga nutters, may na karang 11 rappers, may naman kara nga 171 ka mga weavers ag sambilog kara nga dressmaker kadudong Reynalda. Suno kara sa kara nga provincial government ray nga is rong mga beneficiaryo ray mga mabuhay ta kadudong Reynalda nga nagaobra ita Piña Fabric ginapadayon gihapon dong tradisyonal ag kasanayan nga ging mana pa kadudong Reynalda sa mga ninuno ba naton ag bukod pa kara ay naging kabuhayan man na kadudong Reynalda ag naging mabahuman nga parte sa anda kara nga kabuhian iya kara sa tong karang probinsya itakyan kadudong Reynalda.
1: Okay, sige.
0: Samtang sa pagsigyar pati baka ramang municipal police station sa tong bukos nga probinsya naging matakway man kadudong Reynalda ag mga mabudugo gate nga insidente-aksidente kang respondian atong kara mga otoridad. Para sa todo aksyon na kumaan si kadudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Abugin ka siya mata sa report ni katodong Jezreel Narbar direkta sa Kalibo PNP. No? Aga iba pa mga balita gaging basyada. Magkaroon ka nagahapon sa aton nga pagpangalagad.
2: Aksyon.
1: So sa Japon magkatoda, ongoing do hot pursuit operation. No, ita aton nga numan siya PNP no may kantanan sa Roday karang hacking incident no gragguntad kabii uda karon sa Banwa kara ita numan siya
2: aksyon
1: so ya Banwa no sa tagapag ililibas sa tagapag pangalagad magkaroon karang hapon sa nabilinta Banwa no gabaga minuto ita aton nga pagwaragwag no iya sa tagapag pangalagad magkaroon karang udto adlaw. Kahapon mga katodo, no, ginpaabot yid no, ni Police Captain Larry John Vidal na no, itaaton nga Libakaw PNP no, sa publiko nga kung taong kato na banwaro na ikaraga pagpagapta ita mga saga karaga impormasyon may kantanan mga katodo sa ronday karaga insidente no, ita pagpamuno patay sa sangka babayi nga estudyante una karon sa may Banwa Katalibakaw kung nagataliwan karaga baga di Domingo.
2: Aksyon.
1: Ay sa yun taman mga katodo no, nga kaabo nga mga spekulasyon dong nagagapta makaroon sa Banwa Katalibakaw at the same time sa social media may kantanan sa Roday karang insidente. Now, mga katodo nga natabuo na sa Banwa Katalibakaw. That's why nga rumpag paintindi itaton nga Libakaw PNP na no, sa publiko sa mga pumuyo ang matagabanot Libakaw nga kunta hindi na no magdugang pa itray kaga baga istorya nga hindi man kita ro maka dugang pa sa sakit ang nabatsagan makaron ita membro ita pamilya kung biktima mga katodo sa Roday karanga insidente kay may pila abibanwa no kabaga information nga ging klaro ra ita to Libakaw PNP nga ginapabutsag abi nga mana hindi na o hindi na man makit-an Roday karanga presensya itray karanga boyfriend na ako nasambi ka naga biktima makatodo which is based sa confirmation ato nga Libakaw PNP nga una no nagakooperar kay nakikita man Banwa una sa may Banwa Karatal Libakaw.
2: Aksyon!
1: Ang mga katodo aga may mga spekulasyon nga na base kung imaw taman na no although nga ginconsiderar Banwa nga imaw person of interest pero wa tayo mo para Banwa ginakabig nga suspect no person of interest pa yung sambilog nga pwede nga kabulig no nga marisolbar roray karang kaso na no, mga katodo a baseman sa pagpangusisa itaton karang baga otoridad
2: aksyon
1: na no, okay siyempre kung mga mapadayon nga no, nagagaptarong mga saga karang impormasyon mga katodo ay siyempre magkatao man kita kara ita negatibo man abi no nga mga komento feedback humalin sa aton karang baga pumuyo nga magpati baga sa pila karang baga impormasyon. That's why rung pag-apilar ita aton karaga Libakaw PNP na partikular sa kay Police Captain Larry John Vidal arong hepe ita aton nga Libakaw Municipal Police Station sa

0: happy viewing ha, kay Rexha Pilayo, no, ginagang monitor sa itong pangpangalagad. Likewise kay Vance April Gary Otilan Artilano, no, una sa Metro Manila. Nag-view man magkaroon, no, sa itong Facebook Live. Maigig nga hapon, aga maigig nga pagpo pamati. Huwag po siya tamang mga tiyempo sa itong pag-ililibang, sa itong pagpangalagad, magkaroon edisyon ito itong palatuntunan. Aron pila ka mga balita nga wa ta magabot wa ta matatar sa tugang pagiliba makaron karadaw bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Uman kita nga mga ilibati ay nagangadlaw sa Sabado nga edisyon ni tatong nga palatuntunan. Partner nato sa technical science si Katodong Rigi Aplasio. Hasta lang di ka na banwar itong pagiliba. Ako man din Katodo naging kaaksyon makaron karagang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
7: Patata na vara. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen kag-glutathione.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 41 minutos yun, nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: Hi. Hello everyone! Mayan-ayan, good afternoon sa ating mga suki, mga tagpagamati, and welcome sa Biyernes nga edisyon, pagpangalagad programang
1: Balaot Wasan.
0: Of course, and still, with your masina jahon! Wow, grabe. Wow, ang alaga, aming kalapati, kaya maraming palakpak. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Kumusta mga palanggawa? Thanks God, literally thanks God. It's Friday, July 17, 2026. Kumusta rong ato niya mga suki ng mga tagpuyamati? Sa ato niya pagpangalagad sa programang Palautwasa na Always Good. Yung ginamantayan ay Ma'am Rosie Isog. Kaya maro first honor natin today. Ah, sa ato nga mga kaigmanguran, yan nag-monitor sa pagpangalagad ta sa makaroon nga pang orason. A pleasant afternoon, masingkay rong init. Bisan rong ginabuga nga hangin at electric fan, ano ma'am, mainit, magaba, ano, mapaang ran. Mapaang. Kay, sa ako na nga office, actually may aircon, no, galing, hi. Na-notice ko, abe, nga, once nga maggamit ako it aircon sa opisina, pag huli ko sabagay, balda, tarang gawas. Because of the, you know, the gamig, do, di na kaya ng ating katawan. So, ginatsagaan ko, gidaan nga mag-electric fan yun lang. Diba? Ginatsagaan ko nga mag-electric fan. Disan nga medyo, daan nga buga, itangin it electric fan, ha? Bukon gid it. Hindi baga makasatisfied kimuroan nga hangin. Dahil, ano, dahil magabaab nga ni yan. Ako call picture eh. Ginasabi ginaimbita mga call. Ako call the picture eh. Inagadewa nagabantay sa anang mga favorite abi. Kablita ganis sa uncle. Ako call the picture call. Tana mga dapat na ana nga mga favorite kita nga mga kwan. Favorite kita ana nga mga object. Object. Ay, nako nga naman. Oh, kumusta mga palangga? Aba ko ako picture. Favorito kita ni mga subject ra imo nga mga ginapicturean abi. Bukod tiro ko paborito nga subject. Sa imong picture. Sa imong pamitik-pitik. O, kapasin inyong adlaw it ng Biyernes, mga palangga pa, hopefully nga, nagiging manami rin inyong abugtaw, kainang agahon, di ba? Pare, di ba? Gaya, nakasabi sa tayo. Di ba? Rin inyong abugtaw, kainang agahon, kabay pa nga manami, nga nagdiri-diritso sa makaroon niya pang orason, and hopefully, hanggang mamaya, hanggang sa pagtulog, ay manayanaya rin inyong nga pamatsyag, okay? Although, sa hamba, tagani rin ato niya, siyempo, grabe madong init. Kaya, pilar itong temperatura, makaroon ako na-check, baho na-check. Baka ma-check rin ato niya, temperature, yes, sa banwa, itkalibo. But anyways, sa mga kaigmanguran ta, no, kapin pa sa aton nga mga, ano ganun na, kapin pa sa aton nga mga senior citizens, nga medyo, you know, alam niyo na, basta, nagkakaedad kita, nag-deteriorate man rin ato niya health, okay, rin ato niya gawa, so, hindi na natin kaya yung masyadong init sa labas. Di ba? Di yun kaya inyong gagawas rong grabe nga init. Rong temperatura nga hindi naman na talaga healthy para katon o para sa ato bigay ko pare, syempre kakaedad man ako na to. Itagahin ko yung gilaro sarili ko eh. Kay, bisan iya ganito sa ganito pisina, ginahugasan ka, no? Kay older mga rooms like announcer's booth like Daya Abe and then the technical, the newsroom on your office aircon. Pero man ako nagababad kay masuja ako kung medyo feel ko lang gustong magamig ng konti and then pag medyo okay na pa matiyag ko magawa man ako kay wag na ako nagababad sa gamig kay nagabatsyag it agad na ako na notice ko git aron niya pilang beses na kung wa naga kung hindi ako sipunin. Basta masobrahan ako itigamig. Kaya rung mga pagkaon yung sobrang gamig, like mga halo-halo, ice cream. Basta rung mga sobrang gamig na pagkaon, huwag ito ako nag

mayor nga magkaon since kabuhay yun matanang nga mga chimp ko. Pero wag it ako gadir kay nanotice gita na ako nga once nga masabrahan ako itigamig nga ginakaon, nagkakatura ako niya tutunlan. So since nga rayaro ako niya kapital, bilang nagatrabaho ka sa radyo, okay? Nagahambag ka sa radyo, hay, na itong kapital doon niya limog. So kailangan nating alagaan. O mga bagay, mga pagkaon niya nakakasamad o nakakaguba kung aton niya golden voice. Sana pwede isanla. Golden pa. golden voice. Pero pwede sana kung pwede yung kuta nga isanla ro golden voice nga rin namang grano niya ba? Come on. But anyways, so, syempre, sa mga kagani ko, nagkakaedad man kita, nag-deteriorate man na ato niya health, doon ato niya gawas, hindi na katulad ng mga kabataan pa nga, di ba? Kaya natin doon sobrang ganig, sobrang init. Kahit ang i-balance yun, kagawas ta, kay aktibo, pataro ato niya gawas, maghugag, di ba? And even sa pagkaon ko to, at mga control-control, kaya syempre, kahit anating i-burn, kaya nating sunugin yan kay kung kabataan tani mo ay abong ang mga aktibidades nga pwede nimong masunog rugawas mo. Diba? Abong rugawas. Nasunog rung mga sobrang taba. O, diba? Pwede tayong mabalansi yung man rin mo nga sistema ko yung imo nga gawas. Pero kung nagkakaedad abdi ikaw, ay nababawasan man rin mo nga mga outdoor activities. Ika nga, siyempre kung nagkakaedad ikaw, meron imo lang man niya gusto. Ha? Like kung nagkatrabaho ka, like takon. Pagkulikot sa bagay karon hay ira ako ang destination ko na kwarto o magkuha ako kun mainom itupi makaon pero after that wala na dayon buot akon mga nagam o ano-ano pero sa agahon yan sa agahon hindi gid pwede nga hindi ako pwede hugasan sa agahon kay kina ano ko gid arn practice ko nga every morning bago ako maligos na hugasan gid ana feeling mabugat ang gawas kung ako nahugasi sa agahon. Kaya ako, ano-ano lang, bro, nga, para mahugasan ka. Oh, manilihig ka, manuga ka. Oh, madangdang ka sa init, ihugasan ka. O, oh, ano-ano lang, imulihig mo, so nasusunod. Ah, basta importante, mahugasan ako sa agahon. Ano ako karon niya, gina-practice every morning, mahugasan gina ako sa agahon. Para, after nga, maano ka, di ba, pag makatilala mo na sabi ni RB, ipakamot ko na sa pusa. Abi ko pag may mabakog kating sa pusa, aro bakog. Kasi madalas pag makatilala mo nan mo, sipon yan, oo. Ipakamot ko na sa pusa. Haba ni RB ko kumating lalamunan. Abi ko ro ginapa ano yung pakalot-kalot yat ang aron sa kuring hay kung may bakog ring. Kung hibakog ka ba? Ay, nako nga naman. Sino ang nakaranas niyan? No nga bakog nga nagpahima sa pusa ra ka ana nga liog ko ana may. Hindi ka nabandas eh. Mga kusin ba dar may tunok? Eh, kusin ka banda ha bakog? Ay, di ka tuman ni kuno ipahamugas ro ana nga kamagos itnang ano? Itnang kuring. Sino naka-experience siya karon man? Effective man? Actually, uwa, pero nabatian ko takot sa mga magugang utaro niyan. Sa mga magugang, doon niya, ni nga, kung hibakog ka, ay, imo man na nga, ano, nang ipahimas man na ni mo, ipahimas-himas ko anang kamagos, itnang kuring rin mo nga party, itliog, or tutunlan nga may, ano, nga may bakog. O, ako abi personally, what like experience. Riba, gani, ginambal nga, ano ho, nga, ipahimas mo mana or ipahimas-himas mo mana sa natawo mo na nga suli. O, nga suli, baga nga, bukunit o, pag unga baga kanay, bukunit o, naguna, kundi isiki, or alima man, or kung ano, basta suli nga, unga, ay, oy, alam mag, pero ako, nabakog man ako dati, pero wamatana, naduga, malamatana, pero man ako nagpahimas, it mga, kung ano ko nagpahima sa kuring, ay, tao ba si Riba Mata naka-experience, no? Tao kung sino kumpisa, nagsimula ang paniniwala na yan, ito mga katigugangan. Nga pag mabakog ikaw, ipahimas mo sa kuring, duparti iti mo nga liog, or tutunlan niya, may bakog. O, tiwa ko man ako, ginapang ngayon ang mabakog ako kay Kabudlay.
kabudlay magtulon. Kakaon ka. Hindi ka makakaon. Itinchakto eh kay masakit yung tutulan. Kada tulon mo, bisara mo kanya nagkakaon. Kada tulon mo, may nagasapnot. Ang nagasakit nga nagasabit, kid. Ay, sus. Dahan-dahan, kid. No, dahan-dahan din ka mo sa mga pagkaon nga may mga maito, no? Ha? Pero lang din yan sa mga taong dumadating sa buhay natin. O, diba? Pwede, na, pwede kasi natin, o. Halimbawa natin yan. Be careful sa mga taong nagpapakita. Be careful sa mga taong nagpapakita ng kagandahan sa atin na hindi natin masyadong kilala. Pareho mo sa mga pagkaon, like, 'di ba may mga pagkaon niya. Unang tingin mo, tanaw ni mo ay talagang masarap ang lasa. Manamira. Manamira ang itsura. Nakakatakam ang kanyang itsura, ba? Yo kanami gid abagaw ni mo kanon ho. Manami ni mo kanon. Tapos na pagkaon mo na tunuka. Ito isda gali ginaon mo. Di ba may mga isda nga ano nga rupag present kita paghahagin man namin matapagaha. Ang usually ro isda malaro may ano gid man. Rumay bakog may tunok. Eh kung karni magagko maratono ka, di ba? Karni ba manok man baboy or baka man. Bukod ka pareho ko isda nga maintok ra nga ton. Di ko ni ko para tarong manami nga presentation it isda. Pagaha it isda sa mga tawo nga naga abot sa aton nga kabuhi. Be careful kay hindi lahat ng maganda sa ating paningin. Bukod itong tanan nga manami sa aton nga pamantawan ay may magandang dulot sa ating buhay. Minsan natitinik din tayo. Minsan natatalisod tayo sa mga taong mapanlinla. Ha? Sa mga taong mapagkunwari. Pretender. So, mag-ingat-ingat tayo sa mga taong ganon. Bisan pagani kilaga naton, di ba? Di ba? Bisan pagani aton niya mga kakilagang ha mga tao. Hindi gid naton masuhito nga hindi ka lulukohin, hindi ka malilinlang. Kay usually, pero mga tao nga ni na mapanlinlang ay yung mga tao talagang nakakakilala sa atin. O kakilala natin. Kasi alam nila kung ano yung kahinaan mo. Alam nila kung ano yung weakness mo. Diba? At doon kanila talaga aatakihin. Kung ano ang kahinaan. So, katulad ng mga pagkain na papanlinlang, na sa itsura pa lang ay masarap, pero nakakatinik pala. So, ganun din may mga tao din ganun. Maganda sa panlabas na anyo, maganda ang, you know, yung rung pakikisama kimo, maganda, maayos, kuno. And then, later on, you will realize na unti-unti ka na palang nahuhulog sa kanyang patibong. Unti-unti ka na palang nahuhulog sa kanyang mga, ano, pain. Unti-unti ka na palang lumalapit sa kanyang pain. At tuluyan ka ng kanyang nabingbi. Oh. So, ingat-ingat, bisan, ano parong, although, may mga, hagang bangunon niya, buko makuruit man namin nga masyado kung overthinker or mapagduda. Pero kung ginagawa mo yan to protect yourself, di ba? Para protektahan yung sarili mo, wala akong nakikita ang masama doon. Kung nag-overthink ka to that person, kung may pag-aalinlangan ka sa rondo niya tao, hindi yan dahil na paranoid ka, bukod na itbangod nga praning ka, dahil gusto mo lang protektahan dong imong kaugalingon. Kaya at the end of the day, sabi ko nga, walang ibang kakampi na matatawag ka kundi ang sarili mo. So, kung hindi mo sa umpisa pa lang, sa simula pa lang, sa umpisa pa lamang, hindi ka kundi wani mo maprotektahan doon imong kaugalingon, sino paro imo nga, ha? O, sino paro imo, abi nga tawgon kay, di ba? Lahat, pinagdududahan mo na nga may masamang intention or may masamang balak sa'yo.
O according nga kay Ma'am Betbet, sabi niya, bukod niyang gani ko ng itibang tao, bisan gani ko na may mga ibang hudman niya manakaran. O, totoo yan. Kasi hindi mo naman masusukat ang, hindi mo masusukat ang, ugali ng isang tao, kesyo kapatid mo, kesyo kamag-anak mo, kesyo kadugo mo. Yung ginaginahambang nato niya, yung kasabihan na blood is thicker than water is, depende lang naman yan sa sitwasyon. Diba? Pwede mong ma-apply yan depende sa sitwasyon, pero hindi mo yan ma-apply in general. Hindi mo siya ma-apply in general. Why? Kay, mas pagani nga, may mga sitwasyon pagani nga, mas nalalapitan na aasahan mo pang ibang tao kasi sa pamilya mo. So, ang ganong klaseng sinasabing blood is thicker than water is depende yan sa mga sitwasyon. Eh, kung inyo mat ang blood ties is talagang, di talagang pagtingin nyo sa inyong mga kadugo, ka mag-anak, ay ganun naman talaga kayo ka-close. Pwede yung i-apply yan. Pero may mga pamilya, may mga magkadugo, may mga magkamag-anak na hindi sila ganun ka-close. Yung closeness o yung kanilang pagkaroon ng same bloodline, ika nga, no, ay, o isa-isang ninuno, ay magkakaiba ang kanilang mga pananaw. Magkakaiba ro andang mga paniniwala. That is why nga, hindi mo in general ma-apply yung blood is thicker than water. And I know you can agree with that for me. Diba? Ma-agree ka mo because hindi man lahat pero kalabanan kinyo na experience nyo yan. Na, diba? Nga, nakakambal ka madalas, kung hindi man minsan, kung hindi man madalas minsan, nakakapagsabi ka sarili mo, mabuti pa yung ibang tao kaysa sa sarili mong kamag-anak. Mm-mm. Tulong ka ng tulong, sabi ni Ma'am Betbet, lulukuhin ka naman. That's my point. So, hindi mo pwedeng sabihin na family, marami kasi nga, no, family is love. Sa family ko, basta kahit ano daw mangyari, kahit anong mangyari, mag-away man daw kayo ngayon, padating daw panahon, kayo ding magpapamilya ang magtutulungan. Posible, no? Posible. Pero hindi sa lahat ng panahon. Hindi sa lahat ng panahon. Kasi sabi ko nga, ako pa rin naninindigan. Although, syempre, di mo naman ako nagambal nga, may war ako with my siblings, no? But my point here is, di ba? May mga pagkakataon naman talaga, nga hindi naman lahat ay maiasa mo sa pamilya mo. Hindi man tanan yung sitwasyon ay magiging karamay mo ang pamilya mo. Doon daw ako niya punto. So, anong dapat mong gawin? Kung makaroon malang ganun ang sitwasyon, ano himuon mo? Oh, you have to trust yourself. Dahil hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat, bukod sa tanan niya nga sitwasyon, ay maaasahan mo ang pamilya mo. Kundi yung sarili mo lang talaga. Kaya yan ang iyong bigyan ng prioridad. Ang sarili mo, bigyan mo rin ng priority. Kasi yan din lang naman ang magiging karamay mo. Yan din lang naman ang magiging kakampi mo pagdating ng panahon. Pagdating ng oras na wala nang lilingon sa'yo, what it may mag-dare nga magbuligi mo, what it may mag-concern sa imong sitwasyon, sarili mo na lang din. Sarili mo at of course ang Panginoon. O, diba? So, yan ang talagang panghawakan natin. Sarili natin at ang ating Panginoon. Kasi, iwanan naman tayo lahat, pamilya natin, asawa natin, relasyon mo, or sino pa mga kasama mo sa buhay. Sila lang lahat, darating ang panahon, iiwanan ka. Iiwanan ka. Pero syempre yung pananalig mo sa Panginoon, diba? Pagtuo sa Ginoo, yun yung magiging sandalan natin, yung magiging sandalan mo, na hindi ka nag-iisa, na may karamay ka. Kahit itakwil ka pa ng buong angkan mo. Tuod ron, opisan itakwil ka pa ng buong angkan mo, who cares? Why? Kay, hindi naman sila yan makapag-save sa'yo. Hindi naman sila yan makapagligtas sa'yo. You know what I mean? Hindi ka naman nila maliligtas. Totoo lang. Ano mang sitwasyon ito yung mga pagpangabuhi? Hindi ka naman nila maliligtas pagdating ang panahon.
ang Panginoon lang makapagliligtas sa atin. Kaya wag niyong masyadong ibigay yung inyong trust or yung inyo, wag niyo masyadong dependent sa kung ano man, sa pamilya niyo, sa karelasyon niyo, even your husband, your wife, your relatives. Wag masyado kayong dependent sa ganung sa tao. Kundi imo nga saligan, di imo nga kaugalingon, agri imo nga pagtuo sa Ginoo. Diba? So, alam mo, yung tao, my God, alam niyo naman, kahit kayo makapag-testify yan, sarili niyo naman. Sarili niyo, pwede niyo rin sabihin, totoo yung titira, kasi ako, pwede rin ako magbago. Oo naman, lahat naman tayo, diba? So, kung ikaw nga sa sarili mo, aminado kang pwede kang magbago, how much more? Oh, how much more yung asawa mo? Yung pamilya mo? Oh, kamag-anak mo? Kapwa-tao mo? Tendency talaga na magbabago yan sila. Ikaw nga, sarili mo nga, eh, diba? Ako sa sarili ko, may tendency akong magbago. Magbago o ugali ko. May magbago yung paniniwala ako. Diba? Pero depende na yan sa'yo kung ano yung gusto mong baguhin na you think na makapag-develop sa sarili mo, yun ang baguhin mo. Pero yung mga magagandang traits na meron ka, magagandang karakter na meron ka, huwag mong baguhin, mas mo pang dagdagan yan yung mga magagandang ugali na meron ka. Kung may gusto kang baguhin sa sarili mo, yung bang parang ikaw mismo ay ayaw mo ring maging ganun ka, yun yung magandang improvement or development sa ano. Diba? May room for improvement kita. Bisan ano parang ato niya edad, matanda ka na or whatsoever. Bisan uugod-ugod ka na, pwede ka pa rin magbago. Pwede ka magbago na ugali mo. That's my point. So, dapat na ito niya isipon niya sa makarong panahon, sa tuod na lang, sa tuod gid nga istoryaan, real talk, realidad, arangan nagkaganabo nga even your family now, habang rin niyo akong purilon, depende kayo ron. Bisan rin niyo nga pamilya, hindi niyo na mapagkatiwalaan. Tatuod lang din. Kay may mga pamilya na maganda, parang ang ano mo lang, ang tamis-tamis mo lang sa kanilang paningin pag meron silang nakukuhang binipisyo sa'yo. Ha? Peace, ha? Totoo yan. Dahil, alam mo, yung tao ngayon, ginatanaw ka itawo, depende sa estado iti mo nga pagpangapo. Real talk. Ha? Dahil kung kwartahan ka, kung nasisense, nakikita nila na parang well-off ka o parang nagkakaangat ka sa buhay, iba yung pagtrato sa'yo. Ibang respeto ang pinapakita mo. Bisan pamilya mo. Pero kung ahaw ka, yung bang parang kulang na kulang ka sa paningin nila, aliwala ka, parang hindi ka nag-i-exist sa pamilya. Or sa ibang sa lipunan, ipagpalagay natin in general, sa lipunan, medyo uwa ka nag-i-exist, parang invisible ka. Kaya hindi ka makapuno sa panugukan, itimong isig katawo, pero kung nakakotche ka, I mean, pagbakit anila nga parang kakaiba ikaw, aura mo, di ba? Personalidad mo, sa common tao, iba yung ano sa'yo, iba yung pagtrato kimo, di ba? Iba rong pagtanaw kimo, iba talaga yung pag-abibar kimo, my God. Totoo yan, iba rong tanaw kimo itaw. Diyan nila binabase yung respeto na binibigay sa tao, yung ibang tao. Rung ibang tao, rung makaroon niya mga, nga sitwasyon, binabase nila ang kanilang respeto na binibigay sa tao depende sa estado ng buhay. Oh. Totoo yan. Dahil kung manggaranon ka, kitanandangam, mayaman ka. Sa itanandangam, mayaman ka. Politiko ka. Basta kilala ka, iba yung tingin sa'yo. Kita nyo yun ng mga
politicians, mga mag-agto magbisita sa mga probinsya, mga artista, di ba? Di ba mga kilaga nga mga tao pag magbisita sa mga probinsya? Hagos, hindi nga ni masilakan it adlaw, hindi nga ni matuguan it asaw-asaw, hindi nga ni magapitan it ng, hindi nga ni magapitan itawo kay basi kung may germs. O, di ba? Nakita niya ron? Kaliwat kanan ang security kay basi kung may threat or may somebody nga, ha? May somebody nga may suhuton it ng pagangan ratang kugo na aga manggampos to it ng botilya o nano sa, oh, iba, artista, iba. See, kay mga sikat, kilala, well-known, famous. Oh, pero kung ordinaryong tao, wala eh. So sa limbad ka lang man gani, huwag man gani kinutin sa pa. Ha? Gusto sa limbad ka lang man gani eh. Huwag mag-imot na gasapak. Pero syempre, huwag man natong ginambag doon, Abdi, nga... Hindi kasalanan ng mga taong mayayaman niya na. Hindi rin kasalanan niya ng mga taong sikat, famous, or kilala. Kasi kita nga, ng mga tao kasi rung... nagakategorize ng ganon. Di ba? Madlang people kasi ang nagataot kategorya sa mga tao depende sa anda nga kategorya at classification na may criteria sa the for judging. O, di ba? Kung si mayor ang disita sa mga pagtililipon sa barangay, ay, grabe kitang handa. Okay, na si mayor, na si vice mayor, na si governor, vice governor, si congressman. Si congressman, maap. Grabe preparasyon. Kung totoo siya, hindi naman sa kanila bago yung mga preparasyon ng mga masasarap na pagkain. My God. Halos araw-araw kinakain nila yan. Diba? Oh. Eh, di ba, habang, hey, kahuya, aman-aman na kay congressman, atong aman na ginanda ka ng aray, insalada nga dahog, ginaga nga okra, ng inihaw nga talong. Eh, di ko rin masarangan mo, aman abi. Eh, di naman bago sa mga politiko, or mga kilala nga tao, or mga mangarano. Eh, di naman sa kanina, eh, wawasit na mag-ukos sa mga manami, ngayon nyo nga pagkaon, ah. Hmm. Hawas, gani kung pwede, adlaw-adlaw ginakaon man ang daron. Nasumuog man yan, ikaw na naging hawa ka ron, di ba? Pero syempre sa nga ganyan, una rin ginatawag ng respeto. Siyempre part na yan, parang total mo na yan preparations for sa mga tao man, Abdi, nga part nyo niya, ibahan ko nyo pag-respeto mo dahil sa posisyon, leader at banwa, something like that. Probinsya at nga national officialit na. So part it ato man doon niya pagrespeto abi. Pero kung tutuusin, kung isipon natin itmayad, ang bago gani nga, doon mga preparasyon niya ron like sa mga magarbong pagkaon, hindi naman nabago sa kanila yan. Tatuod lang git sa mga manggaranon. Bukod akanda ron it, espesyal nga pagkaon rong inyo, rong ginaprepara mo niya bonggang-bongga kay hagos ang bago gani, adlaw-adlaw, pwede na kaunon doon eh. Dili pa siguro ako kung rong preparasyon yun. Halimbawa may mga pagtililipon or mabisita si mayor, mabisita si governor, mabisita si congressman. Ipabudol fight nyo baga dyan sa mga pumuhuyo sa mga tao pa sa gamatan pa lang. Pwede mo, si day congressman, di na magkakain yan ng sangting-sang kabandihado. My God. Mga tagpilang timok malaman sandaron. Tigsang kaputahe, di mong kaputahe. Malanay kaon garon. Di ba na? Diyos ko. Notice nyo? Oh, ipabudol fight yun na lang dahil sana. Sa mga masa, sa mga pumuyo na gatender, sa mga ano, yeah. Balik kita sa aton yung ginesuryahan, yung ginamba ko ganingam, rung tao makaroon, rung pagkategorize kimo, pagtanaw kimo, agdong ginataong respeto kimo, although the respect, hindi mo naman hinihingi yan, no? Kusang binibigayan, kumbaga, na-earn mo yan, dong ginatawag ng respeto. Pero ngayon, kahit hindi mo nga ginagawa yan, binibigay sa'yo. Depende sa estado it imo nga pagpangabuhi. Depende sa estado pagpangabuhi mo. Kung medyo
sa tingin nila ay nakakapuno ka sa kanilang paningin, so ibang respeto o ibang pagtrato ro ginatawag mo itaw. Pero kung roanda nga pagtanaw okay mo ay parang mababa, nakayuko sila sa'yo, di ba? Pag nakayuko sila sa'yo, yung tingin sa'yo, hindi ka ganun ka, respeto, wala yan. Pero kung nakatingala sila, ibig sabihin, ibang respeto yan yung kanilang ibibigay sa tao na yan. Pero pag nakayuko yan, niyukuan ka, mababa ka. Mababa ka, natural nakayuko eh. Kasi kung mataas, nakatingala. Nagets nyo? So, pero wag natin dapat, hindi natin dapat doon nga magiging, kung sa matuod lang git, o sa matuod lang git, nga, sitwasyon it ato niya pagpangabuhit si baboy kalibutan. Kung naintindihan tagang git, rong kabuhi, nga nagkakabuhi kay si baboy kalibutan, wala namang dapat na ganun eh. Wala ka namang dapat na titingalain na tao. Kasi lahat naman tayo pantay-pantay. Pantay-pantay. Pag-arihas man lang kita ang tao. Pagkatapos sa taon, pag-arihas man lang ginagawa at sigaw, basta. Ha? Pagkatapos na nga mabuhi, mapatay kita, tahan kita at simenteryo man naad ko. Ruga, basta simenteryo man igubong. O kung ano man niya klase nga pagkamat, o ano man niya klase nga paghubong kimuro, ruhimuon, i-cremate ka man, o kung 6 feet below the ground ka, or naka-apartment. Naka-apartment, pero punto doon sa pansyon ka man gihapon isuod. And that's your dead body. O, diba? Pero nagkakatalo tayo, mga palangga. Sa paghusga, Ginoo sa ato niya kagag. Na. Kung paano kita husgahan, it Ginoo, then tayo nagkakatalo. So, meaning, huwag kang magmataas dito sa lupa habang ikay nabubuhay. Okay? Kasi hindi naman ito ang eternal life. Hindi po ito ang habang buhay mo. Hindi ka dito tatagal lang 1,000 years sa lupa. Oh, life expectancy, 50, 60, or 60, 70? 50, 60. Habang tumatagal, tumatanda ang ating mundo, ang life expectancy ng tao ay bumabata ng bumabata. Dati nasa 60, 70. Ngayon parang may nabasa ako, parang 50 to 60 na. Ay, sipa ba nga? Bumabata. Gabat. Pabata ng pabata po. Pabata ng pabata ang pagkakawala ng isang tao. Oh. Hi. Tapos pinabugho ka? Ha? Tapos kung umasta ka para ikaw rong tag-iya at kalibutan. Kung umasta ka para ikaw rong tagapagmana it ng multi-billion na kumpanya. Diba? So, dapat wag ganun kay at the end of the day, wala kang madadala kahit alikabok ng iyong pinaghirapan or ng iyong invest. Kung nag-invest ka man, marami ka mang properties, marami ka mang savings sa banko, marami ka mang kung anumang klaseng kayamanan ang meron ka dito sa lupa. Ah, alam mo yung motivation ng tao na dapat mong magiging motivation mo sa sarili mo to strive, to ano ba ka to para ma-motivate ka nga laban lang sa buhay, maging ano ka lang, patas lang sa buhay, simpleng buhay lang. Kasi isipin mo ha, nakasulat din sa Biblia, ang kayamanan sa lupa kakainin lang ng anay. Wala kang dinala nung dumating ka sa lupa. Wala, kung mawala ka, wala ka rin madadala. See? Magagamit mo yan, yes, habang buhay ka. Pero after that, wala na. Motivation ba? I-motivate mo. Yung motivation ba? Na, hindi mo kasi, hindi abit, bukon abit ng, alam mo rin tawa abit makaroon, no? Sambilog sa nagapadepress sa tawa sa makaroon. Sa matuod lang, eh, realidad. Sambilog sa nagapadepress sa tawa makaroon is because sa kalistan, kalisod at pagpangabuhi. Oh, kalisod at pagpangabuhi. Ano ra andang paano na dama survive rung makaroon niya adlaw, yes, ma-survive na naman. Tomorrow, mag-iisip na naman paano na naman makasurvive tomorrow. Hinaga paano kung maraamon niya mga kinahanglanon. Doon nga na nga kwan. Samdilog sa na,
sa nakakapadepress sa tao sa makaroon. Pero hindi mo ba nanonotice na kahit anong pag-overthink mo o kahit anong worries ang iyong ginagawa, nakakaraos ka pa rin. Oh, buhay ka pa oh! Nairaos mo na rin yung kahapon. O kanina, nairaos mo na rin yung umagahan. Nairaos mo na rin yung paranghalian. So, meaning mamayang gabi, mairaos mo. Bukas, mairaos mo. Sa sunod na araw, mairaos mo. Basta magtinguha lang para sa pagpangabuhi. Sa insyakto with the guidance of the Lord. Alas 2:18 ng ato niya oras ng mga palangga. Magapusa ni kita for a commercial break. Sa ating pagpanambalik, of course, with our topic, andrein nyo nga mga pa-shout out sa ating pagpangalagad, atong tanong pagkapanambalikan pagkatapos gigamang, importante mga reminders, kindly stand by.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old.

0: DTX 500 알아와라 비비리 써먹어 부디가 DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Yan Sangsumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At bilis sa mga buta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sukod, sulit ang hindi.
3: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang, nakakaginawa,
7: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: welcome back mga palangga. May 21 minutos yung wanag taliwan sa oras. It alas 2 at yung pagpangalagad sa makaroon niya pang oras. Or, ano ko no? Sa so, mga bagong hindi mga nakapukas at mga monitor, well, hindi pa naman kayo huli. May oras na naman. Machimpo pa man, ayaw man japon kita. Nanay Chita, sa orso dyan sa may barangay Unday na yung may red nga hapon. Sa mga taga-barangay, bye-bye. Ako naman kasi Mario, good afternoon. Hindi ko na kayo isa-isahin, kaabo ka mo. Of course, at nga mga suki nga mga tagpagamati na sa Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, sa mga terminals natin, Eastern and Western side at nga probinsya at Aklan, sa mga privado at gobyernong opisina man nga nag-monitor sa ating pagpangalaga. Thank you so much, kids. Sa mga panimagay, sa kabilugan nga 327 kabarangayan nga nagabilugo at nga probinsya at Aklan. May agad nga hapon kinyo mga putan ko aton nga pagpangalagad sa makaroon nga pang orasan. Thank you so much, kid. And once again, good afternoon. Oras natin sa inyo na More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang wala ka nang masasabi pa kundi the best. Yun ang masasabi. The best. Okay, More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Oras ro aton nga mga palautwasers si kaila pa nagsay hi sa atong pagpangalagad sa makaroon nga pang orasan. Ito po yung ating katanungan ngayong hapon. Kagina sa atong introduction. Ano ba? Para may balahibo. Kagina sa atong introduction may ako yung mga ginpang mention niya. Si mga scenario no sa atong pagpangabuhi. Nga talaga nagakaganabo gid matanag. So in connection to that, ito po yung ating katanungan ngayong hapon. Ito po yung ating katanungan ngayong hapon. Yan. Nangyari na ba sa inyo? Nangyari na ba? Nangyari na ba sa inyo na mas pinaboran nyo ang ibang tao kaysa sa pamilya o kamag-anak nyo nung panahon ng sila'y nangangailangan? Nangyari na ba yun sa inyo? Ang ginamin ko is, kasi ang bagugani nga, hindi man, tanan, hindi po, wala po namang perfectong pamilya. Okay? May mga nagkakaroon git-it ng conflicts or problema. Pero simple lang naman yung aking katanungan. Nangyari na rin ba yun sa inyo? Or meron na rin ba kayong nagawa na mas pinabura ninyo yung ibang taong nangailangan kumpara doon sa kamag-anak or sa pamilya ninyo? If yes, sa anong sitwasyon at bakit? If no, ganun din naman. Sabi niya, wala man tita Lils. Ay, ano durason hamaan man? Siyempre may dahilan, gidro may rason. Kailangan ba talaga palaging may dahilan, tita? Oo naman, para medyo may pag-uusapan naman tayo. Nakakaloka kayo, di ba? Alright, sige, inyong mga araw na inyo nga mga greetings nila kaina para si Ma'am Rosie Isog, 46 minutes ago na nga greetings sila. Good afternoon, good madam. Una sa Barangay Andagaw, sa Banwaita, Kalibo, of course. Hello, June Titilils. Happy afternoon, Titilils. And to all. Also to all pala outwassers all over the globe. Good day, everyone. Always wear your smile. Oh, Bunny John, always wear your smile daw and be the best. Arbitory, pag Makati daw lalamunan mo, ma'am, pakamot mo daw sa pusa. Ma'am Betbet sa Germany, ma'am, good morning. Thank you so much, kid. Ma'am Naomi Santa Maria, good morning din dyan sa iyo sa Dubai. Good afternoon. Good morning, teachers, tanan-tanan. Happy weekend. Okay. Thank you so much, kid, Ma'am Betbet. Iba't akong raginahimas ni RB kon kami pa kong agahon. Bukod at liog, raginahimas ni RB. Pwede mang anang itsura, ginahimas naman na uho na, ay masakit, yan. Hawa ni Ma'am Bedwet, ako Tita Lils, pag nabakog ako, ay ginapahimas ni Papa sa kuring ang tutunlan. Ay, sa kuring din man, ma'am. Ay, nabuo mata, ma'am. Ay, ganigin ako, tanong ko kagina. Kung na-experience ninyo, yung nakapahimas ka mo sa kuring kat ka mo, ay nabakog, ay ako ay gwa takot madumduman niya nagpahimas ako sa kuring katabakog ako. Ay taon di ko mga madumduman kung ano ako nabakog. careful. Ga careful yung gid ako magkaon it ano nga ron it mga mabakog nga isda kapareho kong pangos. Ano pa ba mga mabakog nga isda? Basta mga mabakog nga isda. Careful gid kamo kay hindi po madali ang matinik ka ay siyempre at abisot tutunlan ho nagdugot kung magtugon ka. De La Cruz Gianni, good afternoon din ma sir. Ma'am Beth, but hindi lang ibang tao, Tita Lils. May mga igmang ho din na ganyan. Ah, o yung sinabi ko kanina, no? Nga, mas madali ni mo nga, mas madali pa ni mong i-approach yung ibang tao. Wala nang maraming tanong, wala nang maraming chichiburichi. Wala nang maraming salita, o, oh, di ba? Kung tutulong-tulong, kung hindi, ayan lang naman, kung kako naman tana, no? Pamilya or ibang tao, pag hindi, no? Pero kung amat, napipilitan ka, bisa nag-hindi ka o niya, ni, kung napakitlooy yung gid ganin. Natakob ka mag-gabon, it ka, ooy, imbis nga nag-hindi ka, no? Makapahuo ka mag-gabon. Hello, Belle, dyan sa Hong Kong, good afternoon. Tulong ka ng tulong, lulukuhin ka lang pala. Personal experience, ma'am, si Ma'am Bet-Bet. Tama ka dyan, Tita Lils. Minsan, maganda pa ang ibang tao. Karamay. Banana. Karamay mo sila, Tita Lils, pag may pera ka. Totoo yan. Di ba sabi ko nga, marami kang kaibigan, marami talagang mag... Maapugin matana matuod nga magtao it concern ki mo or attention ki mo once na may pera ka. Oo talaga yan. Marami na akong na-observe na ganun. Basta meron ka, may nakikita talaga sa'yo na para kasi ang tao ngayon, alam mo yun. Pero anong attitude na bi tao makaroon? Yung once nga nagpakita sila ng kagandahang loob doon sa taong may pera, parang feeling nila parang dapat silang bayaran. Alam mo yun, nag-gets niyo ako. Yung pa parang may inaantay na kapalit. So, syempre, ikaw na may pera ka, pag may mga taong napakita sa'yo, it concern like, tumulong sa'yo, di ba, nagbulig ki mo, or, sa kung ano mang paraan na nakabulig ki mo, nakapagpagaan ng iyong mga gawain or what, syempre, ikaw, bilang kumpensasyon or bilang pampalupaglo, magbibigay ka eh. Di ba nga? Magbibigay ka. Kaya yung mga tao ngayon, I don't know man, kung hindi man lahat, pero kagabaran sa mga tao makaroon, once nga, nagpakita ng concern, what I mean is, tumulong, na kahit hindi mo naman hingi-hiningi yung tulong, pero nagkusang nagtulong, hindi naman naniningil. Pero parang ikaw na tinulungan, parang, kung ikaw may pera, parang kailangan mo siyang bigyan, pampalubag loob man lang, dahil siyempre tinulungan ka. Okay lang naman yung pero kasi yung ibang tao kasi they are expecting. O di nagsasabi, pero sa isip nila, ando na yun. Nahihiya naman siguro magsabi na naman ningil. Pero siyempre nag-expect na, di ba, yung iba nga dyan, pagkatapos hindi mabigyan. Wow, gidmana kita, binatong ko ito, bisan piso, sun lang man na nga pamasahin, at wag gidmana kita, binatong. Nag-gets niyo ako. May mga tao, may nag-more git aron yan. After nga nagpakita it concern or nagbulig sa tao nga akala nila ay makompensate yung kanilang ibinigay na tulong, ag hindi mo mabigyan, nga mareklamo kita. Bisan pampalubag loob ba na wag eh? De, wala kita de. Oh, see? That's my point. Wala kita da. Hindi ako niya punto. That is why nga, do tao makaroon talaga, mas tama kay ma'am, ma'am Bit-Bit nga, maraming dadamay sa'yo pag alam nila may nakikita sila'yo. Sila, pag may makuha silang benepisyo din sa'yo, marami kang magiging karamay. So, real talk, Tita Lils. So, ganit. Bell, kilala lang ako, Tita Lils, kapag kailangan nila ang tulong ko. Si isa pa yan. Oo yan. Oo. O, syempre, normal, ma'am, kasi akala kasi nila dahil andiyan ka sa ibang bansa ay mas madali ang kitain ng pera dyan compare here sa Philippines, sa Pilipinas, yes, sa Aklan. So, ang kanila talagang unang pumapasok sa anda nga isip once nga kinahanggan sanda, lalo kung financial, is ikaw gidro anda nga pwede yung pamilya mo dahil naisip nanda nga inaka sa ibang bansa, madali kang kumita ng pera dyan. Kasi hindi peso yung pera nyo dyan, euro. Mahal yung value nun. Magkano ba yung euro ngayon, ma'am? Kasi pag-abot niya ka ako yung maguwang akong sister, nag-vacation niya last month, June, kay bando ang husband niya, German, ay andang abi nga, dagang na kwarta, euro, so, ako rara kapagod pa bailo, inaasano, oh, inaayos sa may, isa kalibo. So that time, nasa 60, unang pabailo ko, nasa 69, and then, nung husband, naging 67, I don't know, pilaon mo ako, naman ako, euro, nabi, wow, masaday yan, nagbalik ko na sa Germany. So, pero di ba mataas yung value? Pero mas mataas kasi yung anait Bahrain yata, ano, dinar, nasa 100 plus. Mas mataas pa nga yata ng euro kaysa sa dollar, US dollar eh. So, doon tong ano, kumbaga, rung tao, pamilya, lalo rung pamilya, ma'am bet, pag nangangailangan financially, ag may mga adag pa, like relatives, igmanghod, basta pamilya sa abroad is, unang nagasood sa isip na is, kimo kita madangop, magapit, no, ma-mention, nga, basi kun, ma-roanda nga, ano, pag kinahanggan, ay masabat mo lagi, no, pero they don't know kung ano rin yung una nga, sitwasyon ko paano ka kumikita, lalo't ikaw gatrabaho ka nga at your age, no? Sa mga edad, nagatrabaho ka pa, kay, syempre, single parent ka na with your children, although magagawa na may bet-bet nga mga unga. Pero ang punto, may tanganin nga, bisa makakot na nga pang-idaron ito sa ibang bansa, ay may mga opportunities sa gapas sa pagtrabaho, natuwaan sa dahit oportunidad. At tumaas na, ma'am, 70 pesos ang 1 euro. Ah, ngayon? Oh, nice. Oh, nice. Okay, tumaas na gali. Diba, nang dong opportunity, it pagkakaroon ng trabaho sa ibang bansa, bahit kaibisan may edad yun ikaw, is, may una tagapong chance na makapagtrabaho ka. Bisan mag-apply ka ito it ng ano, mag-apply ka trabaho, wala na maraming mga qualifications, siguro ma'am, bit-bit, diba? Wala na maraming mga clearances, like here sa Pilipinas, kakagraduate mo, hanapan ka ng ano, 2 years experience, kaya ganit nag-apply trabaho para mag-experience. Tapos hanapan mo ng 2 years experience. Diba? Santa Rostisya man. Eh paano? May mga kumpanya, abi nga. May mga kumpanya, ginmataan na abi nga. Pero ang mga nag-hire sa dait, mga empleyado is, gusto na agad yung ma-experience dahil wala na silang oras para ma-supervise, parang ituruan, mapas dait, wala dait chimpo para nga magiging, supervision is talagang bonggang-bongga para i-supervise ng mga bagong hire. Kundi, gusto na less supervision lang, alam na ng hinard nila yung trabaho nila para mas madali ng operation day by day. Pero syempre, although may mga kumpanya man nga nag-aosay matanait, nag-hard matat ng empleyado nga mga fresh graduate, mga bagong graduate, that's good, no? Pero napaka-ironic baga nga mag-apply ka itrabaho, hanapan ka na experience, kaya nga mag-apply ka para magkaroon ka ng experience, pero hindi mo makuha yung trabaho, dalawa ka experience. Pero masakla pa, mag-apply ka itrabaho yung makar sa Pilipinas, ay grabe tanang requirements. Bisa man mga nag-OJT makaroon, mga nag-on-the-job training, grabe tanang requirements na may mga laboratory, health certificate, health card, basta abo pagit ang mga dokumento andang kinahanganin yung nag-OJT pala ron ha. Lalo kung nag-apply kay trabaho, grabe ang mga clearances ng police clearance, NBI clearance, diploma, TOR mo, transcript of records mo. Basta marami, no? Abo-abot ang mga dokumento ng kinahanganin. Mag-apply kay trabaho mo, pero kung kandidato ka, mag-file ka at COC, basta residente ka, halimbawa sa barangay, residente ka doon yung barangay, then bona fide resident ka, you know how to read and write, pasok ka sa qualification, bilang kandidato, bilang aspirant, maka-file ka tayo si OC. Wala na maraming mga clearances, ha? O, di ba? Huwag ko na ginausa ito ng mga experience o gina-training ka, ano, si? Kaya nga, eh. So, dapat iba may training. What a, ano man, bet, dito ako na ginausa ito ng mga experience sa pagtrabaho ko. Kaya nga, bago ka isa lang gin sa bakbakan niya trabaho, i-training ka, ano, and that's good. Kasi actual. Di ba, actual ng training, dahil yan ang magiging trabaho mo. Nakakaloka. Sa pag-apply itrabaho, naka-graduate ka at baccalaureate course, four-year course, nag-graduate mo, apply ka itrabaho, makapasar ka sa board, apply ka itrabaho, grabe nga requirements ang i-comply mo, grabing dokumento, pero kung kandidato ka, file ka ngayon si OC, ano pa gani ka turong requirements sa pag-file si OC man, madyawa man, diba? Picture malang man gani. Ilang parang passport size yata nga nga picture malang kinahanggang ka to nga idikit sa imong certificate of candidacy. Diwa man yan itibagong yung basta gin certify, basta taga rowin ka nga barangay, basta barangay kaga kandidat. Huwag matibagong yung mga dokyo. Yung tutusin ka ni official ka in barangay, pero man rin nagatrabaho ka nga bakalaryan. Graduate kahit kurso nga gina-applyan mo, nga trabaho. Grabe nga dokumento, nakakaloka. But anyway, that's life, no? Yan talaga ang buhay. Hambay ni John, totoo talaga yan, Tita Lils. Iba ang respeto sa'yo pag may pera ka. Oh, tama, di ba? Oh, hambay ni Ma'am Betbet, 70 pesos pala, ma'am. Oh, this is ay bisan magtikutsinta man karama mo man kita abit euro. Ay nako, hamba ni John. Hindi ko naranasan yung nabigyan ng pabor ang ibang tao kaysa sa pamilya ko, pero yung sa kamag-anak ko noong kailangan isalba para mabuhay, ang binigyan ko ng tulong. Pero ako pa ang trinaidor noong umangat na sa buhay nila. Kaysa mas stress ako na ang lumayo at mamuhay ng tahimik. O, diba? Yung mga sitwasyon niya man nakaroon. Kaya ganing, makamba ka ulang man ganing, may pangani kung ibang nga tao na buligan mo, ay katigo pa mag, alam mo, marunong pa talagang tumanaw ng utang na loob. Diba, John? Mabet-bet? Ibang, nagkakaroon pa sandait ng, nagkakaroon pa sila ng, alam mo yun, yung parang nahihiya pa na nagkakaroon talaga ng utang na loob. Kung iba, depende man siguro, pero mas may mga sitwasyon abi matuod nga mambag ka nga magbulig sa ibang tao kaysa sa pamilya mo. Eto, abang ano, depende naman sa sitwasyon. Kung rey mo matanga pamilya is parang ginaabuso ka naman, ha? Diba? Yung parang wala na rin naman ng konsiderasyon. Diba? Kung alam mo na parang ginaabuso rin man ang daring kabuot. Oh. Kung may una mataabing pamilya nga hasta't may makita ka mahitaki mo, hala, sige lang nga, sige. Tapos kung hindi mo nga niya mapagbigyan, isang dapaakig. Kung hindi mo nga niya mabuligan, ikaw pa magain. So, rin mo binulig na ito nga sanggatos. Hindi mo mabuligan isang beses, rin mo sanggatos nga binulig, erase yun ato. Pero anawot ang nga madumduman, katrong chimpo nga nagpangayo, imaw kimot buling, nga wa mo habuligi. Rato kung raana nga gindumdum. Pero mga panahon nga, ilang beses mo siyang tinulungan, ni haniho, ni thank you gani, ay hindi gani makasambit kimot sa gamat. Yung una tabi nga tao, bukong it, mapinasagamatin, hindi grateful ba? Di ba? Oo. Tapos, rin mo nga inubrakad ng kamagayran, nga ilang beses nang ginawa mo, hindi man lang nila maalala. Tapos nung nangailangan sila, na tinorn down mo, kasi ala, hindi naman sa tara niya chimp mong pag kinahanga na dami, una ka nung katuburan ikwarta. Naubusan na, naastanan gani rong soba. Naastanan gani rong busay. O nagkakabankrap, gani bangko. Ikaw pa? May kut ako wakagagastusay, wakat ginagastusan, gano'n ka, nagkatinipon kang ikwarta, gano'n ka dayon, pagutom. Hmm. Wakat ginabayaran niya mga bills. Wakat ginagastusan niya, abi, ibisan vitamins mo lang na abi. Personal mong gamit, wakagabakal. Katinipon ko ng ikwarta, of course, hindi yon. Kaya, may mga tao, palalo pamilya, nga, pero ang damadumduman na din, Kimo, katrong panahon, yawa mas naging buligi. Hmm, ikaw din magain. So, daba may gana nga mga aking Kimo, magmasa, talaga ka buot. Eh, man, mabugin buligi. Sinta na rusty siya, no? Pero hindi niya mga bagay, sabi nga ni Judith, ipasadyos na gun lang kay. Wala man siya magagawa eh. Kung baga, patulan niya yun. Mm. Diba, John? Patulan mo yun. Wala rin. Ikaw maghihapon rong, ano? Kung baga, sila tumatawa, tapos ikaw nagkakonsumisyon, ano sila, hilo? Oh, te, kung doon sila masaya, di bahala sila eh. Diba? Although sayang, no? Sabi ni Jeff, pinundar niya. Ganun rin natabo. So, ganun talaga eh. May mga bagay na dapat pong isakripisyo kung gusto magkaroon ng tahimik na buhay. At yun ang ginawa ni June. Sinakripisyo niya yung kanyang mga pinaghirapan para magkaroon siya ng peace of mind. O diba, mas tahimik yung buhay niya din sa farm niya, sa banga. Oh, so, hindi mo yan, yung kanyang pinaghirapan na yun, kung doon pa siguro yung Maude, nagalingin pa uwo na, di siya magkakaroon ng katahimikan. Oh, since naging give up niya, gisakripisyo na to, raturo presyo dyan it pagkakaroon mo ng katahimikan sa buhay. So kung yun ang nagiging price ng katahimikan mo, good decision and wise decision why? Hindi mo mabili ng pera yung ano. Hindi ka makabili niyan sa butika ng peace of mind. Hindi ka makakabili sa junk shop. Wala kang mabibili ng peace of mind. Kung may kailangan isakripisyo para magkaroon ka niyan, kailangan mong gawin. Kung gusto mo magkaroon ng katahimikan sa buhay, okay, at kailangan mo may isakripisyo ka, ay di, sacrifice mo eh. Mapudlay, masakit kasi sa una, ganun talaga, no? Bow, halos buong buhay mo, devote mo sa, di ba, sa imong hugod, imong pinag-ipunan, and then, ganun lang ang mangyayari, masakit din naman. Pero, ang banimang bet-bet, tama kagiti Talils. Padalhan mo sila ng package. Pera, gautang pa ako sa kaibigan ko ng grocery para may panghanda sa New Year or Pasko, pero loko na. Kasaklap man tana. Ay, nak. Kasaklap man, ma'am, no? Sige lang, ma'am, okay. Siguro magiging lesson yun man doon, Kimo, no? Magiging eye-opener yung gid man doon, Kimo, nga. Wala namang masamang tumulong, pero bigyan mo na rin sila ng limitasyon. O, di ba? Hindi mo na kasalanan yun kasi inabuso naman nila. Eh. Di ba? Hindi mo na kasalanan yun kung wala silang panghanda sa New Year. Kailangan nila paghandaan yun kung gusto nilang maghanda. Kaya nga dyan ka sa malayo. Kung gusto nilang maghanda, di maghanda sila eh. Pag-ipunan nila eh. Sila maghanda, silang gumastos. Kung may iambag, kati ambag lang, pero hindi mo... Hindi yung sagutin mo lahat mo ano yung gusto nilang handa. My God, di naman yun. Diba? Lalipas din ang New Year na kahit walang handa. Konting handa, okay na yan. Pero yung talaga magpabongga ka ng handa, tapos hingiin mo lang doon sa ano mo, pamilya mo, diba? Kapatid mo, para may pangpabongga kang handa. Ha? Hindi naman tama yun. Kapayor lang din niya na naghanda ka, nagpinangutang ka para maghanda. Pero naman kung pakialam kung nangutang ka kasi ka naman mabayad, ang punto ko doon, di ba? Bakit pahirapan mo yung sarili mo? Para sa isang sasaglit lang na nahandaan. Eh, pwede ko namang humanda ng kaya mo lang. Kung pwede man lang maghanda nga, kaya mo malang man. O, yung kaya mo lang. Ha? Kasi ang tao, mabusog mo yan sila o magutom man yan sila, may sasabihin pa rin naman yan sa iyo eh. Ha? matabang man o maalat ang iyong luto ay may sasabihin pa rin naman yan ang tao. Makumud-kumud man doon gihapon. O, di ba? Masarap man or Hindi yung luto mo, may sasabihin pa naman yung tao. Nainimbita mo. Nairereklamo pa rin naman yan sa'yo. Nakakaloka. Kaya nga pinutol ko na ang tulong ko sa kanila. So, lesson din naman yun sa kanila, ma'am. Kasi kailangan mo rin na magbigyan sila ng... Alam mo yon, yung iparamdam din sa kanila na... Na hindi ka naman ganun kayaman. Nagtatrabaho ka dyan. Sa edad mo na yun, nagtatrabaho ka pa para sa sarili at para sa mga anak mo. Tapos sila nga, magpapasarap lang, nag-aantay lang ng biyaya. Kahit sino, kahit sinong mga pamilya na OFW or mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ha, na nagsusuporta sa'yo, huwag nyo namang abusuhin kay hindi nyo alam kung anong mga pinagdadaanan nila yan doon sa trabaho. Madali lang sa atin ang humingi, pero hindi natin alam kung paano nila in-earn yan. Huwag kita kasay kung paalin ang daron niya na ipon, kung anong klaseng pagtrabaho na naging ubrap, ilang oras silang natrabaho para makaipon sila ng inyong kailangan. Magkita ko yung ginapangayon, tiginitos ay, linibot, anak. Ay, sipa, baga. 1 euro kung 70 pesos. 25 euro is 350. Ay, tama ba? 5 euro magtig 70 is 350. O, sipa. Ay. So, okay lang man tayo kay kung rong inyo tong pamilya sa ibang bansa ay randa nga mga kung nakapangasawa man abiit mga foreigner ay kung mga tag-iya matarat kong panya o mga CEO, abisan pa ganyani. Kaya hindi man ang dagidro niya sarili. Kaya actually, sa ibang bansa, sa ibang mga lalik, ako niya sister, sa mga, may mga ugali galing mga German niya. I don't know, mama, kung makaraman ni mga mister. Nga, although gina-entrust ng dakimuro andang kwarta, pero kailangan mong maging transparent sa kanila. Ayun ako niyo niya, sister. Ano gina rin mo? Like, may mga ginagastos sa, di ba, may ginapadaga kamon, may ginapabakal. Talagang, ginalista. Oo. Para, kumbaga may basis imaw, ipakita ka na nga, mister. Although maman ni mo, ginaano ha. Pero ang ana nga point is, kung abi mo na ila, nga, although nagatrabaho man imaw, pero syempre, bilang asawa, syempre may kwarta man doon ana nga husband. Pero abi ko rin mo na ila, nga, kapariwit ibang nga mga Pinay, igna, ma'am, sa Germany, nga, ginaabuso ro andang mga asawa nga mga German nga na to the point nga naghiwalay, nag-aaway because of money kasi may mga property kuno nga paobra sa Pinas nga hindi alam ng kanilang mga husband. Pero dapat kaya ba na nga gid imaw no? Although asawa na pero gusto na lang magiging transparent ba nga para kung questioner man imo ipakita tayo mong listahan niya haraho hinaadto makarama. Pero ang asawa mo at ana, very kind, very mabuot kita ng husband. Bukot at ano ba, imo pa kanyang babaan kung persa ng asawa. Okay, sige. So but anyways, to wrap it up, no, sa aton nga topic this afternoon. Although, sa aton nga, alam mo, ro sitwasyon na, aton abing nga family ties sa Pilipinas, kita nga mga Pinoy is talagang, pag hinamba mga pamilya is pamilya, kita na, we are, kumbaga rong closeness, rong hinamba nga pamilya, bisan nga ni mga second cousin, third cousin naghilibaot pata kita no, iba sa ibang lugar what ano nga nagkilaga ng mga ano-ano nanda. But anyways, pag hinamba mga pamilya sa Pilipinas, hay pag hinamba pamilya, pamilya gid ana. Pero hindi man lahat nga pag sinabi mong pamilya ay ganun talaga ka-close ang relationship. Dahil sa idman ka mo, mismo man siguro ka mo, pamilya man yun, si Ma'am Bet-Bet gani, o sa Bilogon sa makatestify siguro. Nga, buko man itanan gid nga pamilya, nga mahamba mong pamilya is talagang magiging karamay mo sa lahat ng oras. Minsan nagiging pabikat pa, Ma'am Bet-Bet. Dati titeles ka na, bayaran sa school, tatawag sa akin. Bayaran sa kuryente, tatawag. May sa CP, tatawag sa akin. Padalhan ko siya, tapos niloloko pa ako. Ay, ganun, ma'am. Bayaran sa school. Grabe, pati bayaran sa school. Ano ka? Sponsor. Bayaran. Bayaran sa kuryente. Bayaran sa CP. Oh, grabe. Sarap ng buhay nila eh. O, oh, diba? So, reality, hindi man perfect rong family, no? May una gid nga conflict. May una gid nga, may problema gid, may hindi may magandang relasyon. And it's very normal. Dahil hindi naman basihan ng pagkakaroon ng magandang relasyon ang magkadugo. Mas may manabibuild pagani nga magandang relasyon sa ibang tao compare sa pamilya mo. I don't know, no? Pero mas nagkiklik parang inyong friendship sa ibang tao compare sa pamilya man. May mga maganon talaga. But importante lang ano man dong estado at nga pamilya for now, no? At the present is hindi ang naton pag dugaon sa atong mga sa atong mga kaugalingon nga still they are our family, no? So, pero ibig sabihin no na hindi ibig sabihin no, na hindi ka na maglalagay ng boundary tulad ng ginawa mo, Ma'am Betbet. You have to set also your own boundaries hanggang saan lang. Kasi once na walang boundary yan, kung hindi mo limitahan, aabusuhin ka rin. Mag-over the backod yan. So, lalampas na yan sa ina-expect mo kung hindi ka maglalagay ng, kung hindi ka magsiset ng boundary sa pagitan ninyo ng pamilya mo na sabi mo nga ay halos lahat na lang ang pangailangan nila ay iasaki mo, okay? So, yun po ang dapat lang nating isipin kahit sa ibang tao man. Let's set our own boundaries. Pag meron kang boundary na sinet sa pamilya mo man o sa ibang tao, maiwasan mo na maabuso ka. Maiwasan mo na lokohin ka nga samantalahin doi mo nga pero imong pagiging kind, di ba? Yung pagiging malambot ng iyong puso, maiwasan mo yan because you set your own boundaries. And that's all that the matter is, alam nila na hanggang doon lang dapat sila. Di ba? Dapat sa idnanda nga hanggang dyan lang sila. Kasi di na sila dapat lumampas pa doon sa sinet mo na boundaries. So hopefully may natunan man ka mo nga lesson sa aton nga topic this afternoon. Until tomorrow sa Sabado nga edisyon, it aton nga pagpangalagad programang Palautwasan Mo, of course, and Still with Jerma Sinadyahon. Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan git ako it maayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuman po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Leading Vegetable Store, Numancia Public Market; Nicknick Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, real religious and gift items and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 09-45-775-1995. Tandaan,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
12: saan
13: po kami
12: nag-coffee
13: ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
12: Tama,
13: ganyan.
12: Tama.
13: Well, maraming po salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: Go! This is my radio.
17: I love this station.
18: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music.
15: Ito ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East na May Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.

0: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapir nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon kita ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Pagod sa

0: impormasyon pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, saan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palaan doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palaan doon ay... Siyempre, hatid yan sa atin ang adibo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Saan man daw kung buhay ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na naman tayo dito muna sa ating programa. 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Sangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Yan din siya.
0: Nanay Feli ng Jensen. Opo. Okay po. Nanay Feli. Okay po. Opo.
1: Wala pa rin dito sa Jensen na...
0: Wala pa rin. Opo.
1: Hanap natin sa kapon. Lahat nagusikat. Tinuntahan wala daw.
0: Wala daw. Okay po. Sa Jensen. Wala. Okay po. Actually, Nanay Feli, nasabihan ko na po yung ating po namang, yung ating po namang mga deliveries. At ginagawa na po ng paraan, papunta na po dyan. Di ko lang po alam kung saan pa sila kasi kailangan mag-drop by. Hindi lang naman po kasi yung isang lugar ang pinupuntahan po nila. Halos po lahat ng mga nadadaanan po nila ay nilalagyan po nila ng ating po namang rice coffee. Nang sa ganun, yun nga po, makatipid din yung ating po namang mga kababayan. Yung ating po naman deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So, antay-antayin nyo lang po, Nanay. Kasi po, paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung po dating butika, Nanay. Yung po dating butika natin. Yung pong dyan sa Jens Rojon. Tama po ba yun?
1: Opo, Rojon. Ah. Dito, maraming marojon.
0: Opo. Opo. Tapos diyan po sa saan pa nga to? Opo. Wait lang po. Rojon, Esrin Pharmacy, Dajangas Drug Store. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, mga butika na pwede po nating puntahan para po naman na
1: butika.
0: Ano po 'yon?
1: At saka Mercury, at saka Watson,
0: ang aking
1: alam.
0: Opo, kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, pwede rin po yung ating, pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.
1: Dito, Kuya Boy, Roger lang.
0: Okay, sige po. Sige po, Nanay. At yan po yung sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensen ng ating po namang rice coffee. Sa bayan po yan, Nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuhan kaya? Buwan? This month?
0: This month po, Nanay. Panigurado po yun. This month. Darating po yung ating produkto dyan, Nanay. Antay-antay lang po at ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries, Nanay.
1: Opo, sa Rojon po. Sa Rojon po.
0: Apo, apo, apo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung ganun.
0: Apo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay. Lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli. Ng ating rice coffee dyan po sa Jensen.
1: Nagbilihin ko para matagal pa
0: Oo, dapat po ganoon para hindi na kayo pabalik-balik at matagal yung konsumo po, Nanay. Tapos halimbawa meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos naman ang rice coffee ko, paano makumakabili, oy?
0: Kaya
1: dalawang tuksman magdating yan sa Shopee,
0: bagal. Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi may ano po yan, may tawag dito, Paal. May, opo, tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga doon na po kayo sa ano, sa butika na lang po dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, Nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, Pal, magdating.
0: Sana po, Nanay, sana po. At ipa-follow up ko po sa atin po namang mga deliveries ngayon. After po nitong pag-uusap natin, itatanong ko po sa atin po namang mga deliveries para kahit po papano, alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: Marami na yung mga kaibigan ko, endorse ko na. Kaya lang wala pa.
0: Sige, wala po. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga deliveries.
1: Sana po ganyan pa buwan ito.
0: Sana po nanay. Opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung atin po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo. Maraming salamat po nanay, ha?
1: Salamat po, kuya po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo nanay. Laging mag-iingat po, ha? Thank you, nanay. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan, dito po sa ating balado doon.

0: Tawag po ninyo ng sa gayon eh pag-usapan natin mga kaibigan yung inyo po namang makakaranasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng. Okay po. Nanay Bebeng. Okay. Okay. Nang Oriental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: 76? Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa akin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na eh, ako yung makuan ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na liliw ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, tatlong doktor na napag-check up na sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oo. Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, sila ka mataas na lang ang grado ang nilagay. Wala din ho eh. Wala. Ay, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw nyo naman magpa-opera? Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ay ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera? Opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi niyo nga po, eh medyo... mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyong po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niya naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee. Magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero, hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po, kumbaga matagal na po yung sakit po ninyo, matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata, kumbaga marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So, kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin, kumbaga tsagaan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee at sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yang mahigit na dalawang taon na ako nagainom.
0: Yes, dapat. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako yung madalang magbawas. At pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pala nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Diba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung, kumbaga, naaayos pa rin ngayon. Kasi kumbaga, ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh. Opo. Kaming mag-asawa, kainom ng rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, malakas naman ang kanyang pakiramdam. Kaso lang medyo napayat.
0: Napayat? Opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay. Kesa nang mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Ah, 'di ba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yung tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, kung minsan magkakuya mo, nasakit ang kanyang dibdib. Sa ko yan na lang ang in-press coupe.
0: Oh, ano po ba yung napacheck up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napisik up mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Ah, hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tatay yung pananakit na yan ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-i-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang mintinan.
0: Oh, yung may... Opo.
1: Yung po... Ang nainom lang ni Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya na kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Ba, wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rescue.
0: 25 in 1. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang kumbaga papaabot po sa atin po namang sa atin po namang mga tawag dito mga deliveries na dyan sa Bungabong Oriental Mindoro, si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakainip na ako nun, boy. Eh, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ah, mas maigi nga po yun. Alam niyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxin sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Saka pwede pala, pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po, nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili kayo dati ng ating 25 in 1?
1: TikTok.
0: Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, ako, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga yung ating po namang 25 in 1. Pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oh.
0: Oh, pwede yun.
1: Ako naiyak sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pagka ako'y nakaturog sa gabi, ako'y nagising, minum uli ako ng rice soup eh.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin nyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan, ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanya pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rin.
0: Masarap yung tulog. kumbaga, wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Ah, nagtatalon. Okay yun. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yun. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Sa kamoy, siyang alalay ko, siyang talag-akay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay
0: ho, ari. Okay. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng atin po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin? yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmin na nila, talagang masarap. Masarap inmin at saka talakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, nanay Bebeng. Lagi pong, nanay Bebeng, ha? Lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni tatay. Maraming salamat. Ano po palang pangalan ni tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay... lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Kaibigan, si Nanay Bebeng ng Oriental, Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga panatuntunan, mga kaibigan.

po maiiyan na tumawag sa atin. Ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong anong ito, programang ito, mga kaibigan. Dapat po hindi kayo nahihiya na itanong. Ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto. At yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniida po mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino, kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo niniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh. Di ba? Kilala kita. Di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig yung mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba kaysa sa mga kapamilya natin, 'di ba? Sa mga kakilala natin, 'di ba? Pag narinig natin sa ibang tao yung hindi natin kilala, ganun 'yun. Aminin man natin sa hindi at talagang ganun yung iba natin mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat at hindi naman talaga lahat 'yon. Pero mostly ano po, ganun po 'yon. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sasabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman. Hindi naman dito yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakakilala, maniniwala po sa atin yung ating po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Nine 69226 9623, mga kaibigan, ang numerong pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin po i-text yan sa amin. Pwede nyo ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it More Power Biotic Coffee, ang ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit ko yung boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: Thank you.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banuat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 18 sa bugan ita Hulyo dagong 2026. Raya ro ikatlong Sabado. Para sa bugan ita Hulyo makaroon nga dagon nga 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters nga maliyon, mamati yun kita. Ko inyong ginasubaybayan ag inyong ginaabangan nga programa kada agahon rong programang Todo Birada. Rong Todo Birada magapagayag itdaywang oras ag tunga. Hasta kita alas 7:30 makaroon nga daw kara ita Sabado sa aton nga pang Sabado nga edisyon ita programang Todo Birada. Standby sa hindi magbuhay ha. Ay i-check naton do dayagan ita panyempo. Panyempo makaroon nga daw ita Sabado. Agro panyempo sa sugod itap at nga adlaw hasta Miyerkules. Rong ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Ang sitwasyon panyempo man sa baybayon. Agro aton nga temperatura. Ag ano bagaro nagairal makaron ha? Anging habagat. Kamusta ro LPA? Agro iba pagid nga mga weather disturbances. Aga standby man kamo sa hospital report. Ay kamustahon tamando mga hospital. Iya sa Banway ta Calibo especially sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital ha. Sa report doon ni Katodong John Cabisilla. Ay pagkatapos ni Katodong John sa hospital, matabok kita sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply ha. Direkta sa aton yamay, temporary public market. Kamusta ro isda? Ay isda malang mando gina-check naton adlaw-adlaw no? Ay siyempre nag-on and off. Mukontat parihas doon kung karne nga harun gilata o wata nagabawas. Nagadilinugang-gang. Mga tinugan o naton, presyot panakot, presyot bugas, presyot grocery. Aton doon nga pag-sikya ron. Sa report ni Katodong John Cabisilla. At siyempre mga ma-action nga mga ging pang-respondihan, ging investigahan, ging tutukan o aton niya mga kapulisan. Iya sa una distrito ha, maghalin sa may Calibo Municipal Police Station. Aton doon nga pag-sikya ron. Aton doon nga pag-ling-lingon. Kung nanoro mga nakabaghag. Sa polis sa blatter entry it aton niya mga kapulisan gabigon gid iya sa may Banwa ita Calibo sa may Banwa it Libacaw may alleged mining may minahan ang aging paungkat aging sugod ko aton niya mga kapulisan sin o baga kararo mastermind ay nasa kustodiya makaron ita Libacaw PNP pero sambilog sa mga responsable nga nagabuog ako ginatawag nga mineral o kondunang manggad sa nasambit nga lugar nga uwat abiso ag uwa ita permiso sa mga natungdan nga ahinsa ita gobyerno ag raya ay ginabawal mga katulad. I-check naton kung anyong pahito ra at kung sino ro mastermind kung raya nga rang mina minahan pag mina sa may Banwa kara ita Libacaw. I-check naton doon nga investigasyon ita Libacaw PNP pinagi sa andang chief of police no nga amigo naton nga si Vidal. So standby ka to no Rinald. aga standby man katodong Rolly Boy Herrera direkta sa may Banwa kara ita Numansia. Mga nagabagang balitang polisman gihapon. Aga siyempre magatalakay man kita't mga nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, mga napapanahong isyos ag komentaryo sa makaron nga adlaw kara itas Sabado. Ag siyempre ruaton nga bantay pitik politika. Hindi gihapon dun maduga. Aro aton nga bantay pitik politika makaron nga adlaw kara itas Sabado. Good morning anay kay nang Rosy M. Isoga rayat aro tawo nga uwag kita nagatagaw. Good morning man kay Mami Pearly Puentes de la Rosa ina sa Puok or iyagon imo makaron sa may Juliana Marqueta. Kinapatamyaw na ro anang mga igbata ro Puentes family agnalumin na family ha. Una sa may area ita Aranas, Balete, Aklan. Aga good morning man kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Aga kay Nonoy Monas Indimieha. Aga kamanaman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay Nong Muli. Ina sa Amalia Store. Agkama naman kay Marilyn Itora Placido Tarusan nga nagapinamati man makaron una sa may tagas tangalan ha. Kay Eric Nazario ag kay Roy Buntogon mga katudo. Kay Toto Roger Lucero Nagales gawa man nagabugaw permigid nga nagapinamati sa aton karaga programa. Kay Sarhinto Romel Morato ha nga nagapinamati man samta nagahigop ita sang katasa it more power probiotic 8-in-1 copy mix. Good morning gali ha sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Gabi yung gituna sa may sitio baybay. Agkama naman sa may Pudlon sa pamilya Magno ha. Inakay ng pini agkay nung nono. Ay Sabadora sigurado ako. Kapaandar kong sandar at washing machine para maglabada ay masilak pa. Agkama naman sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, una kay Toto John Briones ha. Agkama naman sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sitio Proper, una kay Mr. Hel Regalado. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon. Kay Kagawad Inday. O naman kay nung Daniel Daning ha sa Blaon. Ag kay Ampod Apid. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon. Ag kama naman kay Ampod Jopri Magno and the family ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon. Inaman kay nung Dolpo Morado ha nung Dolpo good morning. Ag ina kay nang Julien ang kama naman kay nung Merlin. Sa pamilya Rilo. Ang inaman kay Realin Sokgang sa barangay Halas or Hugas sa may Banwa Karat New Washington. Ang kay Kagawad Bueno Abapial ina sa Magubahay ang sa Kamaligan Batan. Ang kay Jerry Rito sa ina sa Bacau. Good morning man kay Sergeant Nalumin ha ina sa Provincial Capital. Good morning man kay Kagawad John John Fernandez at kay Kumari ha. Kay Kagawad John John Fernandez and Company. Pati man kay Kapitan Daisy Andrade nagasigabungon kita. Una man sa grupo itatatak militar, tatak milgar, nagasigabong man kita mga katuto. Kay Kagawad Junior Torre ha sa Mobo, nagasigabong man kita. Una man sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply kay Tatay Jesus, nagasigabong man kita. Una man kay Daddy Bert Tabasa ha sa Tigayon, ha, magapit sa Motor Pool, nagasigabong man kita. Sa Linabuan Norte. Ang kamanaman sa mga taga Barangay Tinigaw, ina kay Nanay Kap, ang kay Tatay Kap, ha? Ano ba garo atong hukas ay? Hukas pa abimanang, halin malang kami sa Metro Manila, halin malang mana kami sa Pasay, nga nag-attender It National Liga. Pan ay may una matang crispy donut sa kuan, a crispy cream sa airport. So good morning ha, ay nakabalik kon do aton nya mga kapitanes. Ita banwang kalibo aga probinsya Taklan. Nga nag-attender itatlong adlaw nga seminar, tatlong adlaw nga lega convention. Ikto sa Pasay City mga katudo. Good morning ha sa pamilya Reyes. Kay Wonder Woman ah. Kay Mary Ann Ratay, kay Gagawa Jerry Adok no, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nya aga. Kay Madam Restelin Agiri at kay Binje Rotolo ha, salamat gid sa katamis-tamis nga mangga from Minaleso. So thank you gid. Kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buying ha, nga nagasugnod yun itgatong sa Dagapugan. Kay Karen Amara, kay Karen Mayor, aga kamanaman kay Bayet Bautista Yamog, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man kay Jopel Carpio ang kay Remy B. Castillo ha, una sa Toledo Nabas, nga nagapamati yun makaroon pati roan ang asawa grubilog nga pamilya. Sa aton niya mga tuda driver ha, naka-adjust yun baga kamo? Naka-uniforme yung tanan. At siyempre, good morning man sa mga taga-temporary public market ha. Ang mga vendors naton nga naguluhan gihapon kung saan o ba talaga. Asanda pagahalinon. Agrorayang nasa prente nga rang apektado nga ginapapull out yun ita MMG Aklan ha. Nga mga stall mga katodo. Ay may pagpahayag kahapon si Mr. Noy Pador. Kaya hindi ko no magnaba sa mga 30 anay ro pamuo no. Nga nakakaharang, nakakaapiktog, ikumples ika to sa unahan. Paagtot kalatutsi mga katodo. Marabisan papaalin, ayuwa ang anit lugar nga paghahalinan. At mayan kung masugot kong taruroyon nga ron niya mga vendors, kahalinon yut ang buwag una sa aton niya temporary public market. Ay naging kaparte yut asanda ro na ita negosyo, di ba nga? So dapat abihay magapit ang una ang sa bisinidad. Ita temporary public market kung may paghahalinan gitman. May punto ang bawat komentaryo. Good morning kay Kami Gregorio, no? Inapaloap na kunta ko noroan ang panawagan sa naduga nga black wallet na may sugod niya mga ID at driver's license, no? Sangaga ni Dennis Gregorio, ita tinigaw kalibo Aklan kung makita kunta ay iuli lang sa inyong istasyon. Salamat, gid, ha? Kung una undon, ag may nakakita, ag may nakabati ko atong panawagan, suay ta. Ibalik, kita nanda iyan sa Radyo Todo. Or idagho nanda ito sa Kalibo Municipal Police Station. May punto ang bawat komentaryo. Good morning kay Mercy Andres, ha? Usot ang makaroon mga katodo rodingge. Kung sa bagay ay nagaugan-ugan abi. Mauganon abiro panyimpo, kurunday lang, pagkatapos it bagyo nagsilak-silak. Pagkatapos ni Inday, pagkatapos ni Jose mga katodo, nagsilak-silak. No?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagmagamagaman do aton yung ogsaran. Ang mga katodo, aga anat abing tiyempo makaroon itadengger ang mga katodo, di ba ga? Ang aton man nga pagabalikan ha, ro project status. Ita local government unit, ita banwang kalibo. Ag pati man si Engineer Danilo Gumban ha. Pati man durayang anang umagad nga kontraktor patiro anang unga nga tagalinabuan. Pero mga proyekto sa barangay Mabilo nga overpriced. Aba kon moro krematorium naton. Pero project design nag-aabot i 3.5 million design pa yan. Sos Maria kagosip ginghampangant ako. Ginghampangant ako gusab mga katudo. Ha, design pa yan ha, ko krematorium ha. Ay 3.5 million. Pero 3 meters nga tambak ay naging 1.5. Agro yun do design, 3.5 million mga katudo. Sos Maria kagosip. Ano tang klaseng designer do tagalinabuan nga ra?
1: Matalino talakayan, masarap pakinggan.
0: Ano ang ro kumpanya ko anang umagad ka ra?
1: Matalino talakayan, masarap.
0: Bakon mo ha? Project design 3.5 million. Agro 3 meters nga tambak 1.5 yang. O sin hagturo 1.5. Agrabit aro 3 million nga ron nga design. Ah mga katodo ha, so doon do aton nga na-discovery, amat-amat naton nga na-discovery, amat-amat naton nga i-rebuild o kontrobersiya, agro-anomalya, agro-corruption iya sa Banwat Kalibo. Abong problema or discrepancy sa pila ka mga proyekto it aton karaga Banwa ita Kalibo. Aton niya pagabalikan dun ha. Good morning anay kay Nomer Puentes ha. Kinapatamyaw na Rupentes family ina Saharo, Iloilo City. Aga kama naman kay Well Andrade Tambong ha. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Kay Evelyn DJ ha. Kinapanawagan na permero Ibahay Water District. Nga bungol ko no. Wow. Kay kagawad Michael Villanueva Solina. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nga agahon. Alas 5:30 gundo aton karaga oras naka-standby gun si Katodong Veronica si Torres. Report naton hanungod sa dagagan ita panyempo, i-check naton mga katodo. O naka-standby gun, hindi naton pagpabuhayon pa, hawan-hawanan taro report.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O kamusta ro panyempo Katodong Veronica si Torres, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto na nga sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Although sa ngayon, wala naman tayong inaasahan ng mga pangmalawakang at pangmatagalan ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Pero patuloy pa nga rin ang epekto ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating

0: 18 to 23 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 28 to 32 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao katulad nga sa Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin na yung ganitong klaseng panahon ay posibleng magpatuloy hanggang Lunes at pagdating nga ng Tuesday posibleng magpaulan ng habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at pagdating ng Wednesday sa may kanlurang bahagi ng Visayas pati na rin ng Mindanao area. So dahil nga good for 5 days sa ating forecast, may chance pa itong magbago kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Iloilo, Zamboanga at Davao ay 24 to 33 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:36 ng umaga at lulubog ng 6:29 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Roaton niya weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Pabor sa aton niya mga mangingisda ha, uwa man kita itagil warning. Kabo-abo makarundodakop nga mga bagaugo, mga talakitok, ag kusang adlaw nga to, manumbok, kabubaho kita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Pag mga makaraabing makanay-kanay nga raro, rayang ginatawag nga bagaugo ag talakito kay andarang season, no? Padyakpat-jakpat man ang mga katuduro aton niya mga mananagat.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Good morning kay Mutya Kawaling ha, ina sa Scotland nga nagapamati man makaron. Ag sa pamilya Kawaling man iya sa Numansia, no? Nga nagapamati man, no? Kay Sunny Antaran ag kay Lina Mercado, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karay nga pagpangalaga.
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Aragon kita sa aton yung mga nagabaga nga mga balita, sa aton yung mga headline.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Hindi magnabanwa sa mga 30 ka mga stall ro pagagubon. Agpatindugon man dayon igto sa unahan. Ha? Ro iga pull out nga ra, haydi karara sa prente kung MMG Hospital ha? Sa may San Lorenzo Drive. Ay suno kay Market Administrator Mr. Noy Pador, several liters na. May mga sugat yun nga nabaton halin sanda sa pamunuan it MMG, no? Nga kung pwede, rosakop ko anda nga hospital facility or health facility hay i-absweltoon sa mga stool. Ah? Buon yun do mga stool ang mga katudo. So, bangod nga uwa it paghahalinan, hay ideyahan lang nga i-compress ko, no? Hambang ni Mr. Noy Pador amat-amatan. Di kara sa way, no? Paagto sa may Kalatutsi. Bukod at sa Kalatutsi mismo ibutang ha, ay makitid yun yan iro Kalatutsi ngaroon, butangan pa ang mga katudo. So di karon yata sa mga stall nga nagahilira, di karon man ro pagabutangan it daya nga mga hindi magnaba sa 30 ka mga stall nga pagagubon ag pagapatindugon. Ayan, ha, ibalik. Pero sa gastos

0: anak, no? Gastos anak ko tag anat mga stol bukon tat gastos ko aton nga LGU.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ayahani hambay ko kahapon sa Daywang adlaw sa labor pagang gagastos kamo it mga 4,500 kon mga tatlo ro inyo karang labor. Oh. Hayro mga material pa nga bakyon. Oh, gamit, no? Aga ka man naman do pamahaw. Ah, kung wawon abi manat ilabas do 7 gatos ngaron nga inadlawan.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Kon aboton tarot it mga 5,000 noro imong igastos bago ka nga makahubo guman ang makabaligya, no? Kon in kaso nga mag-order do aton nga pamunuan itindahan do aton nga medyo do aton nga LGU, o sige, mag self demolish kamo ag humalin kamo di kato sa unahan.
1: Todo berrada.
0: Ayaw man yani yung tawa man ita relocation nga paghalinan. Ay relocation malang manyani di karundon sa temporary public market naton mga katodo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning ha sa Tres Hermanos. Aga kama naman kay Tita Emma Vega ha nga unaon siguro sa Estados Unidos makaron. Huwag kita kami makatsimpo nga magpangaping nga daywa una sa Uncle Bro.
1: Todo berrada.
0: Ay nainawin kita mag inom it kape sa Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Samtang Radyo sa Todo. Pihak kamahin sa dugang pagid naton nga mga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
0: si
1: Todo.
0: Si Kalibo Radyo Public Todo. Market Administrator Mr. Noy Pador, uwa pagid it may kun ano nga habaton nga komunikasyon o kun opisyal nga komunikasyon, no? O kun sugat o kun memorandum o kun abiso nga nagatagana kun hinunugon amat-amatan it pull out, ah, agpahubuon una sa bag-o nga Kalibo Public Market ro aton karangabay nga vendors. Uwa pa ha? Uwa pa ta? Wapatat kung nanong advice, kuno August, kuno first week of September, hay si Indo ginghalinan nga Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, mga nangan Agosto.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: May naghahambal nga first week of September. Oh. Ay basi makon October, November, December ang 2027 yun dayon.
1: Todo berrada.
0: So basta sa interview naton kahapon kay Mr. Noy Pador ging confirma nana nga uwa pataimaw nakabaton it kung nano nga order ang mga katodo or official nga sugat or mga advisory o kon memorandum nga raya anay nga section do iamat-amat ithalin imaw nga imaw hasta nga maubos hasta nga i-vacate agod maibalik ni karon do aton nga mga taga-transport, no? Ay ana ron lugar it aton nga Eastern Terminal, eh. Ro ginagamit nga ron makaron. Nga temporary public market, mga katodo.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, kada agahon, ah, nakakabaton kita hayos adlaw-adlaw, itreklamo. Kung mga naga-ehersisyo, no, naga-walking, naga-jogging, naga-exercise, no, naga-paliwa-liwa una, hayro naga-tambad na kanda una ay basag nga bote. Oh. Kung bukot bilog, basag. No. Naga-kalhit nga mga basura. Naga-kalhit nga higko itsapat. Especially ruruyon nga ron niya nagawinarang wara nga mga kanding.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, mga katodo. Agro, hugom. Ah, mga katodo. Pauman-uman lat, ama na idol. Uwa, tabi mana ginatawi it abiso ag striktuhan. Ay matsauwa man mana mahakat do mga nagabagaligya. Nga dapat, negosyo nyo, kalat nyo, linisin nyo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay hastahin uno nga hindi takan do mga sweeper naton. Oo matod andang trabaho ron. Pati si Kapitan Lodi Pinos, no? Agro mga volunteers una. Hastahin uno nga hindi takan nga pauman-uman lang ro problema sa basura. Una sa Baywalk. Kuaton nga apo kajitipot nga gindisinyo for tourism purposes. Hay amat-amat yun nga ginasalaula. Konbokon ita bilog nga buti, basag nga buti, basura. Ah, imaw nga imaw, adlaw-adlaw, doon do problema nga ginapaabot ka ton mga katuto.
1: Matalinong talakayan.
0: Ay paano kung uwait may taga-silhig o na taga-limpyo? Ging salaula nyo, ging samad nyo ro aton niya tourism site, one of the tourism site, no? Nga gina amat-amat develop pa aton niya gobyerno provincial, ako gobyerno lokal.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay ro ginahugat-hugat lang kararo, ging padrap nga tong development plan. Ay saksi karon si Mayor Juris Bautista Socro during the meeting nga ging assigned ron sa Municipal Engineering Office kaibahan rong taga tourism at kaibahan ng taga Medo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Asa nabuong naton nga information kay SB Ronald Marte. Kabuhay-buhay utama na idol dumiting or pero uwa taghapon man at may natawo ko nakagawa nga development plan. Nga ibutang sa sangka lugar yang dutanan niya mga vendors nga nagakalhit una nga perwisyo man sa mga nagawalking, nagaehersisyo, nagajogging, nagarelax naton niya mga kaigmanghuran.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Pero ibabi nagaagaw at espasyo mga katodo, di ba ya? So dapat gid man nga ibutang lang sana sa sangka lugar. Ay rotawo mat nga gustong kumaon, gustong magkuyam-kuyam, magto matarito ron ag pumili ko anang kutob nga bakon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: O, hastahin ono, Kapitan Lodi, ikaw nga hugdan. Mga volunteer una, mga sweeper nato, hastahin ono nga hugdan ka mo una sa pag asinilhig una itabasura ag mga butilya nga ron.
1: May punto ang bawat
0: ag maghinilugom it aslom kada agahon.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Good morning kay Erwin Binos, ha? Kay AI Dom, ag kay Jomari Nerha, no, nga nagamonitor gud makaron sa aton karaga pagpangalagad.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Harat aroma nami, no? Ay kon isalig matuod naton sa taga Department of Public Works and Highway, ro taga DPWH makaron, hay hindi pa makahugag haman. Hay naka-press paghihapon do mga pondo. Hadadagahig ro iba nga mga proyekto nga uwatan at kahilabtanan sa flood control scandal.
1: Todo berrada.
0: Ay mayadray, nakaisip ro atong pinalangga nga gobernador, no? I think mga kuwang-kuwang 50 or 49 ka mga streetlight. Ay ging desisyonan ni Aklan Governor Juan Miraflores nga butangan it mga streetlight ro mga black spot, mga madugom ba? Ligom-dugom. Agrorayang mga accident prone area. Sa nagakagainyain nga mga lugar nga sakop it provincial road mga katuto. 49 unit is street light do initial nga ging pa-install ni gobernur sa mga lugar like Bangalibacaw Road. Una sa Bakan, sa Turalba, Dagitan, Paningayan, Segment. Sa Turalba, Sibaliw, Arcangel, Feliciano Road, mga katudo, ang iyaman sa Numan sa Leso, Malinaw Road, sa Bugasungan, Leso, agro nagakonstra kay Ruaton nga Provincial Engineering Office.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ay mayan yan eh, narealize ra ko aton nga gobernador nga kon isalig tama na sa ibang ahinsa at gobyerno. Like abi sa taga DPWH sa National Highway, wat at mahimo. So king ideyahan itato gobernador nga mga lugar, mga black spot nga ra, mga accident prone area nga pahayagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Do problema sa baha ha, o nasa The Mall Shopping Center, sa Islat Boracay, sa Balabag. Pagkatrata ron doon kong Committee on Tourism, Arts and Culture, Laws, Rules, Ordinances, Public Works, Housing, Land Use, and Urban Relocation. May pagkapatigay yun nga legislative inquiry. Pagkaistoryahan do problema nga ra sa baha. Una sa The Mall Shopping Center sa Isla Itaboracay, sa Balabag, sa maabot nga July at 23 mga katodo. Pagatalakayon doon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nakatagana ron sa July 23 nga pag-aistoryahan. Mayadron ay hapanuhan man kuaton nga mga miyembro at sanggo niyang palalawigan.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Okay, dali lang i-check na nato si Katodong John Cabisilla sa anak karanga report direkta sa may Provincial Hospital sa ato niya todo bantay presyo, todo bantay supply.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa ato niya may temporary public market. Kamusta ro sitwasyon? Katodong John, pasok. Katodong John, please go ahead.
2: Roger, katodong Jidil, no? Unahon na natin ro balita magalin sa aton nga may Provincial Hospital. Dahil nga rangasang ka-40 anyos na tinuga, imautara na laban, aging dala iya sa aton nga may Provincial Hospital. Natabo, katodong Jidil, pagpanglabo, ay alas 9 ro pong rason kabi. Pero nag-abot imo iya sa aton Provincial Hospital, yung mga alas 11 ro pong rason gabi, dala ita MDRR imot na talibo, rubiktima nga rang halaban nga si Gilbert Taladro, 40 anyo sa pangidaron karon ng imawit taga barangay Kugon sa Banwa ita Malinaw nga kunsin. Ina manimo sa andang nga lugar katulong Gidel, ina manimo ginlabo, ina mismo sa may barangay Kugon Malinaw nga kunsin king respondian ra ita taga MDRR imot na Malinaw agrubiktima ging dalaya sa aton nga may Provincial Hospital dahil si Gilbert Taladro ay nakaagom katulungan nyo nil it mga lastro saan nga ulo no rana kara nga wala nga dalunggan ay na pahuskid rana wala nga dalunggan kara may tama manimot pagpanglabo kara saan nga porsyon itanang nga likod nga kunsiin dahil nga nga biktima iya makaroon nakakumpine sa may intensive care unit itato nga may Provincial Hospital o naka-ICU gitaray nga nga biktima nga ita pagpanglabo no ina mismo sa may barangay Kugon sa Banwa ita Malinaw. Aga i-report ko lang katulong nga no? Dahil daya ay mabahol gid namon nga ano ra nga gina damdam namon makarundo ro sambilog namon nga naging kaibahan sa MDRR mo punat kalibo nga kutsiin na aksidente sa motorsiklo no? Ramon naging kaibahan nga nga si Jan Munmun Villares mo abir katulong judil halin mo sa taga Old Buswang tayo no? Halin mo sa Old Buswang paanto takotay mo pauli imit barangay Tigayo no? Sakay mo sana nga motorsiklo ang pagabot ani karon sa may barangay istansya hawigit anak katro nga Judel ra anak karang pirutos o may ana ber nga pirutos nga nagputang sa tricycle hawigit ta aeroplano ni munmun anak kunta nga pagasalpon o ano na nga ma, ano na nga ro na wigit nga tunga pirutos ugaling habuyan na ra anak nga manabila hay ato ta katro Judel na lost control tay maro no madasig-dasig berdulagan ni tutu munmun no aga tumumbat imo sa motor nga ana ginasakyan nga kunsin ginrespondian nga ni imo ra taton nga taga Bureau of Fire Protection una imong gidala. Iya sa ato yung may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital katulong nga Jolly ugaling ay punuan gidro ato nga IC ward dahil may last robis munmun sa ulo ang mga gasgasa nakasari-sari nga parte kanawas siya kusin kinindesisyonan it mga pamilyar nga igahati na sa ka-private hospital ito yung magindalara sa Panay Healthcare Hospital agin sulod mo sa intensive care unit at ato nga may Provincial Hospital sa ICU no gal rumasubo karang balita ay kahapon ay si Jan Munmun Villares ay binawian gitay mo ita sana nga hulam
0: nga pinabuhi ay masubo-subo tagali nga balita
2: ita masubo no tanan namon nga grupo tanan namon nga pamilya at MDRR kuratlibod na si Munmun kabuhay kami nagkikaibahan kara sa MDRR
0: huwag matay mo kung nanong kasunggaban
2: huwag mo't kasunggaban katulong nga Jules
0: self-accident no?
2: Oo nawigit abir anang ato nga pinutos kaya bumuhi imaw siguro plano na naman kuno nga salbaron siguro itong pinutos ng inadala na tanong itong sa Tigayon ay wata na outbalance na imaw sana nga motor kalayo kita pa man na inapukan ni Munmun medyo sinagnoy kita imaw kanang nga motor na no si Munmun abi Villares ay pilang tagpun kita ramong pag-iibak na sa MDRR imo imora sangka CCTV operator namon sangka in situ EMS namon ra nagtapos mo ni Maro sa St. Gabriel ka college no. Gani naging EMS naman ra, emergency medical services man si Munmun no. Gani ay bilog na nga mga kumpare-kumare grupo naman sa MDR mo nagakasubugit no. Sa gulpi gilang ni Munmun nga pagkadula sa ato niya nga kalibutan no. Gani bisan kita nga ra dahil si Munmun halos igmanghod naman ra no. Masinadyahon niya klase tungara, maabi-abihon kung sa nuwa niya ni halos para nagkilita ni sandata nga mga kaibahan no. Dahil kiday kibot mga kumpare da, dahil Michael, tanan halos nagakasubugit no. Dahil sa nga mabuot abi nga ungara si Jan Munmun Villares ngani sa pamilya no condolences gid sa bilog nga pamilya Villares no aga totoo Munmun no rest in peace gid no to aga kami tanan aga pangamuyo gid kami nga ikaw ay makasaka gid sa aton nga mahal nga Ginoo no ani sa tanan-tanan kami tanan nagakasubugig kami sa pagtaliwan ko amon sa bilog na naging kaibahan sa India mo si Jan Munmun Villares. Agmaadto lang kita katrunga Judel no sa mga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Sa aton nga surgical ward may 58 ka mga naka-confine. Sa aton nga pediatric wards may 42 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB wards may 105 kananay agmay 17 ka mga aron naka-confine. Sa aton nga female ward sa second floor may 69 kananay agmay daywa ka nga naka-confine. Sa aton nga medical ward sa kusin nakasari-sari ka mga bati aron naka-confine. May 112 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan o kaibang no ICU ward, agro isolation ward, may 431 ka legal age agmay 19 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital, nagdiretso kita iya katulungan dulo no, sa aton makaroon nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sa nagahuwat-huwat gid kung ano nga isda nagabutan riya, ang popular piece isda nga nagabutan riya, hararo isda, gaya ro isda nato makarong nagabutan riya sa sudi tato nga merkado publiko wa kamot problema, abunda kita isda makaron. May gurayan kita riya, gurayan 160 hasta 180 ro kilo. Hasasa ro atong hasasa riya 120 hasta 150 ro kilo. Ro atong nga aloy riya 160 hasta 180 ro kilo. May piaw kita riya 140 kilo, may damol kita baka namero damunga sa tagkura no 140 hasta 160 kilo, may salmon kita riya, may salmon kita riya 200 hasta 220 kilo, may ato riya nga marot no marot 140 hasta 160 kilo, may pusit kita riya, may pusit kita 140 hasta 200 kilo, may matan kita riya matang baka no 150 hasta 160 kilo, may bangudlong kita riya bangudlong 300 kilo. Mamsa na ito, atong mamsa kay Bradley ay 360 hasta 380 kilo. Mamsa, no? Bantalaan na ito riya, 360 hasta 400 kilo. May tanga kita riya, no? 200 kilo. Bisugo, no? Bisugo, yas akong classmate, 250 kilo. May sulig man niya, sulig sa akong classmate, no? 200 kilo. May danggit man ang classmate riya, 250 hasta 300 kilo. May lapu-lapu riya, 300 kilo. May tunisan kita riya 80 kilo, may tirok kita baka nami ay mga tirok kabaw kita kinakiwa siguro na ro 250 kilo rotangigi 400 kilo agrotamban 80 kilo ngani gaya ratu isda makronia abunda kita wakamot problema pamasyar la kamuria agud baka abot pagi kamot mga manami mga klasing may isda sige pagyapon alabutan makortista no sa ato nga bangus wag kita problema no. Alin to kaya Kapitan Rio Fernandez, Lucky Four Piece Dealer, ha, kanam ni Ning Tolentino, kay Sir Jupil, no, ha, yaran, kay ba, kay Iping ni Nani Maritra, aga sa atong Rodelin Bunlis Maus, kay Iping sa Darikas, sa katungwanan, itatun nga, meet ag P6U, no, kay ba ni Brother Ri Rimo, no, ya, di karaga, Iping sa Darikara, no, kay si Bro Jupil, no, ay Ma'am Bibi Magallanes, rang, in behalf ni Ma'am Bibi Magallanes, no, si Brother Jupil, no, thank you, good Brad, si mong, pang ihaw-ihaw nga ra. Indawatan na kita at sambilog na bangos. Pang ihaw, no. Thank you, good brother Jupil, no. Abot na kita nga bangos, no. Depende siya agot bangos, ha. Mamiliin to ka bangos, 120 hasta 140 kilo. Pero namag ko nga bangos ka ra, hayalin, ito 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Kita't problema, abunda na kita paabot sa bangos. Magaling ikat to sa bagsakan area, paagto riya sa sud, itatun nga P6 yun. Abot ang bangus rin ang nakadisplay, no? Magagko rin mga bangus natin makaroon, no? May maluintok rin, pilang bilog ba lang rin. Nga ni Pili at ako mo, kung gusto nga bako, no? Sa klase itagagko it bangus. So, paabot sa karne, abunda matakit at karne, no? Rato nga dress chicken, rato nga backyard, 200 sa 210 matagihapon kilo. Rato nga native nga manok, ay 380 kilo. Pero kabot rin part si karnit manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no? Ano yahakon nyo, no? Tiklon, atay, isaw, Adidas o ano ro nga klase sa part ita karni nato manok no iba't ibang presyo ron tama na mando karni naton ita baboy ra na kasim purchap paglimpo imo matagyapon no 300 sa 320 kilo aga kababo tro part karni baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at ka monoro pang sisig ninyo ro na pang sweet ham no pang dinuguan o pang nilagar na iba't ibang presyo ron sa karni naton it baboy kama na mando karni nato bakag anwang ra na karanga unot 420 kilo pero kabaabo tro parts internet bakag ano nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo atong patahon na gaon pag dinuguan pili ang kamo kabaabo ra yang ani mga nilaga nga nakalaga or tanga panic ita bakag anuang pili ang kamo atong mga gaon ibat ibang presyo na nani ay abunta kada paabot sa karne nato niya sa sud ita atong nga mitsiksyon ita atong nga temporaryo kalibo public market paabot sa gulay wala ta problema abunta man sa gulay no ina sa bagsakan area di karon no mga nakasari-sari nga mga binugkos bugkos mga gulay no halin sa farm mga fresh kagid no ang di karon sa kilid ita atong nga pisiksyon ina di karon do ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay yes pinakalikod kay mamalapad ina di karon do mga binilog-bilog nga gulay ya di ako naka ako di karon sa pinakalikod mismo ita atong nga kilid ita atong nga ita mitsiksyon no sa printer kato di kato kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store wala ka nang hahanapin pa ina kumpletos likados di karon no tanan kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kumpleto di karon doon kay Sir Jupil nga ano no, kumpleto di karon doon. Tanan nga gusto niyo yung panakot, mga gulay nga din sa Bagyo, tanan nga mga klase ng mga panakot o ano rin na yung gusto niyo bakon, kumpleto na kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Agad na sa katunganan, kay paring mong sa Baliro nga drive section, agad ka sa akong inatindugan, ikaw rin hamba na itong permi, nga ako mga amigo, agad amigar ka rin nga nag-koskos, agad nag-puga, itayok, harap katulong nga dito. Harap ay pang buko salad sanda, hato, naka-ready yun. Gusto mo bakal ka mo ito yung pinuga. Ina talagi, nakaputos ito ron. Kung gusto ninyo nga kamu matarog puga, nagakuskus ito sandarya, bulot akamot binilog, baka takamot binilog. Kung gusto nyo nga mag-inuman ito sa bawit niyog, hara, nakaridyo, kainuman nga ni kita, no? para sa atong buong, no? Sa bawit niyog, ratong yung ubrang tubi. Thank you, kid, sa atong amiguriya, agaton nga mga amigariya sa nagakuskus iya, nakasari-sari nga mga klase ita niyog, no? Kani wakat problema, adto lang kinawa, abunda kita riya, di kara sa pinaan ng pisto karas, pinakalikod kiling ita ito nga, mid section no sa aton nga pinaka grocery section katrong nga Judel. Ina di karon do mga grocery naton Swalog sari-sari store no.
0: Okay. Katodong John, oh. Pagkatapos mo ina gumwa ka dayon umagto ka di kara sa may MMG no. I-assist mo di karon do mga stall mga lugar kasi kon madumduman ko siyang adlaw ay nagkandakot inspection do pamunuan ita tindahan no. Kon si indi karon banda magaumpisa ro pag relocate it gina-request nga ron nga ginapahalin yon nga mga stall, no? Sa printed MMG Aklan, no? Ang bisitahan mo man dayon ni Karaumpisa sa may nasunugan, paagtuto sa punta ita Kalatuche ay di karon kuno sanda ipang dot-dot, ipang butang tao kung may mga lugar pa di karon doon. I-compress kuno sanda di karon doon mga 30 ka stall.
2: Aba, sa atong estimate kaya turong nga Junil, may tsawag itat lugar, no? Karabi sa tabok. Punong-puno uman, kung yaman sa tabok, may ina, tabi, di karas tabok, katrong gil, may mga private na di karun, may mga bahay na di karun, yung nakatindog, no? Ang yun, pamanta ko ta, private ang mga luti di karun doon, eh. May siya mga ko, tabi, o bahay na di karun, yung nakatindog, no? Ang di karas sa tabok, no, sa may isang ka, ano ra, nga, ginapot mga patay, no? Mga, sa ato, kapan, may hiyab sa ka-private man nga, ginaugman, katrong gil, hindi man pwede rin na mabutangan sa print, eh, dahil ina, man di karun, naga, sulod no ro mga ginaubong riya sa kasementeryo nga private nga sementeryo ngani kun sa 30 ka stall sa pamatyag kita katrong judile matsa masin ano nang naka compress o ano nang naka tupi man itintok nga stall matsa indi kita ka kuan katrong o kun ito nang dai gagwa kita nang dai ito sa may klatsoche road kita nga area galing ngani mo to karsada man to wa man ito kuan basi
0: hindi ko no pwede di karon ay karsada yon. Dapat within yang no ro target abi sa interview ko kapon kay Mr. Noy Padol hey, di karon i-compress and di karon
2: kung sa Kalatsuche road katrunga din no kung di kara magatungtong di kara sa may gutter o mag-atras di kara sa may gutter may inaabi di karon mga kasagingan no pero sa pamatyag ko ay pwede mataiway din ng ron galing hey, siguro pwede pa mo pang kupanon ro mga saging may napatang bulubakante di karon may lanas di kara sa likod lanas di karon sa likod wa man it mga bayar karon no galing siguro may saka private lote ron kaya tanaw na aton medyo di karon gilaro pwede bakante no magalapos kat pakratsuche ron pagliko nimo hay do yon ron mga area di karon nga pwede pagin man siguro gail may mga kasagingan di karon nga wat at mga bayar katong nga jul pwede ta siguro may hinyor dal pagabot sa wedding
0: hay mga initial of 30 ko no paigo-igoon yang di kaon tao kon maigo tanawa abihin do na ha katodong yon.
2: Okay, kaya itong dito, ato na nato, no?
0: Agro, ratong mga stall nga nasunog, di ba nga uwa pa ma-restore do, iba?
2: Kumpleto, taka itong dito, may ina...
0: Ahuman yun, ha?
2: Yung pang-ubraw, tananda mismo, taro nag, naka, ano, ng mga tag-ana, na naka-pwisto, sandata mismo, katong dito, no, nag-upa-ubra, sandata nag-dingding, sandata nag-butangit mga anda nga mga sara, Gani ay may nakapisto ta katulungan dyan. Datong atong nga po, kamastol nga itong nasunog. Ay nakapisto ta. Medyo may mga daywa lang siguro na nabilin. Galing nga, dinding-dingan nyo tabi katong dito eh. Nagapisto eh. Gani medyo hindi ito. Pwede maagaw kanda to. Dahil santa ta mismo rin nagastos. Para nga mahuman, randa nga rin yung mga stolo na sa nasunugan katulong nga dyan. Pero tanaw natin, libuto natin, no, magaling kita sa MMG, tanaw natin do area, nga kung siin, gano'n pwede nanda nga mga kumpres rung mga stall rung na, dahil tanaw ko, rung ibabi mo lang rung na, rung gabarigya it. Or si amiga mo, sa si ampun mo,
0: akong amiga. Pagkasayon mo itong panindahan, naggaha, ay mamahaw kami.
2: Oh, kwan yun.
0: Pagkasayon mo itong gaha, pagkasang gaha mo ito, ay mamahaw kami.
2: Mamahaw si ampun mo, Didil. Mamahaw ko nun. Okay, kita ko na itong patubilo.
0: Magkasalaha. Kaya mga
2: katulungan nyo yun. Nagapanindahan nyo, tarang amiga nga ra. Sige, tagahon pa, tagapanindahan ra.
0: Magaha, yung tarong magaha.
2: Tanawon yung datong katulung dyan, dahil yung aton gilang karang matanaw, no? Pagliko mo, itilag sa zero, dito yun rung mga iriyang may kasagingan nyo rung, dito yun doon pwede rung nga, butangan, itrenta ka mga stall, no? Paanto ba, pabalik ito, paanto turas abin yun, no? Extension. Doon yung iriyang nga rung, pagliko gilang nimo nga rung, doon malang rumay, bulubakante, abi, rin ka ra, sa piyakman. Ay may simenteryo manabiro taging awayan niya to taging kasuhan niya to may nakatindog ro na nga sangka
0: sangka nitso ano, sangka nitso
2: sangka nitso nga kun siya gin awayan mga ni ro na ron dro yung area nga ron ngani pagkara ka sa pagpagwa panimo ka sa tuong nga side medyo wa man it bakante ka trong jail dahil di karon kababo di karon dinhi hamba na to pero gina report nga naga baligya it mga nakasari-sari nga mga gaon nga mga gulay nga mga kwan na mga pano to saging balingka kababos nagailira di karon. Ang di ka naman sa printed private nga cementerio, hindi man sana di ka rin makabutang dahil ay ina man ay private cemetery tabi di ka rin doon. May anamatang area kung ta nga rin ko na ginaparkingan matarunat kung may nagaburo rin na katulungan dyan o may andaro na nga gina kung yung mga namat dyan katulungan dyan o nga hindi matarunat matabing rin dahil may kalat nga rin nakabutang rin na ag may security guard. Hindi nga rin sanda magsugot rin nga parkingan dahil siyempre nakakasagabal kung may naga duaw rin na sa mga namatyan katrong Jol. Pero libuto natin katrong Jol, no? Agi-report nato, no? Sa pangaywa natin na pag-report, ay i-report nato maghalit ko sa MMJ kung pila kastol ba rin ma-demolis dahil sa nato nakita abin nato no na ay human yon do pangaywa nga MMJ naging ubra katrong Jol doon siguro nga gusto na naglahawanan rin natin karun ay siguro andaon siguro pag-ablisingan yung Jol man isa tabok tangan ni Etkertada kung siguro eh basi gusto na magliway-liway gidro andang lugar na sa may MMG katulong Jul. Dahil ni katulong Jul, initial natin nga report, no? Magalin niya sa ato nga area of responsibility sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital pato niya sa temporaryo Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si katulong Jul, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abogid niya sayamat ha kay katulong Jul na kabisila direkta nga nag-report, no? Halin sa may provincial hospital pagto sa aton niya may temporary public market. Hay ano pa rin yung ginahugat? Dong, motion manindahan kita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ay uwaon ako itpagbakay ita okra ay hato, no? Winaslikan ako ni Katodong Dingdong. Mga katodo, hindi na ako to tirahon. Eh.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin
0: sa Dingdong Farm Todo, sa Linabuan Norte.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, sa mga taga-Uyot Torong Subaha, sa pamilya na Tabio, kay Jocelyn, kay Johnny De La Cruz, kay Gina Cipriano, nga nag-monitor man makaron, ag kay Rodilio Castillo, ha? Ag kamanaman banwa, good morning man, kay Bilya Losero Crispino, no? Ag kay Madam Chili Timpurasa, kay Jiboy Taglay, no? Ag kay Elda Kawaling, no? Sa Sitio Ilaya, sa Kalimbahan Makatuaklan, nga nagapamati man makaron sa aton ka nagapagpangalagad. Kay Kapitan Boy Aquino, nga nakauli yun.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 6 ro aton karaga oras, agroraya nga balita ginahatod katon ita Bimig Premium. Kitang-kita ang galing. Grabe tagali makarundo kalakaran mag alagat baboy no haraha. Ita o kokinyo hindo na ay may akon nga mathematics no. May nakaistorya ako nga mga manog baboy. Wa ta man idol. Loging logit ama na kami. Amit ama kon si Toto John Briones. Nga Toto John no. wa talaga bakit pinsra. Eh, siyempre, kanding taruan ng alaga, kinapanggam na gata na sa minute karsada. Ha? Ah, totoo yun. Baga, wa tas gastro imong alaga nga ron. Ha? Ah, hilamunon niya taro imong ginapakaon.
1: Komentaristang wala.
0: O tihala, sige, balikan ta si Katodong Rolly Boy. Balikan ta si Katodong Rinald. At balikan ta sa hindi magbuhay si Katodong John Cabicilla. Alasay 7, magabalik ako pagkatapos si Jamang Kara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: If
7: Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphon Gold Coffee Mix.
7: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Samphon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ang Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililima. Huwag sa gihapon palayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
7: Todo Berrada. Berrada.
17: Good morning anay kay Dilia Saldivia Solina. Ag anaman nga ginapatamyaw si Nang Marit. Ag si Nong Perry, no? Ag si Nang Bergi. Ag kay Lunglong, no, nga nagabarbecue kuno una. Ag saan ang ungang si Rhea May Solina, no? Ag kama naman kay Ariel de la Cruz Milgarijo. Ag kay Mili Latore na Ilga, ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. May nakatimbre ka aton, samtang nagakomersyal break kita, nga may mga kabaranggayan makaroon. I don't know kung hagos tanan, no? Base ro Linabuan Norte yang, no, ay may nagareklamo, no, nga ro mga manog baligya inat baboy ay ginasukot kuno ha ita 100 per head. Oh, okay lang kon may resibo.
7: At kung doon
17: ginasukot kira ay gasunod na sa kabad ita barangay mga katoto.
7: Todo Berrada. Berrada.
17: Good morning kay Nong Victor de la Tunga, no, maayong aga Nong Victor.
7: Berrada. Berrada.
17: Okay, check anay nato si Katodong Rinald Banjola.
7: Radyo Todo Live. Report. Report.
17: Oh, direkta sa may una distrito it ato niya probinsya Taklan. Direkta ya sa may Kalibo PNP. Patrol, please come in.
18: Katodong Gidel, sa aton karang nga magbalita na magaling niya sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station. Masubo-subo, no, rung nga tinagatan. Itry karang nga sangka rider. matapos nga ma-accidente abi moron no sa ginamaniyo ka ng motorsiklo ka model babali na tambo ka ng accident no kahapon
17: at daya siguro ro taga MDRRMO nga ginahambay kay nanay Katodong John andang kaibahan sa trabaho iya sa munisipyo it kakalibo.
18: Oh, parang dating empleyado in the RRMO or kung active pa karoon daw din, wala ka sa information na kung active pa o dating empleyado sa ita at the RRMO. No? Actually, kahapon, nagmunong na kasi mga kahapon si Sir Sergeant Andrew Andrade, no? Na may una nga ni Karangakuan na accident din sa buli karoon sa may erating stansya. Self-accident, so, wala kayo ni kahapon. So, ano kayo member ng isang pamilya pa, no? For example, nga biktima. So, rung latest makaroon ka to si Del, while nag-ilatatan ni Mora, sa sangka pribado ng ospital no kay ginsod abi sa intensive care unit no ita asa ka private hospital kato sa dalun sa sa sanitan kada ka biktima no particular pero de kada si Judge Raymond no nga kada ka kita ro kada ita try tay uto anyo sa base ay na sa confirmation sa ton ita ato sa traffic ka investigator asa ka dal kay imora pinabi at ana no ita ada ko yung ka kila pugi kay asandik sa kuha ita kada CCTV nga nag-capture no ita ton kada ka kalipo PNP at ato si Del, ay kagayo patabi, no, rung anakron nga inapukal, siguro mga more or less, mga 100 meters pataga, kwanta anak ng motor.
17: Aba, grabe, taro sagnoy ka na itanang motor, kayo yugayot. Ako mag 100 meters ta?
18: Oo, di yun doon, kagayo.
17: Mga dayat, halimbawa sa aton nga studio, aghatot asa may museyo, no?
18: Mga, basta kinito pag-describe, mga, di karon mga...
17: Ito mag 100 meters ay mga makatot, aron, nasa't museo nga to gastaya sa broadcast center.
18: Basta ka, kagayo, karo anang gin, gilgitan.
17: Sagnuyan, anang gin
18: sagnuyan. Oo, sagnuyan, no? Ang bagay niya, ita, nag-rakay, nag-rakay, duty investigator, no? Kay, nung natamu api, para kay Lisbeth, yung morang plastic, no? Ninko pa, baga, ninko, nahuhung, baga, ay anak ko sa ginapundok, ay simpre, matasig yung pagsaligangan. Natuwa at pala si Kato si Del
17: through right bumalang-balang talay ni Mao.
18: Bumalang-balang rung motorsiklo hashtag na-accident or sa pikiraga biktima. Aging kabuligan na, no, isa sila ka mag-agiman sa mga motorista na doon or sa pikiraga biktima aging dagagani sa rekraga hospital, no, or sa pikiraga biktima o galing masubo-subo ka wagin sa matagapuan at ang tagag na tratar, no, sa intensive care unit in rekraga private hospital. Iyan sa doon sa panuwa ka ng isang kalibo ka sa Dogedel ang pakaroon, no? Roon nagpanawagan, pero ada may talaga membro ka sa pamilya kay Juan na pinagal sa cellphone sa Dogedel, no? Ay, may una na nagasang ka persona, no? Kinagpuhot, no? Kung cellphone doon sa pinagal na piktima, no? Ka Dogedel, parang infinition na kita baga, na anak na nagibatayan, hindi talaga cellphone, kaya nakita man, no? Sa CCTV, although may picture, no? Na anak kinagan na rin talaga sura, ako na sa pitraga persona, no? Kinaga po ko cellphone. Ako na sa pitraga piktima sa Totong Sudel. Kaya involvement, no? Sa death rate sa area ng distansya. Gagin to na, no? Para kung ang pagkabatay ang Totong Sudel. Samtang may accident man kami sa Japon. Kaya natabo, no? Di ka na sa may area in istansya man sa Japon, no? At ato siya, kamaon ita Osmeña Avenue. Barangay istansya kalibo nga ginakaimbulmaran. Itaray ka na gasang sa tricycle. Kama naman sang ka motorsiklo based sa pagpagutisa ita aton nga kalibo PNP no pag responde ka Tudel.
17: Katodong Rinald, please go ahead.
18: Rodek nga baga involbato no nga mga vehikulo rodek nga tricycle aga sangga single motorcycle no akong sin rodek nga motorsiklo nga nagasunod no sa tricycle ka Tudel ro driver ka upat nga kaigo kraga driver's license. Una pa sa probinsya kung makahililong karangang ilim nun ay sumunggap no sa ginasundan karangang tricycle katodong Gajudel no nga kusiin na kang tonan ni Mora itang pinaman ka mga minor injury no sa nagkaga party karang itaga was actually may natabu patang settlement no sa nagkaga party nagkaga mga involvado kay nauuhi man abi no nagkaga nga tricycle driver no sa nagkaga motorista kay bangod gani larong rason allegedly sa rekrang accident ay nagkininom pro rekrang driver ng rekrang motorsiklo kato siya dahil bangon garaan na karoon ng nobya ay nagsunod ana no sa iba kato dong siya dahil no that's why nga nagkininom based ay na sa confirmation kato ni taton karoon niya traffic investigator na iya sa taton karoon niya kalibo PNP pero siyempre roan na karoon niya motorsiklo impounded iya sa taton karoon niya kalibo PNP kasi siyempre roan na karoon sa violation no dapat ana karoon niya i-detail. Now, kay mga ganyan nga, uwa mo ita driver's license, uwa una ko sa employee siya kung makahililong
17: ay driving under the influence of liquor.
18: Oo, kuha man na isa daga no nga
17: ORCR ba ay kompleto tagali.
18: Kompleto.
17: Pero ro ana nga rason kaya nga nakainom imaw ay bangod may LQ sanda ko anang nobya.
18: Parang sumunod kita gani sa ibang kwan, sa ibang laki na
17: oh, may ibang yun yung masama no na nagmahal ka. Yun pala ang minamahal mo ay hindi ka mahal.
18: Mahal, o. May mahal ng iba.
17: Oh, yun yung pinakamasakit na katotohanan na minahal mo siya pero hindi ka rin pala niya mahal.
18: Ay, hindi matabi magkuna.
17: Pero dapat ka bang uminom?
18: Eh, okay, matiro ka mag-inom ka. Pero dapat di ka magdagas motor. Ano, Carlos Del, kay Hudlay, adi, no? Kay siyempre kung uso ka, kay may sakit at buot. No?
17: Tapos, pa-bira-bira kapadayagan, no?
18: Oo, ay, dindo sa circumstance karon tato sa dal, dapat hindi kita magpadagadaga pag sa atong pagkasagot kung sa kwag kita, iusay kita at magkuhan mga tao nga
17: sarang maka... Sa OT ang, kasi hindi siya ang tinadana. Diba? Talagang may taong itinadhana sa iyo. Kung sa mga kanta, maghintay ka lamang.
18: Hindi pa napapanahon yung taong para sa'yo eh.
17: Oo. Huwag lang sabihin na hindi pa pinanganak. Ayo galing kay Busing Biksoto, di ba?
18: Oo.
17: Batang ipinanganak. Hinintay niya kasi ang alam niya, yan ang tinadhana, di ba, nangyari?
18: Kaya lang, hindi si Biksoto eh.
17: Ha? Ano? Hindi siya si Big Soto. Hindi, ato malang bang gina-example? Ato malang gina-example? No? Na yung taong yon ay akala mo hindi itinadhana kasi batang-bata nga eh. Parang apo niya na, no? Ay hinugat na na ay itinadhana pala.
18: Ay, doon do bintaha kung ikaw antigo ka maghugat.
17: Huwag niyong dibdibin ang mga ganyang bagay kasi hindi lang kayo ang nakakaranas niyan.
18: Huwag mong dibdibin, alam na kung may likod ka pa.
17: Kasi maraming babae sa kwan, sa kalibutan. Ginakuyang kita ng mga yaki.
18: Bawat isa sa akin na mayroong kinadhana.
17: Diba? Hindi, minatod ron. Kung hindi kayo para sa isa't isa, ay wag mong ipagpilit. Ambang ani ni Maninay Chili Tempura sa Itmakato, ho? Mayad kita sa hugot na eh. Duda ko may pinagdaanan din to eh, no? Pinagtagpo pero di tinadhana. Tama. Minahal mo siya pero ang taong minahal mo ay hindi ka mahal. May minamahal palang iba.
18: Ambang ani ko na saan ako nagkulang? Walang pagkukulang.
17: Ano saan ako nagkulang? Sa sukat.
18: Saan ako nagkulang?
17: Sa sukat.
18: Walang pagkukulang. Sobra-sobra pa nga eh. Kailangan talaga hindi pa para
17: sa'yo. Alinon mo tay, may maabtik na rito. Agito tayo sumunod. Pero mali naman yung ginawa mo, no? Kasi kung halimbawa na disgrasya ka o nakadisgrasya ka, ikaw makaroon dohibaygan. O kaparehas makaroon. Ha? Ay, hatugot-hatugot ang manay mo, nagabuang-buang kakon.
18: May diba? Mga last three, mamaray, galing nga nagpamalibal, mati maragalo yung dahil, no, nga magpadaga pa sa hospital, no, agrong pamilya, isa na driver ita motor, ay nagadto mataya sa ato nga kalibo PNP na promesa nga sanda ka na mag-shoulder, no, sa pagpakaya, di ka tricycle, that's why nga hindi man sa mag-reklamo rong driver, kay nag-uoy man nga ni mo pato yung sa nagkaraga motorista, kay doon nga niya, nagkaraga
17: problema. Oo, gani, victim of love.
18: Diba?
17: Pagmayad mo, ag pagmaiayos mo doon, usuya kami ni Katodong Rinald. Usuya kami. Kami ang sagot sa problema mo.
18: Dapat ayusin, may mong kagalingon, magpagwapo ka. Pakita mo ka na, kakaya mo, nga kita naway mao. Pagtinguha ka, ang pinahan lang pag magkabubon ka habaga.
17: Ambay ni Tatay Jesus, kasi may tinadhana na para sa kanya, di ba? May tinadhana na para sa kanya eh. Kaya yung mga anak niya, nalilimutan niya na. Kasi may mahal na siyang iba. Yung mga anak niya, nalilimutan niya na. Kasi may mahal na siyang iba. Ruan ang hambal, ang tawag dyan, pag-ibig, bakit ka ganyan? Mayad kita yung mga, no? Pag-ibig ko sa'yo'y totoo.
18: Totoo.
17: Walang halong biro. Kaya permit na rito nag-agtos Tatay Jesus nga sa Sipod Capital of the Philippines, Rojas City.
18: Pagalika, halipat sa timo sana ng mga inaanak.
17: Ay, nalipat sa timo kato niya mga inunga, nanay. Permit mo nag-account tahong rito. Ha? Ay, matuod, no? Mga sitwasyon nga rin, no? Ika'y nagmahal nung nasaktan, nag-inom, nag-drive, naka-disgrasya. So, ano-ano ro, lesson learned?
18: Eh, hey, dapat ron, kung may problema ka, okay naman nga inom-inom ka. Pero kung natin kagay mamaniho ka sa motorsiklo, katotos, hindi ka mag, hindi mo pagpaagi sa kung magpagwanawala, hindi ka mag-drive at motor para ka mag-drive
19: ka. Kabatid ka? Pag-ilain ko? Kung mambay ko? Kabatid ka? Kabatid ka? Kabatid ka? Pag-ilain ko? Kung mambay ko? Kabatid ka?
17: Sige?
18: Oo. So, record din ba sa year, sa tatang kalibu pinti ka tutong jadel, no? Rung sambi ka incidente, matapos, no? Nga girespondihan, itatang ka kalibu municipal police station.
17: May ginamention yun man kung tako nga, Tildo the expert, eh, galing ba si Maki gumani mo katon, eh? Ha?
18: Tama ilang.
17: May panggagas yung tabi mo katon, kabubaho ta kamotor, kulay mo. Ha?
18: Diba? Ha?
17: Ha? Oh, maki nga binay ni Mokato. Eh, mata ko, tama na. Tama na kamot yung masaira na, ay. Ako na tama na rumayat sa babae, ay. Alin?
18: Bago ang service.
17: Oo, gani. Nagsigurado ako nagapamati, rag. Magkita ko man, hibuslah na gumagita. Wow, tama na kamot yung mga kita, ay. Ako na tama na firme, ay. Pag-abot man sa babae, ako na tama na eksperto, ay.
18: Nagahining-ining pag dinabag mo service ito.
17: Oo nga ni. Manami siya na ito hugamon to. Magpahimbis kita, no? Ha? Kargahanta't mga tinabaan.
18: Ano ko kaya na ay igo na ako na karoon. Mamay ko magbuhay ka magpagkuha na manay. May mga sumbra pa na ito hindi ko palagi si Hugam.
17: Lesson learned, Harakono, lesson learned. Huwag magmahal ng sobra, magpabilin para sa sarili. Ayun, taro mga manaming hukot. Ayun. O galing tao lang tayong nasasaktan. Di ba? Marunong magdamdam. Di ba?
18: Okay mga nilang katulad sila nga, mas simprano ay nasayaran mo tiyagi nga may ibauta, no? Kaysa mag-iba ka mga daywa, mag-asawa ka mo tuli, ay hindi magamang maging manipayot siya po. Kaya siyempre, ikaw lang sang bilog lang may una ka nagpagpalang ka, no? Katulong,
17: yung tanong ko dyan, eh bakit ganyan? Ah, bakit ganyan? Minahal mo siya ng sobra. Sa pagkakaalang mahal ka niya, yun pala sumama sa iba. Bakit ganyan?
18: Ay, sila yung makakasagot niyan.
17: Ano bang feeling nila na iwan nila ang taong nagmamahal? Diba?
18: Ikaw, naranasan mo na mag-iwan.
17: Ha? Ako? Paano ako iwan eh? Nakatali na.
18: Naranasan mo bang iniwan ka rin?
17: Eh wala eh. Nung ako ay nagmahal, yun na eh. Wala nang iba eh.
18: Kakala ko ikaw lang yung nang-iiwan.
17: Ay hindi. hindi ako katulad sa'yo. Ikaw minsan nang-iiwan ka rin eh.
18: Eh hindi lang minsan, maraming bisis talaga yan. Inaamin natin yan.
17: Eh magpapaalam na dali lang, ma-jingle ko, galiwa ko taga-balik. Yan.
18: Ay, kung sobra na rin sa mata, mag-bisisir ka kaya ko.
17: Ngani, iwan mo siya. Kasi bisyo lang siya, di ba?
18: Oo, sobra mong mag-ainay. Mawagin ito, sobra na.
17: Madam Chele, ano bang feeling nyo

0: yun pang inyong iiwan. Diba?
1: Ay, abay, abay ko na, day. Mas okay ko nung ikaw tarong ka nagapalangga kaysa imong kay Kwan. Wagin. Okay lang ko nung wakaw sa matagan basta ako kay palangga mo kay ikaw ay okay lang.
0: Hmm.
1: Ay, galing ay simple
0: sa part. Gani sa mga lab, gali nga ra, no? May mga scam man, no? Scam, madalit scam rin yun, eh.
1: Ha? Kauso na din mga scam-scam nga ra, eh.
0: Pero sa post nga to kahapon ni SB Rima Ribaldo, nag-order ita motor spare part ro nagabot libro. Ay ga-comment ko, ta ako'y ginapabasa nga ni Rikaon Makon Kimo kung ano rin order nga spare part di ka sa libro. Yun ba parang ganon?
1: Ha? Ang kilala ka ni recorder mo, diba no? Segment, baga pang mano.
0: Ah.
1: Ayaw nakabot, ay net pang isda.
0: Dos, Maria. Net pang manok ro anang i-order ro nagabot ay net pang isda.
1: Oh. Pang isda ta ay kanto ni online na kay din mabud na ito katulog ng dadal ang nga transaction da baga kay so, okay ko ta ko makilala ta mo ay sa iwa tabi.
0: Okay aging pangutana ko si Chelly anang sa bato.
1: Oo.
0: Basi mas manami ta magpalangga dubag po nga to. Ano bang klaseng pagpalangga ro inyong ginausoy?
1: Oo, ginausoy.
0: Ha?
1: Oo.
0: Ano ba? Katulad ba sa among pagpalangga ni Katudong Rinald nga wata kami ginaiwan ni?
1: Wala.
0: Ha? Oh. Yun ba yung mga gusto nyo? Oh. Eh di kung gusto nyo, ipaparanas namin sa inyo. Di ba? Katudong Rinald, gusto mo rin iparanas sa kanila? Ha? Ara umintra man do diwata it mga gulay to sa tindahan, no? Ina sa Julianas Market. Ah, depende idol sa sitwasyon. Amay ni Mami Perle, depende ko no sa sitwasyon. Ano nga ning sitwasyon o ba si tentasyon?
1: Para nga maka-adjust ng kami mga laki.
0: Ano pa?
1: Sorry ba kami?
0: Samba mata ni nung Victor sa algebra daw, pag X, may solusyon. Kahit ano ra? Squared pa yan. Oh, kahit square root pa yan. Ano di ko maintindihan eh nung Victor nga ra eh. Mathematics sabi ra nang in-apply ka to na eh. O gani, mathematics sabi eh. Kung may X ko no, may solusyon. Kahit squared pa yan. Oh, ayos pa na. May hugot man gali si nung Victor nga ra eh. Wagit may manami akong nailaan nga sabat di kara sa mga bayo eh, no? So, kay Chelly abi nga rang hambag, ay di kontento. Tama? Hindi siya na kontento. Kaya nang hambag, basi mas manami magpalangga rubag o nga to. Oh, kaya, hindi na kontento.
1: Oh. Hey, Ben, gitong circumstansya, basta nagpalangga ka eh. Pero expectalo mo gito, pero talo sila, kaya ipas ito lang nagwan. Sakit ka, yung mamatsaga, no?
0: Pero ako lang inyong mahambag, pamati ka mo. Magpalangga lang kamot putot. Ha? Putot lang inyong palanggaon. Haman. May boyfriend ka na, may unga ka pa. Ito no, Rinald. Tama. Magpalangga lang kamot putot. Para may nobyo ka na, may unga ka pa.
1: Wala niya. Bakit
2: sila yan? Babairo.
0: Ay, depende sa mga putot.
1: Nagamba rin, babairo.
0: Yan eh, no? Principal yun tayo mo. Kuhan ko sa mga gaturo ay kuhan nyo, professor. Okay, hara. May reaction kita eh. Pareho man lang katodong Judel. Mapagaki o mapabayi, may una gid nga tao nga hindi komporme sa isa lang. Aba, ganun pala yun? Sino? Sino kay John Dim Delmar. Size matter, hahaha. Size of the height. Aba. Oh, sa babae, sir, ampod idol, mas masakit pag pinaglaruan ng mga lalaki. Not all, ba? Pagkatapos ka na lang paibigin, makita kit, ano? Makita kita mo lang may karay-karay ng iba, girl. Saklap naman. Ba? Ayos. May pinagdaanan man si Ampudin yan. Baka sa

0: ari na, basi mag-agat yung ginahag. Pagreklamo yung customer. Ayaw't intern niya ka mo ni Katotong Rinald.
1: Basi ba doon ang asukal na butang, asin mo yung
0: asin na. Imin ato, asukal sa dinigo, asin na natabot siya wahabo. Ang kita yung hibasugan niya, daywa. Huwag inakot nakita ang ama nami nga kwan eh. Ato eh, parehas malang kunurugaki agbaye kasi may lalaki ring nang iiwan, may babae ring nang iiwan. Katotong Rinald. Nga ni, patas malang, no? Pero, roaton hay, sa real talk, bakit ganon? Bakit ganito? Bakit may ganitong nangyayari? Na may mga nang iiwan? Yun lang yung tinatanong ko sa sarili ko eh, no? Eh, yung sabi nila eh, hindi na ako kontento. Bakit ganon? Ano bang hinahanap na... Ano bang hinahanap nyo sa isang lalaki o sa isang babae?
1: Ano bang meron sa kanya na wala ako?
0: Oo. Ano bang meron sa iba na wala sa iyo? Parang ganoon. Ah, di ba? Sabi ko, may intraman ka itong si Sandy Lumugdang aray. Nagpasihahilo malang ito sa manok-manok Boracay. Gali. kaya kung may mga problema kayo, sa amin kayo ni Katotong Rinald lumapit. Ha? At hindi kayo masasaktan. Tama? Mag-i-enjoy kayo sa amin. Alam ba ni Nelson Tana dahil sa San Migron? Anong San Mig? San Mig Hotel o San Mig Light? Klaro naman ninyo, yabong San Mig. Ha, di ba? San Mig Coffee. O, di ba? San Mig Light. Oh. Ay, Maria. So, pag-isipan nyo muna, ha? Bago nyo pasukin, ha? Kasi, mahirap, eh. May masasaktan pag napunta sa hiwalayan or may mapunta sa labasan. Hay, di ba katodong Judel, uwa man kuno it forever? Aba, ayos, ha? Kung kamo ni Rinald, may forever gila.
1: May forever,
0: kaya nga sabi namin, till death do us part. Kahit sa kabilang mundo ay tayo pa rin. Diba? Katotong Rinald?
1: Kwan, taro, nakadepende sa tower na.
0: Nag-text ka ako niya.
1: Alam ko, no?
0: Hagos, babayer o ginapinan. Perde na kita mga yaki. Pagbabayi ko no, Abi, ay madaling masaktan.
1: Oo.
0: Ay, aralata, speaking of babae, happy birthday sa amon nga guwapang kaibahan nga hindi nang iiwan. Love pa rin si Papa George, no? Kay Madam Janet Rositeri Prado nga nag-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Ma'am Janet, sana'y mabusog mo kami!
2: Happy birthday!
1: Ipo-ipo siya tayo, ha?
0: Ay, kantahan na to? Kantahan ta?
1: Ha? Ito lang kanta kay Kaya Mundod.
0: Ha?

0: Eh, aray, masih macam masih makibat ang tuno bagaw.
1: Oh, kabay pa ang naga-birthday kag nagapamati subong, matandog ang iya tagipusoon kag balatyagon nga magbakal na lang sang pansit nga kag pansit kag kakanin kag dalon diri sa broadcast center para kami may makaon sa bahat. Happy
0: Happy birthday.
1: Sa 24 lang kita ya bot ako ka to.
0: Yan taog na ko na di dati church tour pa so pag preparasyon pa karon.
1: No,
0: gin bin bawasan na turuan nga abong maalila ito sa bahay.
1: Ah, ni Daddy George.
0: Oo, kita mo turuan ng kulungan doon tabo abo ito gagawin.
1: Wala ko kakita. Basi daya pa yan kung in kaso nga matabo ang iimbitahan kita.
0: Masa rin di mong imbitahan ito kita ito para wala ko
1: mag-ibat. Para pagid. Naman ni Madam Chele, oh. Di pag-aiwanan kung tama do pagpalangga. Pero kung mali, nga hilong, ano ra? Pero kung mauli nga hilong, sino man na ila, mahulid. Ah, okay, manami matagali, no? Kay Madam Chile ko, no? Ay, pag manami, ako nagahulid yun, bukot hilong.
0: Oo. Oh,
1: ha?
0: Ay, randam mo daw yung lahat.
1: Oo, oh, pero sa kamo, nagkatutong nila, huwag kita kamit bisyo nga, ra?
0: Oo. Oh.
1: Ha? Huwag kita kamit bisyo nga, daywa. Huwag man kami gainom.
0: Try mo, Madam Chile, nagainoban para makita niyo
1: kung ano ko siya. Masarap magmahal ang taong umiinom. Kasi madrama yan pag nakainom. Oh, sige, basi siya pahiag to, bagay natong istorya nga rayo. Agatodong Rinald. O basta mamirtihan kita sa bulwang, hindi na.
0: Oh, sige, wag problema. Kaya sa matupan magkaroon. Oo, narodong gano'n. O, sorry, naroon pinag magkabalita. Sa iyo, sa talaga magkabalita. Sa iyo, sa talaga pero uray ka na ginaristo, no? Sa manwat diba ka, kaya wapag kita dito sa
1: iyo. Okay, do yun tag sa kwan, mining, illegal mining.
0: Sa mining, no?
1: Okay.
0: Ay, wapit, nagtatawag ka sa information, no? Kaya ginarefer kita kay Hepe Kapsulidal, no? Kami kantanan. Sa may karang report no kay Bay Sabi no sa gin post na da no sa dapat ng report sa dapat ng Facebook account kung liba ko PNP nga may una karon kay ginaresto no ka illegal mining suspect no sa manwa karang
1: ita ano ro ginamina mga mineral kuno nga to
0: wa ka dito ano information git no ga
1: ro na dakpan nga to ra to ro minero o basi tawuhan yang imaw may ginatawag pang mastermind.
0: Dagan pala ni Katondong Gadal, no? O galing nga, iwagin, no? Ita information yung ginitawag Katondong Libakaw PNP, no? Kung ano yung kararong plantada, no? May kantanan sa isang bikirang nga report kay may mga allegedly abi, no? Uwag ka na ita permit, no? Nga ginapresentar Katondong Gadal pero rin ka nga si alias sa Harold Rod, no? Katondong Gadal nga rin ka na ginaresto ita at ang karagamaga ang otoridad at ang hapungan ni Rodek Raga sila sa mga kagamitan no? Kapag nandang like Rodek Raga electric water pump may unatoron ka gold panic bitis no? Unatoron sa Tambi Raga area
1: so, so meaning kung may electric pump may pagkutkot di ba? Ay kasi may digging may extraction do balitat pulis eh
0: oo
1: kaya nga ni gusto kong makaistorya kung ta si Chip Vidal amigo naton
0: oo. Oo, ikuwan talang, no, i-follow up na lang yung Katondong Gadal, kung ano ka na yung
1: circumstance. So, ano-ano pakiuman doon mga nabuol?
0: Through electric water pump, Katondong Gadal, and then, i-check na ito, through ato siyang magamaan, no, may kantanan sa may kanagal recover, no, electric water pump, agaray ka nga gold panning disease, na yung karoon na recover, no, kita aton nga sa mga otoridad na no, matapos no nga tinaligar nga gin-aresto no kay Raya ay violation sa environmental and mining law Katondong Gadal based no sa report na pagkaraga Libakaw PNP may kandadan no sa regraga pagka-aresto kung yun nga area sa pagkaraga Libakaw may magkitaon o rato pagkaraga Libakaw PNP at Katondong Gadal no kay gin-refer kita no sa kay police update na Larry Santigal Vidal kita ato sa Libakaw Municipal Police Station at Katondong Gadal.
1: Okay. So nasa custody makaroon doro yun niya subject?
0: Una, tanda ka nga pag-inakop, no, ka Katondong Gadal, ruray ka nga persona. Pero sa mga information na bin, no, ay wagit kita o kato, no, ka Katondong Gadal. Naintindihan naman, no, kaya siyempre kung hindi man sa authorize, nga pagtawag ito information ni Kartanan sa nasabi ka lang nga report no kaming po first time na to no nga kapatid na to dahil nga may makarang-karang nga
1: oh first time ko nga nga nakatabo nga may illegal mining no nga nagamina kunot mga mineral no ina sa may Banwa Italibacaw runay nga nga suspect.
0: That's why kagipanokin na nga gusto ko tanong patayuran no galing bakit at information
1: o tisigi ay aton nga padayman katutong Rinald no kung ano ro mga permit, ano ro mga dokumento, no? Nga maipakita, itaraya nga rang suspect, no? Ag, kung baga, sino ro mastermind, di karang rang, saraya nga rang illegal mining activities, ina sa may Banwa kara ita Libakaw, katutong Rinald.
0: Wala problema, katutong Judel, no? So, rin na karoon, matutong nga pila ka mga balita, no? Direct sa atong kanya first speech, di kita sa nga probinsya, kay Takan, sa Japon, para sa todo Piraga, ako man kita todo Reynald Bandiola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogit niya, salamat ha, kay katodong Reynald Bandiola, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito kuaton karanga probinsya Itaclan.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Balikin doon si Katodong John ay naka-standby, no? Ay ginapa-assist natong do lugar, no? Kung mga 30 gid or masubra 30, no? O ma-pull out ng mga vendors, no? Kung halin gid baga di kara sa bungad ita Tuting Reyes, no? Hasta di kara sa may kanto ita aton niya temporary public market, no? Kung sobra ta sina kung 30 ron kasi ro na-mention yang ni Mr. Noy Pador kahapon ay mga 30, no? Mga 30 ka mga stall do posibleng i-remove aghalino, no? I-compress. Pero according kay Katodong John, mabudlay ta siguro man nga i-compress, no? Kung di karon sa lugar nga ron, maibutang. Aruraya nga rang mga vendors nga ma-relocate mga katodo. Okay. Balikan nato si Katodong John.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Oh, sana nga situation na report, Patrol Katodong John, na please go ahead.
3: Mga din, no, nakakakon, sabi kita sa area, no, medyo ma-time in, sabi kita sa ato nga, kung anong sakyak, no. Nakita na itong actual, no, lugar, imanto kita sa NMG, no, maghalin sa unang NMG, kagdaki, kagmakaroon nga, wapa na, no, kag nag-operate ang NMG, magaling di kato sa kanto, al sa kanto man di kato sa bagong MMG katrunga dito nga ginaubra, ay kwanta ng duyon do mga stall sa tabok nga ginadimulis, no? Nga ni abo-abo ang stall ro mga dimulis karan din mahaba-haba na katrunga dito, no? Ang nag-adto kita rito sa area nga ginaturo nga kung siin kung pwedeng marilocate ro yung mga stall at ang itong inamba na itong kinang mapardahan, ay ruin katrunga dito, okay, dahil nagpangutan na kita sa mga taga-tindahan, no? Sa mga empleyado na itong tindahan ro na, kami ang dagal ino na nga ginamarkira, no? Maging nga butaran si Promino. Diyan sa tama, sa imong ginambal na ito, nga di karoon sa may nag-parkingan di karoon, no? May mga area di karoon na pwede patakatulong agil, nga butaran di karoon ita school, no? Nga ni Airo Ibar, no? Di karoon na bitatulong agil, no? Ay may mga baligya man, no? May mga barasa ro na.
1: Okay.
3: Ay doon siguro sa atang printing, nga butangan natin siguro sa natalagya, no? Kung ano, no? Katuropan,
1: okay, go ahead.
3: Full run sa may MMG katurunga judil, no? Pero wag natin mo kwan, dahil ginambiriyan pa lang ko to, kung pila ka number, ag doon siguro ikuan lang di karun, i-hati-hati, no? Dahil sa tabok kami nga porsyon ay punong-puno ang katurunga judil, no? Di karun sa may tili di simintiro, pati nga di karun sa may akot simintiro, may mga stool yung runa nagabaliligya, no? Nga ni ahiro iriyang lahat sa tabok, dati yung mga ginaparkingan niya ron, misa di karun doon iriyang katurunga judil nga, pwede mabutangan ito yung ma-displace ng mga astol runa nga i-gadimulis inasang printed sa NMG katulunga judil. Gani hayata naon pag inaton sa sunod ni Nadlaw nga ra, mag-umpisan nga madimulis, dahil magpumunta na kita toko sa managabaligya runa sa may printed sa NMG, ay doon ko nung ihalin sanda. Agaro iba ko nga, iba pag yung na-illustroya naton, ay di ka toko sa may kilid itaton nga mid-section katulunga judil, no? Dahil may mga area di karun, may mga lugar pa di karun nga, wa tanaga baligya ro na ro mga ibang nga nakatagaanat school, no? Base di ka to pa irulikit ro iba sa kilid mismo ita mitikyo nato, no? Tanawon to pagi didol ni iskruya naton sa mga negosyante ro na nga kung siin ay madisplace, no? Sa raya nga igadimuli sa printi itaton nga
1: so mga pila huyap-huyap mo Katodong John, mga pila huyap-huyap mo
3: kubrata 30 katurung judul kasol no del ma kwanta kasana sa taba abi. Pero atong MMG no tanan di karon sa printed MMG okay. Buon di tanan gon del dayon nang mahaba day makara nga bagong nga gikubra nga ra. Ay mahaba ra kasol gani abo tanga stol day man og ilang abi rustol nga ra nga nakaikit-ikit. Ay kamo ta katungjol mga sobra 30 ta siguro ruma demolish una sa aton nga printed MMG katurung judul pero kung i akupahan raw yung datong sa tabo kung saan magpaano ka sa walang porsyon, akupahan raya nga ratanan nga ginaamba natin ng mga parkingan area, kaya pwede sana mabutang tanan kito nga gil, para po sa
1: mga ideahan ko no, kung siya niyang pwede may sagutan, isagot bilog-bilog, no, hindi man sa napagpinsanon sa sangka lugar, o so yan it pwedeng masagutan, ha, ideahan, kasi huwa man yan it relocation nga makita, ro LG Yocalibo, ag hindi man na pwedeng i-pull out doon magayo di karon sa temporary public market, eh siyempre, maangal man doon, eh, dagon yung ta kami sa magayo.
3: Tama rin katulong nga Judil, no? Sa istorya, tanga ni Rosambilog Runa nga nag-ako pa. May ano tabi, may video private, asandar, may bayad asandag, may barakat, isa na sa print eh. Ay pali, makungkuntabo na hindi mata sana magsugot. Ay kung gusto tama na nandari, karoon mga, may mga blubakante, abit katong Judil, nga wak mata nakadiferensya, no? Pwede mata nga butang, anay doon lang siguro, no? Pero may mga, sinambag ko tumanuman, may ina mga baraka, may furniture, may restaurant. Kaya siguro mo siya hindi kasi siguro pwede tabunan man dadang yung ganda yung tabunan mo. Ay paano man makasunod at makabakal sa andang mga baraka na tulungan dyan, no? Gani siguro tama rin mo na, eh ano lang kung manuro na kung siyong sandal pwede rin na ibutang, ay di karoon na ibutang dahil
1: pag-aside na. Oy, manog open abi ko andang hospital do MMG, ag una, taruyin niya rin, nakasagabal sa andang operation.
3: Tama, katulungan dyan, di siyempre magutok pa di karoon doon, eh siyempre, magandang operasyon kapag pamagabot na ng mga ambulansya kung ano rona o maghahapon dito ang pasyente hayo ninyo mabudlay-budlay liman matod ka tungil dahil siyempre pag inapanikaroon ninyo na hiyalos na baking garoon doon atin ng mga ambulansya kung ano man ang mga bikulo na maghahapon dito pasyente rona sa MMG natin katulungan doon tama man doon no? Magluwag-luwag magraan ang lugar doon na pero sa akong estimate hayo ko na ano di ka to i-relocate na rin ka to aga pati sa sulod ay makakaya man siguro katuloy. Hindi may mahaba-haba pag iman rin, no? Siguro tawaan lang mata rin mga baraka nga rin, tawaan mata kung sandar rin alagyan nga pwede mata sa kasood rin mga tao pasood dito kanda sa anang baraka, no? Pero rin iba, butang nga kita tulag, may mga una, ginaubra, wala nga parkingan, katulong gilin rin, ano? O krasada nga rin, eh. May ano pag kita, eh, medyo ginamba natin sa bicycle rin, bakon sa kuwana, medyo mapadyapad pa rin, ay total one way matamakon di karara, ay pwede mata siguro ihilira di kara, para yung mga stall nga na, na ano, no? Madimulis mga sa printi kita MMG katulungan din. Ako na ito ato na ito, no? Kung ano gudman ro decision ito itong munchip yun, no? Itong local government unit is banot kalibo sa mga madimulis nga rang masul.
1: Hindi, kita na, ay nagbase malang kahapon sa interview ko kay Mr. Noy Pador, no? Kaya nga ni, ging pabisitahan ko kimo ro lugar kung mga pilagid dapat ro i-demolish kasi ro anang hambay mga 30 ag i-compress yan kung siin banda sa naibutang di karo, no? Sa Lorenzo Road man gihapon. Pero hindi sa naiguwa ito sa may Kalatoche Road, no? So, rin doon yung assessment, no? Nga more than 30 o posibleng ma-relocate, no? Ag mabudlay nga usuyan pa igu-igu no na sa lugar kasi wagit abo nga espasyo. Ag base hindi ma-accommodar tanan doon ma-relocate nga mga vendors nga ron.
3: Tama ka to nga, Jill. Tama ron dahil hindi ba na magsugot ka butangan kung sanda na isa printe o tabunan ka natalikot. Pero yung karoon mga nakabutang ng baruna na medyo private o sanda rin. May mga bahay na sanda rin na, no? May mga buhay tasanda, may mga establishment tabi sa Naruna, kung may mga restaurant, may mga furniture na nga nakuman. Hindi ba tasanda yun? Pa-interview to na itong ginpang tanong ko kaya na kung magsugot sanda, hindi tasanda magsugot ro niya. Tabunan tasanda ro na, pero firma na, kung may mga bakanti mataruna nga ron, ay pwede matanan na tindugan. May mga bakanti matama na inusulunhan, pwede mataruna ang bakanti, no? Pwede matakon ng katindog katulong nga dyan. Gani ay, tanaw na ito, no? Kung mapaigo-igo, nandaroon dahil nga rin ma-demolish niya sa printing, ito niya, hindi katulong nga dyan. Dari ko tungod dito, si Tisney report na ako no, na iyaton no, dapat parte ni taray nga madimulis nga nga mga stall ang kuntin para pwede ma-relocate. Kaya sa iya man gyapon sa ato nga temporaryo nga may kalibo public market. Gyapon para sa Tudo Birada. Ako man si Katulong Adjun, kabisila ng Radyo Tudo. Kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live. Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
1: Abogid niya salamat ha kay katodong John Cabicilla sa anakarang pagpanumbalik sa anakarang report noon nagyapon sa may San Lorenzo Road no ay ging pa survey manaton kana ay kusang adlaw abi may nagsurvey nga taga tindahan para mahuyap kung pilagin ka mga stall, no, ang siin bandar pwedeng ma-relocate, no? Ay hamba ni katudong yun, mahaba-haba ta, no? Especially gini karon sa andang manugbukas karon nga hospital, it MMG Aklan, ang mga katudo, no? Mga more than 30, aga sana nga paglibot-libot, ay pat sa mabudlay ta. Kung may sagutan, ha, hindi nga ni maakomodar, hindi maisagot rong tanan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kasi kung reliquation doon pag-istorya, na may kung masugot ng taga-tindahan, ay haro naman ni katudong yun, hindi nga ni ko nung magsugot. Amat ibugag tama na kami runa.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Good morning, anay kay John Navarra ay nasa Uksip, Libakaw. Ha? Ag kay Botoy Tipura. No? Ag kay Floripi Ricablanca Patricio kay Alejandro Morado. Ag kay GP Magpusaw nga nagapamati. Magharo sa aton karaga programa.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Okay, so sige ah, i-check lang anay nato si Katudong Rolly Boy. Abi ko, ma-commercial break anay kita dong, no? Bago tabalikan si Katudong Rolly Boy Herrera, no? Commercial break lang kita anay siguro kita.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6.57 ro aton karaga oras, agrorayang oras, ginahatod katon ita bimig. Be the best, be galing, bimig. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasama. pagbabawasan ng toxins sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita banwa ha, sa aton karang pag-ililimaw. Sa gihapon, ay padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Roroyon abing Action Agustong Manabo it MMG Aklan ay sambilog ron sa resulta ko ang danging patawag nga to nga board meeting. Last week may board meeting ay nag-invite ro board itsang kahinun-anon, no? Agroging istoryahan ay matsa 62 ka mga stall or more or less do gina request nga gina padimulis. Although may info man do aton nga barangay aga may info gun man ay matsa nag-istorya gun si Kapitan Juliet ag si Mayor Joris Bautista Socro, no? Ang mga katudo sa rayang request it MMG, no? Especially ko MMG board, no? Ay ro barangay ay nag-commitment nga magbulig una, no, sa pag-assiste or pag relocate ron ko mga vendors nga ra, kasi hindi man pwede nga hindi sana mag-awhag sa barangay kasi una sa jurisdiction ni Barangay Andagaw sa jurisdiction ni Kapitan Juliet ro raya nga mga stall do raya nga nga temporary public market mga katuto. Okay, dali yang. Bago tapadayunon ay kaina pa nga nagasinya si Katodong Rolly Boy Herrera.
7: Radyo Todo Live. Report! Report!
15: Okay, check na nato si Katodong Rolly sa mga nagabaga nga mga balita. Patrol, please come in.
16: Ayas, Katodong Gidernosan ka ating incident na tabo ka gabi at as this media sa bahay barangay Kugo sa Banos Maginaw na konsyentong involved ka na magmarangod sa nani. No? Kinaya man nato sa Kugon, no? At manot na rin nga ni Claro sa stick sa kay Jonas Sarado 29 agay di si mga sigil ba sa Sarado nga sa kaka 40 years, no? Nga kasi na sunok sa atong nga Madina Pintis and di si ba inasati ko ito na kay Jung Edinon ang nakipagbaay sa anak na nga Mangod dahil ang nga nila na at ang siguro Mangod dahil na magulit ang ilong rumaguran at di nabok yung anak na nga ko yung higugit sa may dungdan at di kaya man sa ustan kung nasambit niya di si maasam sa panayon ng kung aton nga mga kapresyante banwa at Malinaw abut ke time gua pagi cerita diskusi dengan anak kan dan kami dia emak mangan ngodong kembal pada sambil sina ini sudah tika tudong nak jadi sampang pung atun nya update satu emak sapat pengabungan atau bukan dia manua itu di Malaysia kurang kali orang jadi alas pada dia oh ya aku sih dalam teman kita kita terus ni lapu entis video so agung tu anak agom itu pada ya buat anak karangan dewa kemengabut kono lima ka mga ego sa paglabo kung nasan din sa speaking sila kay Michael na inge ang residency pareho hindi si na suspect sa barangay ang puto sa Banuat na Masya according sa atong karanga na Masya police no ay at last on suspect aga wag dito sila nga isol mag-surrender sa atong nga kapulisan gani mahuwag sa regular filing room kaso nga ija file nun dahil ginapakaom sa nakaroon sa atong prospected homicide ako dahil before natabo ang nasambit ng incident may komosyon nga nagluntad sa tubang mismo ita baraka kaya nga lucky ace no? Ina sa barangay Hoyo sa Binasbuan it masambit niya incident so mahug sa regular filing for frustrated onside ng kaso suno sa ato niya naman siya pulis katodong incident magluwas ka rin sa ibang mga pulis six yun about mga reported untoward incident no? Nga nakinabo.
15: So matuotawhay. Matuotawhay.
16: Matuotawhay nga ni. Matuotawhay.
15: Eh so ano ring mino makaron?
16: Wat mino makaray.
15: Sabado wat lasi.
16: Oh wat lasi ayang.
15: Amat ayang-ayang ay pizza. This is 18 pa yung makaron.
16: Ay ang ayang budget.
15: Ah do yun yang.
16: Ang ayang budget. Kita pisah sini dari kita.
15: Saya nubuk wah. Kepangutan nak kami niting dong. Kau nak kau nering minum makaron ay. Anu agang-agang, mi agang-agang makum minum ay.
16: Anu agang-agang ni minum
15: pembalut. Agang-agang ang budget.
16: Ang agang budget.
15: Tiga. Next time nalang ah. Kau macam bukan jut agang-agang ah.
16: Diba? Di sini ada natin mga informasyon ang report, no? Halin nga sa atin yung area of responsibility para sa todo. Birada ako naman sa katodong Rolly Boy area at Radyo Todong kaibigan.
14: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report, no? Sa anak karanga area sa may segundo distrito, kuaton karanga, probinsya, ita Aklan. Ayan. Matutawhay ha. According mataabi sa taga barangay kon kay Kapitan Juliet ay dapat gid mataabi nga buon do mga stall. Especially ro rayang pila ro nakita nga ra. 26 ro sarado, no? Waon man nag-operate. Eh. Kaya mga kumuro, 26 agay, pag binuuro, no? Hindi yun pag ibalik siguro, no? Tanawon doon mga status. Ay kabuhay yun nga sarado, eh. Para madikunges, ha? Ang mga katudo ay, matsa nagkasugot man ko, no, eh. Ha? Agro importante ay para magiging maayos ang magkaroon man ita win-win solution between the local government unit ita Kalibo ang kuaton nga MMG Aklan. Ayro barangay kara ay magapatunga man lang eh. Matsa maging referee. Mag-assist. No? Or mag-assisti sa sitwasyon. Kasi si Kapitan Juliet, bago ro andang atong National Liga ay king imbitahan man nga mag-attend itsang ka-board meeting naging patawag ita board kong MMG Aklan. Agro yun doon, naging istoryahan doon pag-relocate nga ni, pero pag-demolish, no, itayang 62 ka mga stall, ang may una pang 26 ka mga close, kaya kababo, tagali, no?
14: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
15: Ay kung buon niya, girayang 26 nga na di, mahagan-hagan, e-check ro status. No, kasi sarado eh, kabuhay-buhay yung kunong sarado ron eh. Non-productive yun eh. Wow, ta siguro ginabaliki ko tag-ana ron eh. Hindi ko ta magbaligyan o tag-ana ka ron eh. Dahil sarado na, no? Sa nabuo na itong informasyon, kabuhay yun nga sarado. Aro ibang aron nga mga stall una mga katul.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: So, kuan niya nga. Hugugat abaga. Ha? Istoryahan niyang itmayad. Para hiagtuman sa mayad nga solusyon. Duray ang problema gitaron ay siyempre huwangan ithalinan. Asin abihalinon aywa mat relocation man masugot mga vendors nga rang halinon mo tato sa magayo ay ha? Pero kung panghalinon siguro sa mga binit karsada sanda na sa highway ay basi masugot pa ay kung di karon mo sanda ipanghaboy sa may kasagingan niya ron di karon sa may kalatutsi ay basi never kita nga magsugot. Ay haron nga ni bansada sa sugudlan, mahina para andang negosyo. Ay han, di katupasanda sa likod yun. Ah, sa likod, itaray nga nga job test.
14: Todo berada, berada.
15: Kung na ipangbutang, ay kasarangat abo o bukod yata at basta-basta. Kung doon iba may silutan, pero iba, paano ron nabilin? Pwede ba ganaton niya, hindi anay sa na magbaligya? E kung doon anay ro andang payment? Hindi man anay sa na magbayad, mintras tantong hindi sa na makabaligya. Oh. Ay patay-patay ro aton yung mga negosyante ron niya. Nagakita malang itultimo, no? Ang mga katudo, no? Nagakita malang sininsilyo, ay sa kabudlay man abi ko nuko pangita makon, kabudlay ko negosyo makaroon. Asa na buong man aton yung information, do iba nga ni nagpangarsada yun, do iba nga ni nagpa-Juliana Market yun. Pero iba, bisan alinon mo't muway, alinon mo't pangisog, o alinon mo't sita, ay naghihapon sa may angpoy, o iyagapon sa may motos, ay may gabakal.
14: Komentaristang walang sinasakto.
15: Nagamugman dinner lang sa dauna haman. Hay may nagabakal eh. Di baling sitahon sa daruna. Di baling tabugon sa dauna. Igabalik malatagi hapon. Do rason kasi may gabakal. Bisan pa paano hay may pangitanan sanda. Kay ibutang sana sa lugar nga uwat may nagabakal.
14: May punto ang bawat komentaryo.
15: Suro yun ha mga katodoro. Nakita naton nga a sitwasyon, no? Di kara sa a problema nga ra it aton nya mga vendors una sa may temporary public market ag between sa pamunuan it MMG Aklan.
14: Todo berada, berada.
15: Nung may kontak kita kay Sir Vidal ro chief of police italibakaw atong amigo wabi eh, naduga tay akon kunta nga gina Osoy ro number iya no ni Police Captain Larry Jan Vidal ordo taga Menro Libacaw no kasi may pangalan yun kitariya ho ko mga mastermind una galera sa may barangay Bato-Bato ko no sa Bato-Bato buko na ko familiar kon si Indo Bato-Bato basta ro akong hasairan niya ta bato sa subay eh. Ha? Pero wat ang kaagto pa sa mga barangay Bato-Bato noon eh. Ina ko no si Twisted Drurayang arang mining operation. Ang sana buo naton ngon information mga gold. Ang may habuogon nga mga gold. Mga katudo no. Wa ba kita ta idea kon gold bars o mga mau intok nga raw nga ginaayag-ayag na saga-saga no nga mga gold ha ang mga katudo ro nabubuol kuraya nga rang mga nagamina no ay basta ro information katon kay ina abo ug tamana idol ag gold amana ro andang ginabuo karon ro na ha gold bugawan ha kasi first time sa aton nga pagamatinan eh nga ro yun tagali makon do andang ginabuo na bugawan.
14: May punto ang bawat komentaryo.
15: Okay. Wagay na abig kita number nga raho eh. Ay gusto ko konta Ruminro Libacaw, no? Makaistorya. Pero aton nga Libacaw Chief of Police, no? Nga si Larry Vidal. Ayaw galing. Uwa ako riyat ko, no eh. Ang sino si Rod nga raha matuwa paghingagani raha. Nasanayan yung takon amat, no? Nga kung ro suspect na gabalibad ay ibutang at ro alias wata ginabutang at insakto ro pangagan ay pero kung siguro mga ultimong tawo ang kararo hidakpan base ko nagabalandra lagi. Ha? Nagabalandra lagi ro kompleto nga pangalan, nagkompleto nga edad, nagkompleto nga address.
17: Todo berrada. Berrada.
15: Galing rod-rod yan eh. Pag nag-request abi Roraya nga nga mga imbolbado ay pwede tang pagbigyan abi ko atong police tao hamat maurata no. Ah, mga katuto no nga kon ultimo kang manugbaligya tangkong hidakpan karon na hay sa clearing operation sa tindahan ay nakabayag agi impangalan to sa blatter.
17: Komentaristang walang sinasanto.
15: A certain alias Rodrod yang sino si Rodrod nga ra? Ha? Balis karon ta man nagud may apelyido Dordor. Rodrod Dordor.
17: Komentaristang walang sinasanto.
15: Ay, nako. Wa man aber yan nakabutang no kun ano mga na-recover. Aw, oh, may to kay ina kay Katudong Rinald, may mga na-recover nga to nga mga gamit sa pagmina mga katudo, no? Okay. Dali yang. Okay, sige. Aton lang ron galing ideyahan, no? Ay gusto ko abing tong karon eh. Ay bukod nga matkunungan sa bato-bato ra. Abugot ang mga site. Aro gina-operate ina sa may Banwa Karait Talibakaw, no? So kung nagapamatir atong amigo si Captain Vidal ay kindly verify, no, my friend. Kung ano ka matuod duraya nga rang mga nagaabot katon nya mga balita. Although kano patay. Kano patang bugan ka ako nakaabot nga nira nga may mga nagamina kuno sa Libakaw galing ay huwag ba kita katsimpo nga mag-aktor ito para verify yun, no? Pero hara, nagapatimaan yun nga may una kasi may ging operate at may ging dakop. Ruaton niya taga Libakaw Municipal Police Station.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
15: Ay
17: Radyo,
15: kung hindi matanaton na maabot makaroon, ay pwede matanatong palunisan. Usuyan tatpaagi nga. Base kita mismo personal, magtuto sa Libakaw, aga madokument, no? Mainvestiga, no? Kasi bukod niyang kunot daya eh. Dahil sa bato-bato nga rin. May mga iba pa eh. Oh. May pangagan pagid niya ng aging pangtaoriya kako, no eh.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
15: Aga hadumduman taabi dayon, no? Tagdatong atong pagbaha. Bagyong Frank. Frank ba yun? Nga may ging pilapilan ka to sa ibabaw, may gaobra kunot dam. Pero koolihi, hay nasairan niya, manahay minat ato. Ging buog ang manarubugawan katong inaywan. Agroy man na nakatiwangwang rumat sa damdam. Ngayon nga doon man na runay wugos, no? Aga nagdaga itagapok sa Aklan River nga sumaka riya sa Banwa Itakalibo, no? Madumduman nyo. Nga grabe rubaha ka to. Grabe rubaho itiapok, no? Nga halin kita sa bukid. Nga nagkalhit iya sa Banwa Itakalibo, no? Nga ayawat script ka to aton gobyerno municipal. Pati mga drainage ka to, puno, no? Di ka to mandanganit dahil natawo si Perol Padding ka to.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
15: Ako naman ninyo eh. Pasi makon hidagan nyo man bagaro local government unit itabanwang Libakaw. Roaton nga agencies concern. Nga hindi ba nga nadapag matahon? Ag hindi nadapag usisaon ag papunduhon? No? Huwag mata siguro't magain karon kon may permit ka, ginapasugtan kat gobyerno. O sige. Pagminari ka ron. Ha? Ay bukod na yan at siguro basta-basta rugamina nga ra. Kung halimbawa nag-a-apply ka. No? Kasi daya nga rang klase trabaho, napakadelikado. Bukod niyang 800%, bisan ibutang pa na ito nga 300% nga delikado ro pagmina. Ha? Kasi may gasuhot ka rito eh. Gakot-kot ka eh. O. Gasuhot ka rito, gihunip ka rito kon. Kumbaga daw, nagabusiro ka.
17: May punto ang bawat komentaryo.
15: May nakaistorya kita nga miniro, no? Nga tig tatlong adlaw at ana tumakas, halin dito sa buho. Oh, tama nga katudo. Ha? ay kasi madagong mo tarubuhor ito, may tunnel utas na eh. Sige lang ilinakad nga ilinakad, no? Nagasakay utas na sa bagon. Nga ni mahaba uta, mga dayaman na abot utas na dito sa may kaano nga to, mabilong nga to sa kagayo kuha nga buho, mga katodo, no? Ha? Pero iyawa pa takitat may hatukiban niya maroon. Pero sa may part it Mindanao, doon niya itong naka-istorya nga may mga mauron, ang mga estilo or pamaagi, no? Ang mga katudo sa pagmina, no? Sa mga lugar nga nagaminat bugawan. O haram ay nagpadaya pagitkatot minsahe. Libakaw, malinaw, and madalag. Ro positive nga may gold. Oh. Kita mo ha? So hindi lang pala libakaw, hindi lang pala madalag, kundi pati man malinaw. May mga sightings ag positibo sa gold, no? Nga posible nga sudlon man daya ko mga minero kon inkaso magbinadinagagon. Ha? Ro anda nga pagmina sa unang site, paagto sa pangalawang site, paagto sa pangatlong site, no? Hindi maggayo ron ang mga katudo, no? Ngani, dapat sa mas timprano ro aton nga DNR, the concern agency, no? Kung anong ahinsat gobyerno ro na, no? Kung maibutang naton sa Mine and Geoscience Bureau, no? Ay matsasanda ron do ahinsat gobyerno, no? Nga nag-govern pag-abot sa legality para magiging legal do ginahimo, no? Kapares yung anay katuya sa nakakatapos sa may Banwat Nabas, no? Doon niya, ano, silikon, ha? May mga mineral man nga nabubuol, nga ginabiyahe man mga katudo. Barko-barko man. May una man nga container-container, puno-puno kita ron. Sa nabuo na akong information, katupat, ha?
17: May punto ang bawat komentaryo.
15: Ay, tao makaroon ko, sige, Dasparo, anda nga pagpamuo sa bukid. Ah, sige, Dasparo, pag tiphag it mga bukid, no? Pagbuo ko rin yung mga mineral deposit, no? Ay, may naka-istorya man akong Libakaw nun. Nga kung do pag-istoryahan man na ro Libakaw, ay abo naman na rin na ron. Ugaling ay huwag akpuguso abi nga naga obra or naga gastos, naga invest. Kasi pag mag-gold mining ka, naga invest ka karay. Ha? Naga gastos ka, no? Kasi rin mga equipment yagi. Oh. Like tayong mga gold finder nga ra. Mga water pump nga ra, no? Tawo. Oh. Kung ano paruna nga mga gastos. Abukot at basta-basta rin gapamina nga ra kung wakat kwarta mga katudo, no?
17: May punto ang bawat komentaryo. Bukot
15: ka parehas ko uhong ang mama ko nga sokon mo nga, okay na.
17: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Kaunang imo sa puno ita saging o sa punot kahoy or una ang imo sa gugta na gatubo nga sokon mo, tapos na, no?
17: May punto ang bawat komentaryo. Ay,
15: pwede gamitan mo akbakho ra, eh, basi madagong patara sa alima itbakho, no? Nga pinakamahaba. Kung nagaminagid, no? May kunta kung nag-aukay ka agihis, baga, nag-aukay ka kung mga kagaykay nga ra, nag-aukay ka kung mga tuway nga ra sa suba, no? Nga, mauro niya, kuritan mo, pag gagsak, sigurado, tuway yun, kung bukot bato, ha? Aerogold nga ra, ginawa no ron, suka, tipundo nga po, kagayagon. Ayagon nga, nero inayag ito nga po, kaya nag-aukay, kung sinta ito kailig, no? Hasta makaabot to sa suba. Agianod man na yun kung si Into matugpar o mga gapok ang tumapunpon mga katuto.
17: May punto ang bawat komentaryo.
15: Sa nabugatan na akong information ha, sa kini nga mga idea. Ang nagagamit pa sa daroit mga chemicals para madali nga magutaw rugold as sa gapok. Bukod doon pagsuka ni mo ay matsa mais yan eh. Matsa kamuti nga ginapugot mo. Hindi ha, ginaayag pa taron. Kaintok-intok rong ginatipon hasta paabuon nga paabuon, no? Duro yun niya ron yung mga maintok nga ron yung mga gold no nga nakita nga naghalo sa gapok ang mga katudo. Ayan o, tatlo kabanwa kung noro may positive nga gold according sa nabuo natin yung information. No? Rong Libakaw, Madalag, ag Malinaw. Sa Malinaw, wapak ko kabalita eh. Makaroon balita ayon na itong Libakaw. Dati, ro balita ang Fermi, ro banwa ita Libakaw.
17: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Gani, palunisan lang natin da, ay nag-scan man niya ni ako, ginainusoy ko man doon akong kontak, kung sinko ta siguro habutang, kintanaw ko riya sa akong niya cellphone, para matawgan nato si Captain Vidal, pero kung ayang-ayang, ay biyahihon lang naton. Agtuna lang nato dito sa may Banwa Karaita, Libakaw, para nga ma-istorya gito chief of police, mabuo gito ang nakaranga tulid niya investigasyon.
17: May punto ang bawat komentaryo.
15: Kita nyo ha, Ruato niya probinsya Taklan, Bugana gali, Manggaranon sa gold.
17: Todo, berwada, berwada.
15: Katodo. Good morning, anay kay Eb De Roma sa De Roma Family Agrihente Family ha, sa may Sitio Kindot. Kay Edhel Iraba. Kay Bin Melvin Clavel Bartolo, ang nag-monitor man makaroon.

0: Kung kita't oras banwa sa aton karaga paga ililimaw, makaroon nga adlaw karay ta Sabado. Uman kita nga magakililita no sa Lunes nga adlaw. Hulyo 20. Dagong 2026. Standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with katodong Jujeta Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, sang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kita siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 8 hasta 9, naghahambal. Bukod dyan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Doatong pagkaunit kagag, makarong mainit nga adlaw it Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo sa lipunan. Todo, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo. Komentaryo.

Maliwalas ang panahon, temprano pa gang pero mainit na. Masakit na sa panit ng igo ay itsilak ni Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwa it Kalibo. Maayong aga panay bilog ga Western Visayas. Agza mga nakabugtaw, nakabangon, nakamak o nakamukgat parong mata. Dapat ang ayag bagay yamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na Banwa programang adlaw kitang Sabado, 18 na kita sa buwan ni Hulyo.

0: 13 días na lang, Agosto na. Wagong adlaw na lang. Dugi na bantayan nga sona ni Pangugong Bongbong Marcos. Abo gid ra akon nga gidabantayan sa sona. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit dagabaga. Nagaaso pa nga ni nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas ang munya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unuwa ka mo't pantel ko, kaminuna ka mo sa magayo ng mga sityo at baryo, punta't bukid. Okay lang yan, basta importante, may cellphone signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisarit gobyerno, pati sa privado, concerning sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagayin yung mga minsay sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agson din nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makarong mainit nga adlaw, it Sabado. Una ni kita sa dagagan, it panyempo. Update, halin sa Weather Bureau, Pag-asa. Pero bagyong ginabantayan, sagwat Pilipinas, naduga na. Doon nag-apekto katon, kapingid sa western section at northern Luzon, imarong habagat, rason nga rong mga probinsya at Ilocos Region, Payao, Abra, Batanes, Babuyan Islands, aga probinsya at Zambales, maka-experience at magakagaka ng mga pag-ugan-ugan or pagdugdugdug, epekto ta habagat, sa Metro Manila, nabilin nga partit Pilipinas kay Bahandong Islat Panay, probinsya Raklan, Banwat Calibo, maka-experience at kunabat magugang umon nga kayangitan, may magakagakaman nga pagwanugan or pagdugdugdug, bangod kong localized thunderstorm. Pero bilog nga Pilipinas, magpabatsyag, bangod posibleng gihapon dong mga pagbaha ag landslide, bangod ko grabing pagdugdug nga magadaga, it pag-uwan-uwan. Rong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, mainit, gabot sa 33.3 degree Celsius. Yakaton sa Kalibo, rohaton nga temperatura, mainit makaroon eh. Temprano pa, mainit na. Rong pinakamainit nga temperatura, gabot sa 31 degree Celsius. Pero posible rong pagunganugan, hindi ng hapon, may mga pagdugdugdug. Hindi ng gabi, mag-aumon kaangitan, temperatura, magamig, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43, rohaton nga temperatura, 26 degrees Celsius na. Rong hangin naghuyop pa southwest, 6 kilometros kada oras, ang bugsog nagabot, 15 kilometros kada oras. Rohatong air quality, ay mayad, nakabawi-bawi, ay pilang adlaw nga purdoy rato nga air quality, makaroon, fair, okay man. Alas 8, alas 9, masilak pa ato nga panyempo, pagpatak alas 10, alas 11, may mga pagpangilat, alas 12, as ala una, mainit na naman, pero pagabot alas 2, hasta bilog nga sa muhapon, mag-umon kaangitan, may mga pagpangilat ag posibleng may pag-uwan-uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Pero wala pong weather disturbance, walang bagyo, walang low pressure area. Kapingin sa sugod at Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita, Banwa, lokal. Nagatinghuwa kita ka makabot sa mga taga-Pandan at mga taga-Libertad. Kapingin doon nga Mayor Ita Pandan, Mayor Isto Perez. Magpamilya sa naranikwan. Mr. Pupo Isto Perez at ano nga nila kumpanya Toto Joining ni Kwan? Construction company ni Mr. Pupo Isto Perez. Contractor baga kwa ito nga nga pumping station. Contractor ita Balite Bridge Banwa. Ay taga-Pandan de Imaw. So anong pamilyar arong Mayor Makorta Pandan, Mayor Isto Perez. Ag Mayor man it Libertad. O nga, ang dating mayor, sino na nga ni? Ang dating mayor, nga nakasawa ita taga-Kalibo. Actually, roasawa ita Mayor Macaron daw taga-Kalibo nga ni. Aro nga Mayor Macaron ita Libertad Antiquer. Ang daywak ka mga banwa, nga sakop ko nga franchise area, it Aklan Electric Cooperative. Nga nagaplano, banwa, nga humalin sa Anteco. Ramakelco, pagto sa Anteco. Ay total part man sa Antique, hamanit inila sa maghalin sa Antique Electric Cooperative. Ay kuno, bukod na perming brownout sa Anteco. Ay sa Pandan, nga sako pitakel ko, pirmi daw brown out. Tapos, anang iping, kaiping malang nanda, may supply kuryente. Dahil part itanti ko, agbukulit part itakel ko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alkansi man na kami, among iping bagay, may power supply, kami uwa. Nga magkaiping malang kamit bagay. Rukaibahan malang. Sanda sako pitante ko kami. Sako pitakel ko. Kung magmauron malang, mahalin kami sa Anteco. O galing hindi ganyan kadali yan. It will take time. Ag mahaba nga proseso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung may chance ka ron, basi babot na tulong adaywang ka mga alkalde. Arong alkalde ta Libertad ag alkalde Banwa it Pandan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, balikan taray ang pag-utang itatun nga probinsya it 550 million. Impas naman siguro itong utang sa DBP nga 1 billion ah. Kaya mautang kita it bag-o na naman 550 million. Sobra tunga sa bilyon. Agud punduhan ko no rong mga PPAs, programs, projects and activities itatun nga provincial government. Nga dayang application for loan watun nga provincial government nakapending makaron sa atun nga sangguni ang panalawigan. Ay manganangan makamanumano tarong nga chairman ita committee on laws itaton nga sangguni ang panalawigan SP Apple Kiope kama naman dahil nga rang nakatagana nga inquiry in aid of whatever re-election information or legislation man kung legislation dahil ang pagbidaha kuno sa Boracay. Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, dong nangin pagpahayag banwa, it bagong pungko, nga division commander, it Philippine Army, 3rd Infantry Division. Kung siin ko siyang adlaw, ginbayluhan na. si Major General Michael Samson, dong nagretiro nga baga nga dating division commander ita 3rd ID kong Philippine Army sa Region 6. Agrong nagpongko na banwa makaroon nga bagong division commander, what iba kundi si Brigadier General Joey Escanillas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Si Mayor Maribit Nicopior, na unga ni dating Mayor Bugo Nicopior it Libertad. Laserna Unimaw ay doon ng asawa Laserna, taga Kalibugid, kasi ni Mr. Gerlito Ligaspi Laserna. Nakagto ko one time ito sa nang bagay before election ni 2025. Do mayor pa ka to, si Mayor Mary Jane T. Ang ginbayluhan ay natapos arong term abi ni Mayor T. So ginbayluhan ni mao ni Mayor Maribit Nicopior da nang maguwang Laserna ro nang asawa nga taga Kalibugid. Ay may project ka to, kung ako magsaga, may lambaklad project dong LGU Libertad sa Antique nga rong nag-ubra, dating Kapitan Rani de Filipe, it Mabilo, Kalibo, ay sandara, hay taga, Mabilo man nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Thank you kita kay Mr. Gerlito Ligaspi Laserna, ay asawa ni Mayor Maribit Nicopior Laserna, kasin ni Mr. Gerlito Laserna. Karoon ko lang galing balikan kung maka-establish kita at contact kay Mayor Maribit Nicopior Laserna it Libertad Nabas mga kasimanwa, samtang sa pihak nga parte. Mga kasimanwa, balikan ko na irong mapig-od malang ranga ko na press conference, ambos interview kay Brigadier General Joey Escanillas kong 3rd ID it Philippine Army.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, nag-response ba si SB Ray Maribaldo dong? Negative gid? Pero unahon tayo, karon tagaling balikan si SB Ray Maribaldo. Kung ano na tabo, ay ginimbita na si Dr. Ray Villaruel. Nangawa nga niya ako, hamat ginimbita pa si Dr. Ray Villaruel. Nga sa idman sanda kung anong sitwasyon ni Dr. Ray Villaruel. That's why nga ni nga may nagapungko makaron. I don't know kung sino nagapungko makaron nga official signatory sit office of the municipal treasurer nga nakasweldo kung mga empleyado at munisipyo kapingin regular. Kung nagtaliwan pa nga mga inadlaw ay nadili ng sweldo bako niya nga hindi makapirma si Mr. Villaruel. Pero ginimbita gihapon, itatun nga sanggo niyang bayan, inimbita man gihapon ito umananda si Engineer Amalia Francisco nga pilang beses yun na agapamalibad banwa nga mag-attender it session ay pabalik-balik balang manag si SB Emerson sa yudman it istorya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay gusto ko nung ma-update nung sanggunang bayan kung financial nga aspeto, ito yung daywang ka mga proyekto at kalibo, rayang ongoing nga kalibo public market nga bago, ag dayaman, nga nakatiwangwang gihapon nga Memorial Park, ag crematorium, una sa Mabilo Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag dayang ginapasubitar gara nga listahan, kompletong listahan, it a detailed estimate, program of works, ag tanan nga mga permit, it tanan man nga mga ongoing project, it banwang kalibo, mga kasimanwa. May ngayon, nakadumdumun ka mo. Nga mag-request ko mga dokumento. Matsa permit na lang kamong lipong nga banggos. Mga kasimanwa na sa sanggunang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: daw pirmi na lang kamo nagakapa sa dugom.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54 na. Hawan-hawanan tanay minsahi banwa. Aga balikan natin dayon si SP Apple Kiope. Mayong aga kag mayong Sabado man Jojo Panda. Aguna kanday na patring ng Nancy Igos aga kay Jake ag Lucas Kral Ropa. Dokugang rugi natamyaw mo Jojo Panda. Sandagaw, Madam Rosie Iso, good morning kid. Kay bungson nyo sa Marikina City. Happy monitoring Sir Mario Torilla o nasa San Francisco, California, USA. Good morning, ang sa tanang akganon nga nagapamati. Haling kay Makagwapo. Kay Junalyn Vega, good morning kuno sa tanan from Numancia with love. Masingkay nga gahon, kagawad Michael Villanueva Sulina. Ita laging Banwa West o nasa Numancia. Magandang umaga man kay Blinda Taay. Kay Toto Chris Ang Suarez. Kagawad. Ano nga ninyo? Bulwang, no? Konsehal, kagawad Chris Ang Suarez. Bulwang inyo, no? Kay dating Sangguniang Bayan member, Longlong Diases. Una sa Hibo Nabas. Ampud Eric. Aga, kay Ampud Jin Reyes. Aga Ampud Eric Lacerna. Una sa Hibon man. Sama nung kagawad dita Mabilo Kalibo kay Don Cipriano nasa Pangpang Village. Happy weekend daw sa tanan. Aga God bless. Kay Jury Gonzales, good morning kid. Una sa General Trias Cavite.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Na tagal ikaw sa General Trias, Madam Jorilyn Gonzales. Oy, good morning, good morning. Long time no see.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pakibalik ka na dong. Paano magbalik ka na dong? Pakibalik ka na dong. Dali lang ha. Okay. Sige. Gintanaw ko man ako ni Mogilman. Hey, Mogilman gali. Una, tagalin mo sa General Trias Cavite. Good morning, kita. Kay Nini Jory Gonzales sa General Trias Cavite. Blessed morning, man. Nang Rulin Goyo Tabor. I wish you everyone in an amazing weekend with good health, love, and harmony. May God's blessings be with you today and always more power jet and God bless you and your family. Likewise, ng Rolin Goyo Tabor. Sinong Nobel kina? Gahon pa pero nagbugaw gihapon gano. Kay si Bugo ni Copier Jet, dating Mayor Libertad. Thank you, Gilda. Kagawad to be. Don Cipriano. Taga Mabilo Abiro, anak raka tinapikan eh. Good morning. God bless us all today. Another chance for us to do good, to glorify God. Amen. Shout out kay Dr. Jones at your service sa Mabilinyo, Washington. Oh, good morning, kid. Tres hermanos. Ma'am Lina Mercado, happy viewing una sa Sydney, Australia. Madam Rosmilia Salim sa Balyero sa Quezon City. Good morning, Jet. Tamyawa ang amigo. Dito, si Nelson Adok. Kabasko, kid, anang radyo. Radyo todo. Wow. Good morning, kid. Kay Mr. Nelson Adok, una sa istansya. At siyempre, ang taong laging umiibig at dapat daw araw-araw may pag-ibig. Ang taong punong-puno ng pag-ibig, Tatay Jesus Alcobendas, o na sa istansya sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Grace Nede, good morning kid. Kay Brother J. Mark Carpiholian, ita Plax of the Divine Mercy, o na sa Ochando. New Washington, kagawad to be, Kennedy de la Cruz Ablaon, itistansya, Madam Marcel Mumbai, good morning katodong, hindi na magsera, jet lang, happy Saturday pre, have a blessed today, enjoy your day, sa imong programang todo komentaryo sa Radyo Todo, copy kita, always good health yang permi kita tanan, sa atong adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. God bless you always. Likewise, kay Toto Roger Lucero Nagales, it Office of the Barangay Affairs. Itaton nga, Municipio Calibo. Mambilia Lucero Crispino. Good morning, man. Engineer Bernardo Biray Moises. O nasa niyo buswang kay Carly Torrea Santiago sa Manok-Manok sa Boracay. Bujong Inday. O, balik tugog. Sabado man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Pag-greet man, happy 60th birthday sa nanay ni Fred. Ah, gali. Birthday gali ni Nanay Shirley Nalangan Panim sa Libakaw, Tarasanda. Sa radyo kami gamonitor. Good morning, Tita Lucy, Villaruel Lumibaw, Chef Rodel, kay Nini Ana, kay Engineer Fred Panim, ag Sanda nga Dalagita. Happy birthday, kid, Nanay Shirley Nalangan Panim, una sa Poblasyon Libakaw. Ibutang ko lang maton. Dong! Ibutang lang ni tag-aton nga itong naging na obra dong. Iya sa Aklan Team dong. By the way, base malipat ako. Ay total na mention man nung birthday. Sa tanan nga mga igbata, kakilaga, mga kaibigan, kakilala, friends, and classmates, ladies and gentlemen, birthday makaroon ni Katodong Janet Rosetteri Prado nga nag-celebrate ko na nga 59th birthday. So, buta mo next year ay ano na mao 60 dual citizen. Happy birthday again, Ma'am Janet Rosetteri Prado, sa imong 59th birthday. 5 years man ang anag-agwat gali dong ni Kwan Katodong Roli.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa Pamilya Ray, una sa Puro 4, sa Badyo naman siya. Kay Neil Crispino Ray. O, thank you, gid, sa pag-monitor. Adlaw-adlaw, gid. Yan nakatuto ka to nung Ray family. Una sa Puro 4, Badyo naman siya. Happy birthday, gid, sa akong kumparing mabuot. Yan nag-birthday makaroon. Una sa Puro 2, Romang Hodi, paring Abil. Paring Apollo De La Cruz, nga naga-birthday makaroon. Happy birthday, kid, paring Apollo De La Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero asawa gali ni Mayor Maribet Lacerna, hay si Sir Edgar Lacerna. Pero asawa ni Mayor Maribet Nicopior Lacerna Libertad. Retired ng empleyado it Metro Calibo Water District. O, nag-meet kali kami ni Kwan eh. Nag-meet kami ni Mr. Edgar Lacerna pag agto ka ito sa Libertad. Kami ni Kapitan Rani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: July 27 nga ni. Take on mag 27. O, ano makaroon? 18. Pito. Wago. O, siyam nga adlaw. Siyam nga adlaw. Suna na. July 27. Ang sabi ko, 9 days na lang or 8 days sunagon ni PBBM. Sinang Maribet ni Copior Lacerna, husband ni nung Edgar Lacerna. Okay, bahan mo sa BCBP ra yata eh. Bujong Inday. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa compound Itapirotso ag Villaruel sa Libtong Estancia, Calibo, Aklan. Thank you, ag more power. Haling kay Toto Berlin Villaruel. O na sa compound ni Tapirotso ag Villaruel sa Libtong. A good morning li kay Kapitana Lourdes Nini Pirotso Reyes. A kay dating Kapitan Toto Lando. Yan nakatabid man katon. Ano ra? Dali lang. City Leoncio Construction and Trading. Aho. Nakabase taray mo sa kwan eh. Pwede ako magsa, nakabase rong City Leoncio sa Quezon City, ta nakabase ra, tutudyo yun eh. Dero gamit ni kwan. Derong gamit ni Mr. Popoy, Isto Perez. ano na nga ni si Juan, Mayor Esto Perez, Incampod or Magugang? Toto Jane?